0: Repairs and Auto Services. Sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncher, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala! Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tyres and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka eMasitulele Complex kwala Giyani, opposite Biko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tyres and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halan lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena u nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla, hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani, tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and more.

FM ni pamandar biyana na mixer ka ngona kam kelen ko ko ko ngona xara ko ar sabar er suka le ka George Baru le ka bangwana to sisters number 20 album ya ko itwe kahle undu kile mabala yo mele mele ra 2010 loko ku mar sabar re ku mele ku ma album le ka skam sir tar mixer ni ke sunana ni pamandar biyala shika ngona kam kelen ko ko ngona xara ko ngona kahle da play mixer robe ene ni ka kunyika tar sim suka ka dinga David Mathebula ba kukufuna mana abari kufuna ni papa la ya ebe lo afuniwa ba kumenwa wa mani kumbe wa munhu wa xisati eku mona mora ni be wa xisati akara a dlaveteriwa le makhwatini le kare nkarhi lowu va ku va tshama tihunyana ivi loko va ku bite va kuma ku hey babu majama fikele na mkwana ivi loko tlhaveteleni ka wasati ivi loko va ku va n'wi pfuna a heta fika tilovela kwalaha patwini kwalaya andzhaka loko va ta va n'wi tekile va n'wi tshuneta patwini va ku lama ku n'wi heleketa xibedhlele kumbe ku va ku va endla xo kumbe kumbe va tiyisa leswaku kuma vutshunguri ivi se loko va fika laha patwini lava kuma ku xo famba xa tika andzhaka nkarhinyana se ku ta yima tivhene kwalaya maphorisa va vheta ma pfala nguva ma ku hayi kho munhu loyi a hamba dlayete na vanhu se hi n'wi kumile namuntlha ku ri hi ku papa vo pfuna munhu loyi a tiva ntiyiso i munhu wun'we ntsena loyi se a hindze emisaveni mingiselo wa me a mi swi ri tana se tlhandla va kahle risimu leri twaka ra ndzhaku ka mina risimu ra valongeri Dr George Maluleke va nghena kerekezo swi mi pfundhisa halayani vhele va nghena na vo mfana wa goxa hi swona ni

swinene va ka vakavana nga bya Xitsonga va kona va hunyi va hi nyikele ta album ta ku hlaya swinene mixer beta tsutsuka hi lembe ra 2009 va hi nyika album leyi a yi nga thiwa kahle mafana na to ivi 2018 mamiliyoni mavuyi ma huma hi 2009 kambe yi kona tinsimu ta ku fana na tinhlolo ivi 2018 ti kona tinsimu ta ku fana na hunci wa yi vona mixer wa me tlangela ku ri lembe ra 2008 kasi hi hanya hi milawu ku ri lembe ra 2015 kasi ke swa humelela leyi twaka ra ndzhaku ka mina mixer wa me le ra ku ri lembe ra 2010 kasi ke ndhavuko a ku ri 2008 ebe lembra 2019 vakukwanyisana na makhelwani

0: mixer nkarhi wa hina vekelaka 16:30 ya nharhu lexi endlaka mixer nkarhi lowu nga hetaka mbilu ta vakarhi landa riqinghweni ka nambara 0608759 futhi namuhla 8:28 eta July rambere it's Tuesday boss choose basket kasike swi yi vekelaka ku ntsena hileswo na ntsena masiku lama ringanaka 157 kuva hi gimeta lembe leri rikumela ntsena ku i tiawara leti ringanaka 3768 hours ntsena loko hi languta hi mavhiki manene mixer ra besa ntsena mavhiki lama ringanaka 12 wa mavhiki na mara tlhandlambetiwaka kahle hi masiku manharhu ntsena loko hi languta hi tin'hweti ta koho sele ntsena tin'hweti leti ringanaka 5-4 wa masiku ntsena ivi loko hi languta loko kharhi hi languta alaya hi languta timinetse ta koho timinetse ta ha hlayilinyana ha ri na timinetse to talanyana leti nga ta hanyaka lembe leri kasike mixer rome e siku leri fanaka na ri namuntlha ni president wa vandla ra khale ka president wa vandla ra African National Congress ni vula Nelson Mandela va vi va va na mburisano va ku tlangela 17 wa malembe laha va nga ve va bula va vulavula kahle va kombisa ra kahle ku hi nga swi hetisisa njhani kumbe hi nga lwisana njhani na mhaka leyi ya ku va hi susa ku chava ka vanhu eka mhaka ya apartheid kasike hambi swi ri tano mixer hi vhele va hi nghenile mina na wena hi nhloko njhe tsi tlhaveni la
1: DJ Ken mpfukile
0: mpfukile minjhani
1: mpfukile a na idea swin'wi swona
0: aw sham ekutani ka nchumu njhe kwala tlhaveni mixer ka nambara 060 875 942 tsi tlhaveni la
2: vulavulani
0: i mina loyi
2: wacha mina mikarhi mapfuka
0: awu wa hi hlayiseke swinene ngona kera
2: ipfunesinele ngopfu la ka mijaji
0: la ka mijaji wa thova la ka mphemphe ya labisa
2: impela ya swivungusana na la ku miyingisela hi ri kona un'wana n'wana hinkwana na jiwe papari mutimaleti lamaya thovela ka mphemphe ya labisa mutlhokana nkanikani kuma muchini wu bomba medzi
0: muchini wu bomba medzi
2: ma swi tiva hi ntolovelo ya mbala kwalaka sixokya kumbe na n'wana
0: swa swona swi bela mandla ku tlula swilo hinkwaswo
2: thovela kulo ta tikoki
0: a tikoki tlhavelela
3: Ayemyane.
0: Ebukile njani?
3: Ekhala kuzozela mangombe kali.
0: Imitswa kahle la ka homu la.
3: Ela ndovu ka tsukulo zwe popa yeni.
0: Ayeni.
3: Dangi.
0: Dango. Jezara fam tabelela.
4: Yengona baba.
0: Yengona mkhalazo.
4: Nimtoko antsala ndlebeni ngona baba.
0: Ah, nimlamela khenza swinene la ka mapube la.
4: Ah, namfana wa mina etinoni. Ke ke sa va ingiseng kwao la vanga ngveka me pentolo mativana
0: eh
4: ai ke sa vela la fana lo mina mativana
0: ke se snere mativana
4: eh ana motho ku yiwa le ka mningeni sile kuna ku tshela matoso wa birthday ngona baba block 3 danga ngona baba
0: ke se snere ngona mkhalabza
4: akutali
0: danko ke se rfa mthabele eh my tosi
5: shasha ba
0: eh tada
5: Uzit.
0: Shapa uzira.
5: Kesha.
0: Mhm.
5: Nani kona nikola kama kosha baba namuhla ni dishivungu ni.
0: Eyo.
5: Mina. Ni dia keke ra nwa goyo. Wa malenga.
0: Mhm.
5: Nwa gezani waka bobodla kokwani wa ku humelela mankhulu wa shalati intombi ya ku huma kwala ka valavani valandelela ku sishwa. Kwala ka mapube kwala ya. Ah xinwana nga wi namuhla minga tsandeka hayi namuhla inge chovu ahi nge aku chovu munhu ni ko biwa mita mi besu di mi be kahle mi ya tshama kahle ku deriwa aku ya dikwa ku deriwa
0: hayi ta boyelela shem
5: ah hey boyelela ku ku ntsimi landza la mfana wa mina
0: hayi ra baby
5: Show,
0: bro, don't go by. Hey, da. Show. Tsi, tabele la.
6: Bila ba.
0: Emi na lo.
6: Ndi tsa kha tsela ka small king la.
0: Mo jiwa di police.
6: Ha kuna unwanyani.
0: Gumba gumba Elias Nobela la.
6: Gumba gumba Elias Nobela ene na mai ta ntsana 36 so tlo go ba tsena dange.
0: Les bela manda so so si nen.
6: Dange mash.
0: E dako. Tse tabelela.
7: DJ Clean.
0: Emi na lo.
7: Mufukile DJ yami.
0: E mfukile manje ngwena.
7: Ai shayisekile.
0: Mm.
7: Le kimi ngisele ni ku answer la tikora ndavel ta khakhala.
0: La grave veleni la.
7: la grazile nga kakala la nga hlangana jan Thomas tswana ka rwa dja swi ni swono no ka rwa ngira DJ Clean you are born
0: Jesus na le sham
7: ya va swi nwa ntivi ka la 6 o'clock DJ ni na
0: so swona swi bela mandla ri buri me
7: thank you
0: danko Let's get the corner mix on me. I'm going to like WhatsApp like number 0608759 for Twitter, Facebook. Of course, I'm going to GCR Space. Okay, fam. See, no tabaris. Talent. Tabaris. Tabaris. Tabaris. Tabaris.
8: Tabaris.
0: Tabaris. Tabaris. Tabaris. Tabaris.
8: Tabaris.
0: Tabaris. Tabaris. Tabaris.
8: Tabaris.
0: Tabaris. Tabaris. Tabaris.
9: Oh, I'm going to tell you, because I have fast food. You
0: come in, Johnny?
9: You come in, Johnny?
0: Sorry.
9: You talk to him. I need to buy English and it. You have to watch it.
0: Ina. Ina. Ina. Ina. Ina.
9: Ina. Ina. Ina. Ina.
0: Get a 106 alu.
10: DJ Clean.
0: Aye.
10: Scorpionas.
11: Maphetho dovele bawunda mina la ka ndengeza.
0: Ni mtoka hle ngopfu la ka ndengeza la.
11: Eh, ni kuphi baba?
0: Esha sekho ndo nguna ke.
11: Wami zamani.
0: Amen.
11: Okay, ngizaba. Okay, hallelujah.
0: Hallelujah. Eje sarva malo.
12: Braya ko.
0: Braya mino. Ni
12: fuki miki.
0: Oi ba domi ngongwe na ke.
12: Ai, não, fucking shinini.
0: Só quem segue a snen.
12: Ai, não, vou não se bajar. Shinini, pela pau, e a tu canti, e tá com a xen, tá com a GCR.
0: Mas bom.
12: Ai, mas não, que eu tô com a xen, na qual a tua pau, qual a brani.
0: Bramiru.
12: Isso é sério.
0: Agora sou um sorte lá, sério.
12: Ai, qual a.
0: Tanco. Zero vai estar beleza.
13: Mana boa.
0: Ah, não a mina.
13: Ah, nata a fingir mani.
0: Taxa sua só me cobra um troco nem tolan de vena.
13: Ah, nem o cola tá o tingo o aventano. Ah, leza, vata ma cake.
0: Quem se chama de Ani?
13: Cavete, lavangena, o cova ingifil.
0: Danke, da entatan.
13: Isso.
0: Danko. Tabele da.
14: Fernando.
0: Mani.
14: Ifukeni wananga.
0: Ifukele minjani?
14: Ifukeni jara mina na swito go ba tshaba ba tlela yenhla
0: ngwana. Ah, na gana ringeta ndlela enkwati ku tlhavetela madiba. Aw, shem. Ti tabele da.
14: Ifukeni ka manke.
0: Ifukele minjani ka manke?
14: Ese a tsere mo manje.
0: Ne swiranza ngopfu loko i purister seso so la block 19 ka Siandane.
14: A block 19 ka Siandane ne tsela ya jiko ara mani ene ke mfanga hina a kuna nani ne rena kana ni ndi tsela ku alsa a hiri ka manje.
0: Ke se swinene ka manje.
14: Dangi ka manje.
0: Sai se ka ru makhelwa.
14: Nani na se ya ta manje.
0: Tango. It's exactly 20 minutes before the hour, 4 o'clock at the torch. See, no time it is.
15: Hola.
0: I mean, hello.
15: Me pukilu hula vala.
0: E pukilu mijare mo fire.
15: Ay, pukilu man.
0: I'm talking about the gangu flaka umula.
15: Ay, na kaita zungu sonu nampela eruko wana kwa. Ada kusungu sana ngaba kurumana ndaka mufaya matonsu kusukaliti kwa ndaka mavuza. So usi diari laka mufotin bintira a sunset liquor restaurant next to Maurelo complex vula vala.
0: It's mufaya.
15: Ai puri mindiru and 3-6 o'clock wana ma.
0: Thank you baba.
15: Thank
0: you. Lekusa susu mingisorome ai magic one chabela kanambara i 060-8875-942. Na wanga shula kwenzataro mingisorome ebine kutekare kubeka mwengu fana daba. Si, mile mwela.
16: Ntshava.
0: Ntshave ku tshava sweswi.
16: Ntshava ka mini sabbuta.
0: Ka tshanuwe leri gate.
16: Leswo.
0: Kala hi mama ku hi ri kona ni?
16: Hela hi swi tshwa ku hi ri kona.
0: Thank you baba.
16: A hi ro ke gweni papa.
0: Ndzarva mtshavile.
17: The king of manjar dyan dirik swambu hina. N'wana nga be hi ku biya swamba boti loko. Loko wa shaba kwa hala kuhu mangala, hali nyari, muru wangwa sati mali, mali ya sasa shinyama bote mpukina.
0: E mpukina minjana.
17: Hai mpukina ina bote, hali mingisela kwanza, milo tama eteka bangi suru bote.
0: Milo tama ngaru loe bote, rikasi mwe mpuka ngarumu.
17: Hei tamu ya mani, hai mbambazi, ukandia nile mbedwe ni, milo chala tami ini bote. Ya kwa ajazi pesa pesa matafleni ungena nile mgayini bota atabuya
0: mbambazi yako yulu manele njwini
17: ya nele kuima wachata ameli manele seka shtulu bo eh tabuya man
0: keze zene boti
17: danke danke boti
0: danke baba amzeri tani mkizara zume lakuta nyana na wanga kani wanga tersa siyange samu purisha whatsapp kubawa shashante kare kono kondele kambisa sorta bosu kuna wanga kandi isa kana bara 060-875-942 laka whatsapp ila
18: Absin. Clement DJ, Mr. Pat, Mavula Valam Fukina. In a dozen of the profile, my double room, because of box and cost lamina, Vilna, Katsa
19: Rishile, Navashumi, Kaze, Kaze, Ishi, Woman Kazi, Nicola 16 Road, Amid Rendar Fuya, Zedishkarga Pitori, Najoanis Beck, Minane Papa Mussuri, Sizeka Richard Records, Okay, Little Bin Kashioko. 70 line. I will swing until our end table. Kaze!
20: Rishile, Rishile, DJ Tlemi. Imengisa ku antswa hi puleli GCR. Hi khari hi dya swivungu swa ku nona. Hi ri kwala ka mina ngine si blocked. Ni ku danko DJ Ntlhava ni ku tsi!
21: Ah, CJ, mete sungu sonono, nerukala kanguwe, ivele vele.
22: Hi, rishini wa vula valu, rishini na kawa kawa, Mr. Pat. Mena mkani dishungula. Nibundisena kekera, fesboni ya manamina, rani matanda magubutu wa mina. Kinda mashanga iwa kwa lakangu me maravali juni li pumula mkashi. Isha ntiru ibasa nongo na mantao salui. La mkangu ndu na Efraim akamu.
23: Tumiku bizdumu lwa jino genandili nufula la radio chisi ara novono kondo rchini rishini rishini rishini rishini mwashua mina. Mina ni ingisela nirukuni na nirukwa la akezete nikangu zani aamu kangeno kama kasela vakiti lukunu kumba munu. Wala fisante mina mwashua mina niku shapi.
0: Yes, sir. I'm Tabitha.
24: You better move on a minute. I'm going to have you. I'm going to have you. You're going to have
0: you. You're going to have you. You're going to
24: have you. I'm going to have you.
0: I'm going to have you. I'm
24: going to have you. I'm going to have you. I'm going to have you. I'm going to
0: have you. I'm going to have you. I'm going
24: to have you. Ponyo kama kuwa, shawala block 7 at Katari.
0: Kesa suna nchai sekan pap?
24: Magadia.
0: Magadia.
24: Danko.
0: Kota arati mana tinga se ba wara li ayamune. Ay, tabi mingi sara kana bara 060-875-942. Jisara fami tabi.
25: Au. Saku pa wana weti jay taba.
0: Yebo mtaka baba, kunja lapo.
1: Ngikhona man.
0: Ngikuzwa kahle mabhula ndlela.
1: Ya gele smartan. Shisa mashali kukala thama. Yini la wethu ithaba.
0: Ngikuzwile nje.
1: Hayi no. Akunandele nje phambili.
0: Hey thank you baba. Jisara fam tabelile. Aw sham. Eh bansila jisara fam tabi.
2: DJ Tle.
0: Bajam jondol.
2: Ni bonyam lamna urna mi twan chika era. Yita ngena lo thona te hanti shi. Baza ni stanze enhla ka msava ma thayela danko e manja majo.
0: Kesa sinela majam jondolo.
2: Danko.
0: Thank you. Ajesa rabe mo gere. Let me talk ahead of Babangula. Yes, I say, God. Thank you, Mr. Melor and Zeka. Ekaskam sotar bokora bongwana batsara bona ndela bako mafula fula brame and Desmond Sonono and Nerikola Xifundzeni xa Gauteng ka ile Roberta Shoko emina ni tukuloka xithwayimbe soli mongwe emina ni khesuna no soli mongwe ni tukuloka xithwayimbe kaske bongwana bangatsara bona hey bodri kingo bene bako sungwana Nerikola ba yetra ni khesuna bodri kingo bene eh la ba yetra ngwana ngatsara ema ebongani ma cash embetsa wa zwigubo na bolo laba bako risele tembra de jeno kutoka antswa Nerikola ka xikukwana emina papa lonene ma cash bongani Lagos khesuna ne Lagos bako ma ngwana ngatsara bona la ai la kutisha tanyana kormana e vakshawandi je tlemiswe ngone ri kona ka bode isolanga mabasa kesuna ne solanga mabasa kusukala ka bode la ngwana nga kona nga tsara kuna okay la banga tsara kuna nani ba gimetira ha sham tse no tlhabana
3: go bote ja go wena
0: igidiri le eng biyale
3: o tava muduru ra sala ba ro tava no wana mun
0: a sorry man ne gina na uri nga se muthabe ka vuthuku
4: tshikile
0: e baba
4: wa
0: ruwa zona munna abekizula 100% agi udwale nzula ugi nyonya nya udzuwa man
3: wazoko doka ri kafabalo na mwaka muka
0: eno noma majaji nyana fela
3: mara uda munna asina mwaka ri dzivu
0: ure ni mun
3: na sigira keke ya mwana wa gwa buraru mpa banchi
0: yeah
3: resimtsimtsane ni munna guri mara uda ri ka four ya mathelo
0: uri kimani yana lina lai
3: Mpabanchi Erasmus Mudzaneni.
0: Oh, Erasmus Mudzaneni.
3: O tswara 39 years.
0: 39? Yo!
3: Yeah, tshetlini.
0: Yeah.
3: Getshaka daga mada o dwalin zila o raga baga mkwano.
0: Abele nage getshaka jika mada mama ula o chusa chu.
3: O nge dele jaji trovela.
0: Trovela gulo ocha.
3: Ah.
0: Danke. Tabelela.
5: Aye dikile.
0: Aye.
5: Ntsukile.
0: E vukile manje nwe.
5: Ntsukile.
0: Eh.
5: O deshona shona na la kama question.
0: Elsi Similani.
5: Kuvunga mo kana Johnny.
0: Mo diwa vanwana.
5: Ntsukile.
0: Kesa sine nako mhlaise kana.
5: Thank you.
0: Tango.
25: Rishila mase party. Hambiseritani xingene le xibazani kwala ka gandla kwala. Xinga khandisa mana. Handle ka mana na mara ya masanganyi. Kwala ka masanganyi kwala. Mina le ya sika vobya ka wele noma xangwa mpatso danko.
26: Rixile emixolo unene tlemilo wa DJ Mavulavala Thabanthaba ya nono ku yingisela ku antswa ni ri tindhawini ta la Gen Section A kusuhi hotela ya Xilumana Krisha Mamabia sungulo ge DJ Abza ya mina ku na un'wani na wena 326 Mashu wa mina a yi fambi tlemilo wa DJ danko.
27: Le miwa le DJ Rishile. Ama ni mihlangana na Philip Jones Machani sama la zinga 11 dala. Ni ngisirile GCRFM. E banki.
28: Ni njana mjana wa show me DJ Tlava. Ni ngisirile ku amsa hi risinwe. Mina u San Jema kamzuka la ka Ndambi. Amugangeni wa ka Broman. Aka ndunna mashava. A hi tire.
0: Tsi ntavelela. Kuna munhu wa Kuna mula. Ah.
29: DJ Tlemi.
0: Ah eh.
29: Mutsukini.
0: Hi vukile minjani?
29: Ah na hina hi tsukini.
0: Ah ina sani ri ku tsutumela loko ri nga mitwanga ni fambile mi.
29: Oh, ni siapa ni? Siapa yang bawa farmen? Aita, ngapuan?
0: Berikut, berikut ramai sana.
29: Oh, ena, ni yang salah kau tu nak dasar mengusir mana? Ira lah, end di mana?
0: Mau apa block 9?
29: Entah, lalaka usia masa tekan jaga bulu, beri bulu bangsa, bahkan nika nika karata mu niko pesa. Nalu gundar masa wena uban jah, nalu buku leku. Ayo, ini ni apa nak kau lekas fikir tu?
0: Kesan sini saya sekarang bapa.
29: Thank you.
0: Thank you. Bueno, si tiene metona. Sí. Sí.
4: Chava machaban.
0: Chava que chava me. Marco nje. Adubira komiko. Ah, shem. Ah, ba nyumbukerela ya. Ntwe mathlabela la ba nthabele kulo. E ba nthaba ba sarwa dedelega na bona ba ku we le tsin thabele me. Hilaria.
6: DJ
0: Leriza, simo mondela, simo moti, simo tu ansha kukwa ni mtile na jiki jela.
6: Ah, simo leni putu. Kuna simo ane andeka sose.
0: Ai.
6: Ninge muti isi kupuka, kuna sita kwa ame chateki kuchatek.
0: Iwa rwadere.
6: Makama matlame tela, makama matlame tela, kwa ame kutu. Ina na yi manyana ntangena loka khala ku heta hey
0: o mela ba lo sena itinga arna vukari
6: ane go ntangena le ku pusheni le ku hey ku thawa ka mbiri na ku ka mali hey
0: o mara ntlabisa ku baba munhu ka
6: ah si o yini ane to bua ka nga tiyelela ngi ka fala no lavala ku ka nga huma la
0: va dedeleka na yo.
6: Ah, de, huru.
0: Virgo, virgo, ina muzara.
6: Oh, ah, nge huru, ane kwa, ane nge huru.
0: Yeah.
6: Ana tiko ndala sivara tiko raba sengeli. Kaka rosa zuko komu ibojo nvor kata. Muti nuko ingiza nero muti nuko kwamtile. Ijele risa chimuta nzako kwamtile na chiki jela. Ichi mamoni yele, ichi ekete hisa sana sese. Yeah,
0: yeah. Ewena.
6: Hey.
0: Yebo. Hey, tabe dida.
4: Chalan chak.
0: Tabe ku tabe sesu.
4: Eh, dasu ngona na iri kwala kamizi mara namunda aji swana ija keke ra pilo matu. Sikitu kula yami na kwala kamizi sa blue tree mali zima joko.
0: Kesa sino na mali zei. Tanko. Yes, I'm happy to
4: do
0: it. Yabo, ma'am. Okay, I'm going to go to the house.
4: I'm going to go to the house. I'm going to go to the
0: house.
4: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the ni tini yana magaya ko
0: ni suto le sukate ngofu
4: papa ku fika pa so ni tini nema
0: eh ita supa iso boele beta e boele lende aishia
4: lo ngwa senga ni wele jilongo iri nshiri
0: eh iyo eso eso ares ya pa chere ay lang tini yana bangakur bangakur sa shang shambur shia whatsapp wela bakani isila
7: reshile tini wada tg. Hai ina ita sungu sungu na rila pina ina no. Amir na wa fesi nga. Tangi te DJ.
8: DJ isu imwe. Ndi kwa la nechurena. Kaya kuru yehi. Kian baloi. Ngo.
9: Risi ile kile mwa DJ. Ina ita sungu sungu na iru kwa la kama po. Manari basile risi manaklani mi. Ngo.
25: Kurula DJ tlava mtlava. Mfukiri na ina ipukini hai amfambi mwashe na mwina akarea mingisela etawana mwina until 6 o'clock kukwano wa mkenso na shivono emina kusuka kwa ala tikuenda kama kuhu na nkesa papeso ngwasa
0: jizarifa mtabili la
10: DJ
0: ayi
10: mfukiri
0: mjani
10: ayi kaisikiri ijasu mkusono na iri laka tomo
0: la
10: kokwan dala wangalava
0: kesa sna tsaisa ka kokwan dala wangalava ka thomala
10: na nwi na mtsaisa ka dzi
0: dako
10: Danko.
0: Jezar fa mthabele la.
11: Le nna ke thabile.
0: Ey, le nthabele ka mo. Le ga e mara.
11: Ke na mo mbe bule re tsile le ke.
0: A o le nna ke tsule ka mo mbe bole ka mo.
11: Ey, a ga re ke lukise jo ya ga go tsimi ni ka mo tsane ni go re ke.
0: Ey. Ey, le ga ka ma dan trailer ba re ke criminal le swigiri ka ma da gere.
11: Ey, awa yela ke to ibiela tlokwela.
0: Ey, ke lebele ke mata ke na le mang ba.
11: Ente ke nyoko ya ka maoto le se ba ke nyoko na mela ka ona me.
0: Ho le nyaka o exerciser.
11: Eh, kwa isi ke nyoko ya ka maoto.
0: Ah, ke le dele ke le buela ke re le nna ke ke nyako da.
11: Ey, awa re tsa tsakana na go.
0: A dang ke le hle le bele le jajele le botsa kere.
11: Le le na le ba le malibia ka mongisi.
0: Ke lebele ka mata malibia.
11: Thank you.
0: A dang ke. Tabelula.
12: Tabelula.
0: Says.
12: Hello.
0: Let me talk at Langov.
12: Munamanes, Mercola Baby.
0: I sugar and Janukum to alert Kunguela.
12: I mean, you know, say, Tama Machavani,
0: Oh, chef. Oh, and Texas was a good I'm sorry, Tomanina. Is this the same thing?
12: Thank you.
0: Danko. 106 Saru.
13: Magandogongola.
0: Laka gongongola.
13: Ah, great tsadan.
0: Laita zwana le shaka gongongola shaka kusaseka le xiya.
13: Ayena until.
0: Ke so zwana hlaisa kana baba.
13: Danko.
14: Nan ta so vula so no, ni kana men sala ku out. Mata bana rana ngona. Normal leg and not like a cacal. Thank you.
15: Ah, Rishila, Rishila, DJ Tlemi. Ah, man, just won't stop knowing that Latugarama Vozala. Razaka Thomas Molleg, I mean, a DJ Tlemi can see the mean.
16: Vashum, Vashum, DJ Tlemi. And I just won't go so nona. A carry can dear take his retire to Garabanania Shasha Kujakia. Man my god, the driver tere tere kwala ka mapuvi daku.
14: Njani ni kesavana ni kwala ndi mpunga na bete ya ntukua ni kwala kata. Urishanda insa kishmi nishanda na suyanti kama nata na suyanti na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: DJ Tlemin, just when we saw Nona near Lavenda, Brahmi na man. Hey, I go clear one. If you need go foot all over my kelo, and Aba we are go local in. Hey, look no go kelo. To come go see Gangu Jami na angashteka. Ah, ntakil na mina matuma weka. Ah, ntamban sere darata. DJ, matale ni mina near kwa Lavenda man. Thank you.
17: Lachamasi, macheloni. Nyeri kula zungu zuno nadi ngapa hama mhampego kapunda Maria Road. Chava ndo buya muyani chote zino. Tiko fana kukoni gabini wa honi. Tiko mafunesa. Tiko la zungu roto ria pampego. Lichiliji kutu ufuna watu. Ndori buwa.
0: Na nendori buwa ndeti. Ndori buwa nga manda. Amsetana mwanteka mwetzela. Jisarapa mtabili la.
18: Hey
0: papa.
14: I'm sorry.
0: vavhele va ku a hi cinceni magiya a ni ku ni tsatselela ka lava va ku dya swivongo swa rona ivi lava va ku a yi khomeseni hala hi vava hambiswiritano mingiseri swi vekelaka minete yin'we bele hundzela wara liya ya munhu lexi endlaka mingiseri wa meswa swi hi cince magiya mina na wona tundza vanharhu eka nambari 060 875 942 swo rive ngopfu ne lexi endlaka wo ni tlhavela ntsena ivi teka vanharhu ntsena laya kasi kiya nga swi kota ku tlhova xa xandla mingiseri ma hi ku tirhisa xiyenge xa mbuni xa Facebook ka Facebook fonsincenoku GCR space ku FM kwalaho u ta vona post leyi fambanaka na nongonoko wa mixo wa siku ri namuntlha kasi kiyani kona nakambe mingiseri wa laha ka WhatsApp ka nambari leyi fanaka 060 875 942 kambe sweswi makumenharhu wa timinete leti nga na tona ni nga tikhome mavoko sweswi hi va karhi va dzudza a riqingweni ntsena vo sungula hi lava jesar mo sungula ku va dzudza la
1: danga ku sungula ku va pfuxo kurhula
0: a ku tale
1: minjhani
0: hi pfukile minjhani n'wina
1: se a hlanganile mwananyama hava pfuxa aku pfuke ba ponyoka hambi ponyoka hambi ponyoka makhuva va ni pfuxa mara a ni swi tivi ku vula ka swona va ta va swi tivi ku ni pfuxa vona pfukani ka boti
0: mi vula mani
1: ponyoka i ponyoka kumbe ponyoka makhuva
0: ponyoka makhuva
1: a va pfuki boti pfukani he boti va ni pfuxa mara a swi koti ku swi vula u pfuka xivhiko ntukulu wa mapeni n'wana vakuwelo lowa nkambi kwala ka xikhunyana a pfuki u ya pfuka mani na u ya pfuka mani makhuvele i kaka boti rixa ka ndhambi ka pfukani pfukani mani ka pfukani n'wana mani i mfumo va ku aniri
0: lingese swinene aniri
1: ahee mupfuxa ntukulu wa hoti
0: ngese swinene ntukulu wa hlayisekani
1: ahee
0: era mo mingiseri nka swi kota ka tlhatlhana voka tlhavela ka nambari 060 875 942 tsi tlhavele mi
2: wena mudun'wazi i Thomas Xivambu kusuka laha tikweni ra ka Mswana ku na makhelani wa thavhele i tatana Xingwani kusuka laha tikweni ra ka Nhombelani ku na papa Mhlori hi swizeni ka Richard Makerikhotso kusuka laha Rubheni a ka Xihoko avanile nkomba mfuma mina ni Kristi Jokoba hi kusuka laha tikweni ra ka Mswana titabuka masiya igolweni hi kholela rene thavanithava n'wana bawa hi famba ni ku hi teto n'wana bawa
0: hi teto
2: ma swi vona
0: thank you baba
2: jikana vona n'wana bawa
0: hi va lava kwala si tlhavile mi
2: amapfuki kokwana wa dakaro laha giyana ti i va pfuka kokwani ndhala wa nga lava laha ka Thoma block 7 va pfuka n'wazita i mhani Grace Makhuvele laha gandzanani ka khani va va pfuxa hi masenya ya Ronald Maluleke laha mabloko lani kesi ndibetlini
0: kesa swi na hlayisekani vapa
2: danki
0: hi tikombisenyani ku hi kota ku hetelela hi hetelela hi nghena hinkwena ni ti tlhavelela
3: ya ni kombela ku pfuxa mhana Khavisa la ka Ngove pfukani mhana mina ni ba ni nghena la ka dzingidzingi la xintomanini laha ku na mhani nese pfukani mhani ivi ni ba ni talaka mapfuvelaniwani ku na kokwa ntoto i mari ya maswanganyi pfukani sesitere wa mina ku mutukulu mi pfuxa hi mfana wa goxa moris gubina ku mapovi danga mr party
0: keswi swi na nihlayisekani papa
3: a ku tali
0: dako jesar fam tlhavelela
5: mingiseriwamina
0: wo rhandzeka
5: hikwalaa va mhengeza ni matoto za le mavona
0: ni mitoka hlepa mavundi ra ka ndangeza
5: na va pfuxa papa
0: nkarhi wa ko
5: ni ta pfuxa kokwani maria maswanganyi kwala ka maswanganyi va ka gomiwa kona ni pfuxa mhani lerisa aslat ma manganyi i nkata ka raxaka yaloyo loko ni kondza le a 15 b a tshama ku na mhani wa maxava i Grace Maxava nkata chisa va dakile maxari na khesa papa i mapeto dalee mavuta kwala ka ndhengeso
0: khesa mira papa hlayisekani
5: ni hlayiseka na n'wini
0: dako tlhavelela
19: mandla njhani ka muchipisi mani nda yeni ka dzingidzingi wosi mahlohlanisasela mani i thank you sir andika
0: Ai, juro, ele já. Ah, é, é. É, não quer dizer isso, né, Mara? Sim, sabe, Lida?
6: E, se tu, mano, Lula, não quer estar usando o coxa, ela puc. E, tu fica na com quase galinha, tá uma coxa. Tu fica na. Eu. Uma goda, que é um come. Vai puxar, mano, diz uma joca, menino, isso é muito rico.
0: Mano, diz ele quer dizer?
6: Thank you.
0: Sabele da. Kuramun.
20: Aí.
0: Aí.
20: Quando a gente muda de nível, a gente tem três. Isso é dentro, mas ela vê esse. Cara, a
0: gente
20: vai com o homem. Agora vamos tocar essa mulher. Mas não, mas eu
0: tenho uma segunda lá. Aí, Xumei.
20: Aí, meu irmão.
0: Tango. Aí, já sabe, Sabele da.
21: Da sanin wannan manfosa la kan gonuwa masara mantun go ishi washa latina aba pu ezine kunana kuna manso fi shaka ta gobo kana ka home 14a fukan manso fa ka holeni a hetelele ni hi mabona edison la ka i lazi aba puki na bona
0: yeah
21: kana zonkwa la bona aba pushwa hi mana ala kanye
0: koko no ndzume ni cancel me. Isso é certo. Danke. Aqui é o seu nome. Como é que você está fazendo? Como é que você
22: está fazendo? Como é que você está na kereke ya kokwani Goti mavunda ni ya le aboze a xigizimbani ni ya pfuxela ximangazi na vanghana va mina ni hundzuloka ni nghenele ka GCR a Giyani ni ta va ni fika ni kuma mani na ni kuma n'wahon'wana wa ku huma ka n'waxinyamani ni ku ri xile ni ya ni ya hetelela hi n'waxiringa wa ku huma ka xitachi kwahala kusuhani le kerekeni ya ka ntate ni ku ri xile n'waxiringa i jara Johnny Danko
0: tesi na jara mtondolo
22: danki.
0: Jesus, I'm from Tabi.
23: I'm
0: about to tell you, Manda.
23: And Tangela Lab Block 20 Laga Squinyan, I have a phone of Papa Chiluba, Abafana, Abafu. Now, Laga Squinyan of food, Uko, not smart. Nana na bo tonga tonga na nuna wa kwe jivishko, ama fuki na bo. Na hetele leka shkumba sa zobo leka ama sebe. Bako wana jara mshengwe, toma sawka kuna uwan. Ama na mshoko shoko, information tuwe yo. Kutuba kwa na tukumika, me kesi ini digitli ni.
0: Okasa mina papu.
23: Thank you.
0: Hey, thank you. Si, tabili da.
24: I could book my first in Lanza Laka Makosha B9. Forgot both December Laka Mavalan. Netala says Tavilla Kumbe Laka Mapapi. Papuja and Love God's good over the moment. Krala ye.
0: Ayeni. I just have a Tavis.
26: Tavan Tav.
0: Tavu Tavasis.
26: I am Tavu Tavasa. But this is a shutdown bouquet for plan for us at Dana Lounge. Fana wa gosha la ka mapuve pukani buti wa mina ni yo tsandzeka ku nghena toxa la ka swikukwani la ku na ntukulu wa mina i tinyiku mhana Oscar Puka hi mdzaya ni ku ri valangi tandza rungava pfuxa wo manda yeni laha thoneni laha nyameni laha mintongeni laha ka dengi kweni.
0: Come on, mo.
26: Come on,
0: come on, come on.
26: Come on, come on.
0: What do you say, Queen? Come on.
26: Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come
0: on, come on. Come on, come on. Come on, come on.
26: Come
0: on, come on. Come on, come on. Come on,
23: Seka fani kwenye magoda kama kuma pupi. Seka sabo wale kama kwa shirire ina pupi. Kaitele manar besti le kama pupi. Afu cha fosta story kandindani.
0: Limitu le story kandindani.
23: Thank you.
0: Thank you, babu. Hey, Tabitha.
26: You should have a bookie. Mando Zoda, Nimol window to our bookie. Manshala, the Shungwan, Katam, one at the other bookie.
0: I'm going to go to the house.
4: Awa puga la jaba ka bakke la go sibo ba sami ri sibo ba bona. Ba puga man sala sibo ba na ba ka sami ala se wa ko ti ba sibo ba sami la ga ma ko sa ba puga ri sibo. Ba puga mana ana ka nya i ta ta bi ma se le la ti ba le no ka ni ba ga ti se le ma ja na ka na ba ba puga ri sibo. Awa puga ya ngwana ngwana ngwana je ka pa ri ti mo le le na mo le ngwana ka ti se la ka ti se la ti ka ni ko la ka ri ka ni ko le ti bo ba me ji la ba la.
0: Michino bomba medzi.
4: Itotoko na ora amunga bo tsamela.
0: A tsasa sna tsasa kan papa.
4: Tsamela gulo tsatiko.
0: Atiko ki. Tsi ntabiri me.
4: Eh nda kusha mantsi ra makhubele sa mo wa bjomeng. Ile ni kusha boti posta thole le ka lindani le. Yini ethola emaphetho Daniel Mabunda la ka ndengeza la ya.
0: Yo.
4: Kana ba ba bona go kwa manje kwa ka mkhulu. Ay khomaneni, iya nga bo.
0: Ay khomaneni ka bana ka.
4: Baki.
0: Eh thank you baba. Ay ke sarfa mthabela.
7: Kuna gift joko ba tsoka le tikera ka mswana pukale emkhulu. Kuna man ane ke mhlanga bona ba kumeka le ka siyandani pukani mali wa mina. Ntayatela ema rozo dzwani kusuka leka kuzana molweni lowu tswa le avapfuke. Vapfuxa emofa ya mathosi kusuka le tikwere ka mavuza sweswi vapfuxa laka hama 14 b ntirho a Sunset Liquor Restaurant next to Maurile Complex Vulavala.
0: Mofaya
7: etansiya ka mavuza endlela ne bluku dak n'wana mani.
0: Ai wazamara abzirtana yimahleni mikisera mitlhavele ka nambara 060-8875-942 tlhavelela.
26: Mo tkhobisa mkhurumbu kola ka tshamiki a khejela wa puke.
0: Yo.
26: Ku puke na mani maria va ka hayi sweswo a va puke na vona. Bo tamasi.
0: Au.
26: Bo tamasi lava ka mavuza. Vanda ka tamasi mandleka a va puke. Papuxiwa mani i leswi van'wankulu kola ka tshamike mudyengu wa kampenyisa a ntlele heyi.
0: A ni khe se swi na hlayisekana la kampenyisa la. Sí, Tabela.
8: Tabela.
0: Tabela, Tabela, Tabela,
8: Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela,
0: Tabela,
8: Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela, Tabela,
0: Tabela,
8: I took you in the papo.
0: Hey, thank you, Babu. Hey, yes, sir, I'm Tabitha.
7: I'm going
0: to go.
7: Hey, General, Shubongo, Ichavala, Lagantu, Shukanam, the Papa Rishit. Oh, the Thomas Ranzeka, Maluleke. Come on, who's I like? I forgot, but. La khekelanguvu la kuna khomisana mukhorombi vapfuki va thamisa sweswoni le kute a va pfuxa hi finasi swikolo kusuka kwala ka gongongo danko
0: khese swinene switori
7: hlayiseka
0: danko si tabelela
7: kokwani swa boha la madavuleni ka makoxa a va pfuki kuna mhana nhleko le ka mavalani le ka tintombi to saseka na mitsinyo ringanana yo tswala titofolak na vona va pfuka ni hetisela e mhanchau ke bavhu le ka jim ngalalume va pfuxiwa hi kokwani dala va nga laha va la ka tomo mese DJ
0: khesa swina kokwani dala va nga lava la ka tomo la
7: danki
0: danko Epa mashpiti sa shkuru suna nini tabiri mingisari kana bara 060-875-942. Awa namchai tangera ishaidi sham. Tsi, tabiri.
26: Ako puki man maria magagane le gumbandi. Ako kupuka manse kanu wa manyunu leka papazele.
0: Ya.
26: Ni etisela emana neo. Nkata joni la. Kata joni ku umelela ina mota le zunga su endisa son. Ibaza ya sestaveli na shi imeli nda ya kama lamle lava atisi famba ya leka makosha li kutuwa makeke leka kukunga gezani waka bokota. Ime ibo no akuri makelo wa maini kwa ala kamchipisi kwa ala shaiseka ndi jitlin.
0: Kiyo zesu nani manjaja?
26: Aye.
0: Adako.
9: DJ Timmy, I'm not sure that I'm going to be single.
10: Kuna papa finasa thole le ka gongongo aba pfuke. Kuna makhotu nwa makhotla nhlavela muto ri nengeni emuchavi embombi. Enwa muchavi lwi la ka mapuvela ya emani enwananga lwi. Rulani chavalala nkata mfana goxene ra vapfuke. Mina le ka vuxokoxoko swiweya le a swikumekari na vona aba pfuke. Mina ni makhotla nhlavela ni mbombi chavalala xivongo la ka ntshuxi la ntshama kona baya.
0: Kesa swi endlaka ntshuxi tiko ra ko.
10: Danke.
0: Danko. Se tabele mi.
11: Na kona masinyana Ronald Maleka le ka wa swa tika amawa.
12: kuna Ndlovu Kasi a 14A na mani mari ya Maswanganyi leyi aka Maswanganyi hetelela hi ta circuita a va ri na munhu wo duma hi voko a wa duma wa fika kwala u nge fiki i the general Fatson Khosaka xikambati sweswi mi twaku ni le Brownfish ni le ka Mbati loko ni fulafestera ni vonaka ka n'wabyebyeke wa kokwani ka masiku hashtag ni dume hi vomu
24: manrulani ka ta mfana wa goxa a va pfuki ku na kokwani wa ntsumi a va pfuki mhani mi twini ivi loko ku na tata mun'wana a ti lava va tlhoho pimatlhaku swilevantandla kwahala ka makoxa pfukai ka n'wana mhani hi le ku teni a ku ri mhani sofi vuxaka byo tala lava va pfuxi va ri kwala ka home 48
0: tabilela
13: Le 14A kuna Gezani Daniel Hlungwane a va pfukrixini na ri kwala 14A kuna Mazema Daniel Mthombeni na vona a va pfukrixini ni hetelela hi malume wa mina Mazema Justice Mayere kwala 14A na vona a va pfukrixini vanhu lava a va pfuxiwa hi masanyana Daniel Mashava kwala ka xikokwana mugangeni wa Mzinglana a tirheni
0: khese swinene xaka
13: tango mugangeni wa Mzinglana a tirheni
0: khese swinene xaka
13: tango
0: tango 160

0: Ahe, ni kwambe ku vapfuxa ni pfuxa tatana gift dyiwaka khumba kwala tikweni ra swa ni pfukani ni landza ntsako ngonyulo kwala tikweni ra ka Thoma pfuka mun'wana mhala mina ni tshela hi gian derik xifambo kwala ka Ngove a tala ku piringa milenge boti a etle xikepeni ku pfuka n'wana wa mina vanhu laha nkaka va vapfuxa mani vaaa.
1: DJ Tlemi i xiphemu lexiya xa ku hangalasa manghumbu mo hi vapfuxa na hina ni nghena le ka mapuve leyi amugangeni wa le molweni loyi i ndhuna mabondo loyi i murhangeli wa mazambe ku aka hina ni ku pfukani mabondo ri xile dyambu ririwani ni ta kwalaha ka mapuve ni ku ni pfuxa vaakatiko va tiko ra ka mapuve hinkwavo valala va mina na lava ni rhandzaku ni ku pfukani ri xile dyambu ta chovha vutomi vanhu va ka hina ni pfuxa vaseketeri va GCRFM hinkwavo na vayingiseti va kona ni ku pfukani ri xile dyambu ri ri hi ta chovha vutomi ni ku lava pfuxa i Mataleni Jackson Mzamani Makondo ni ri laha Venda lawani ni ku DJ wa mina Gana Khuna katlana hi dlana hombe hana chefa a jawa yi chayile tange
2: swivula yini sweswi ya mara ti ntlhaveli la
3: ni pfuxa Masilu Masilu driver ya chopa ka mavalari ni ri fuka ni pfuxa driver ya tiretere ka mapuve hi mina mhani diya makhawule ni ta hetele na hi mhani a ni kimisanga ka xiyandani dangi papas
2: le na ke lebuyile mamas
3: levoka nna papas
2: danko GCRFM ni mamukerile
4: mhani mari ya blanko lava pfuki block 2 ipfupfunhuna a pfuki a block 2 ni ta hetelela hi mhani lezi na joko pfuka ni na yi xavela khekhe ra wuphila matosi i mhani chaki ku aka ni tivisa block 3
2: kesinene mhani chaki tanki
5: ngekateko mathevula kwala ka xikukwani nge ka OTR le nkateko lowa ka jekeni wena pfuka ge ni pfuxa makhexani vatsala xikuku ka xikukwani studio ni hetelela hi mana khavisa la ka n'wela wa n'wi pfuxa enina ai enkulu
6: rixile tlemadetijeni kombe ku va pfuxa munhu the rank endofcas queen of kompo amalambe cry hi landza koka va tijuna kwale jilongo leyi ta hetelela hi mamamukhensi kwala risinga view a va pfuxa kahle hi mafesi mlandza ni na pilani tanki
2: ti ntlhavelela
7: ende amukrangu
2: n'wana miyanga
7: i kombela va pfuxa mani ku na mhana nhleko la ka mavalani ku karhi mi endlela ebotomasim cap kwala va kota ku khomisa phakati ni ku ni vas xiviti la ka mavalani pfuka munghana wa mina u ya teka tirha ka wena u ya ku tirheni vona hetelela hi munghana wa mina lonkulu kumba ni nga nika hi xikwembu i va gumbagumba Elias Novela ku kani munghana wa mina vanhu lava hinkwavo ka vona tlemi a va pfuxiwa hi n'wana wa boti wa bitindlovu a nga matshilo a ri laka mavalani hi nena ku i mugweti wa chopa lonkulu kumba u ringeta ku hlayiseka na ntwini
2: leswi swi na le mugweti wa chopa
7: hey sure man u nga ta ku ni pfuxe 4 va tisa swihlukana lavaya
2: a va swi tisa sweswi va ni tshikile va ni tharile xama
7: hayi a va tisi swimasana na swihlukelana u ni wa tiya na ntwini
2: leswi swi na ni ta va tsundzuxa
7: Thank you.
2: Thank you, Baba. I'm Shelton Mingsare. It's a miracle. I'm going to talk to you about WhatsApp. I'm going to call 0674-875-925. Chavalala laka makosha la inkomo ni khesa swinene ni ba mandlani vuyelela ka sikeva kona mana va ku kombela ku pfuxa mani Elisa n'wankuna la nga hlaneki laha mugangeni wa ka n'wexisindi laha ni pfuxa na papa Richard Matela tlhotlhoko laha sika ntshava ni ta hetelela hi Thembi Maluleka la nga hlaneki la mugangeni wa ka n'wexisindi a pfuxa kahle mani Maria va ka n'wadekeni i mana mdona lava ni khesa swinene ni ba mandlani vuyelela la ka sikeva n'wana nga tsala kunene va kona va kurixile mahaxini kombela ku pfuxa rovala mama Emily la ka xitlhelani laya ka chukela ni pfuxa na mana mukateko laya ni ta hetelela hi mani n'wa magoda la ka mphambo.

0: ya kusuka le kaya le mpugwani kampala mlele asika masipala wa kholisi chavani risimu ra kahle swinene kusuka kahle ka tatana George Maluleke na van'wana ti-sisters kusuka kahle ka number 33 album ya kahle leyi nga thiwa kahle hloniphani swiyila hi ku nyika kahle risimu track number 5 tiko ra joni
1: kusuka kahle le kaya ka mpugwani kampala mlele hansi ka agreta le hansi ka kholisi chavani municipality ne risimu ra kahle vhele kusuka kahle ka dokodela mara a wu swi vuli kahle ku George Maluleke u fanele ku doctor
0: kambe i dokodela
1: Dr. George Maluleke, Mr. X. Title ya bona hi tekeni nhlokweni mfo e va kha ba hlonipha hi van'wani ba nga embrace ririmi ra Xitsonga va fana na ba Dr. Thomas Chauke hi vo van'wani va fana na ba Dr. General Muska hi vanhu van'wani Mr. X va nga ku xiximiweni swinene kumbexana va nga xiximiwa hi title ya vudokodela so vo swi tirhela
0: kahlekahle munhu u xiximiwa hi vutihi title liya ya vudokodela loko ku endleke yini
1: no loko swi ya hi ku we u onariwa hi yini u ta tsundzuka ku ri no ku na kereke yin'wana laha va nga onara the president Benny Mayengani vo professor i ta tsundzuka Dr. Thomas Chauke na yi onare univen hi doctrine dokodela so swi ya hi ku we a onariwa kwini hi yini
0: and then Dr. Majuli
1: I'm a doctor. Ngala ku chingelisa wena. Wena? Ala ta ku bayeleketa mahungu ka majuli.
0: La phela se ingene ka xiyengile xa celebrity. Hile ku hlevela.
1: Yo dondela doko. Oh,
0: but I don't need it.
1: Celebrate. I'm quite to date me. Why are you not there? It's not that, man.
0: I'm quite to date to me.
1: So doko dalale bya you have to graduate.
0: Ya kaskara kona vele 0821 so vulatsela leswaku makume mbirhi n'we ntsena 10 minutes veka leswo kahle wara ya nhungu bile awara kahle ya ku hetelela loko ri ku wa ku hi joyina veka ri ku amukela kahle hi mandla mambirhi hi yo sala tsirela tiawara tsanana leti mixa timinete tsanana leswaku mina na n'wina veka ri yi hambana hi nghena kahle ka xiyenge lexi ya xa ku celebrity gossip leswi mi twaka hi khumba leti na letiya mani hayi mi nga yi koki hi tindleve mani i nkarhi wa kona
1: ya i nkarhi wa kona vhele va nga yi koka hi tindleve 21 after 8 o'clock on the dot hi le ka wara ku hetelela miyingiseri ya nongonoko ande ivi mi swi tekela nhlokweni xirhami xo famba hambi xo bisa kuyina kuyine tibyelele ku wa famba hi xirhami a xi bi loko xi swi kota ri hetelela xi
0: bayxo
1: famba se i nkarhi luwa wa moya lowu nga ta yiwa ba moya wu yi hahisa hi ya tikuma hi wele aka ti-relationship ta vanhu sweswi hi ta va hi tisa hi moya
0: u nga weli ka ya mina please u nga weli ka ya mina ya mina u nga kuma ku na mitwa yi ku tlhaveta
1: ya ni vona munhu wa ku fana na hi ni sine u busy swinene ngopfu ka swiyenge swa mabulo mfo ni si busy swinene ngopfu loko khari langutisa le ka page ya yena u busy swinene ngopfu ne la kombisaka timhaka ta ka hi khona the waiting it's over ne so we are expecting something new from her ni see the Tsonga Prince kusuka la ka mphambu la kambe ka yi kombisa timhaka ta ku ni vona ka swiyenge swa mabulo afika tsala marito balama ku the waiting it's over now so it means marabenta lamama yena ni tivaka hi wona leswi a nga dumisa hi xona a nga duma hi xona yini si this time around u le ku vuyeni is coming back ya u le ku vuyeni so
0: la ku tlhela ka vunanga lebyi hi nga n'wi tivaka hi byona
1: ya lebyi nga n'wi faka mepeni namuntlha a ku ri hava mucato without song ya yini si a ku ri hava mucato ku ri hava yini si emucatweni wa street so u ri u le ku vuyeni sweswiwa hi marabenta emakulukumba swilengo so hi ta va hi kha hi twa Mr. X ku ri no u lava ku hi cukumetela yini rini kwini
0: ya hi ta va hi kha hi twa vhele hi ndlela leyi Elvovo break silence on that stroke nearly ended his life u va kha vula timhaka ta leswaku ri stroke lexi a xi n'wi karatini Elvovo Derango sweswiwani se u twala kha betara betara kahlenyana na vaseketeri va yena vhele va kha va vilela ku kahlekahleki u ta va kahle rini va lava kahle vunanga hi ndlela leyo ka leswi vulaka leswaku ri sweswiwani se u swi tikomba ingaku hayi wa betara se u kahlenyana Elvovo u humile na le xibedhlele
1: yo hlangana na Elvovo ka Derango allright ya vanhu va ku tala swinene ngopfu emfoni vona na vatlangikulo va le ku yoyozeleni ka mufana luyani mani merimani na
0: lebohile mufukeni
1: ya va le ku n'wiyozeleni swinene ngopfu mani va le ku n'wiyozele swinene ngopfu swi kahle mani mhaka leyi a nga yi endla so hi vona vanhu va ku tala swinene ngopfu mani
0: mara pelapela vo teka masagwadi hinkwavo va ma yisa ka xipano xa Orlando Pirates
1: matela no phela loko ku fanele ku nyikiwa ti-award ku na ti-adjudicator laha Mr. X ku na vanhu lava jajaku lava langusaku swi i ncini indeed swa deserve na
0: I think ngopfu na ti-coach ku na masagwadi mo karhi lama ku hlawulaku ti-coach ntsena na lama hlawulaku hi vo mana ya na swi twisisa mara loko xitirheni xi fanetana
1: u tirheni n'wana ntsanani loyiwani kambe ke se hi vona vanhu va ku tala swinene ngopfu la ni nga vona kahle na holobye wa mitlangu vutshela na ndhavuko nkulu kumbe Gaitoni so a fika n'wi praise kahle swinene ngopfu ku a yi khona va tsaka swinene ngopfu tanihi ti-young stars loko va kha va shina to such extent Mr. X so i mhaka yin'wana yi ya kahle swinene
0: ya uya khaba la bulanyana fisanana shebe mabena va ku ximbele xa vunanga bya le kompo shebe xi dikumisa leswaku hambi leswi anga pfaleriwa malembe ya ku tala ekhotsweni kambe rirhandzu ra yena na sati wa yena ringe heli uri hambi leswi ekhotsweni kambe leswi

0: ya kwini ya kwini tlhalela kwini ka Marshall ma janga laveki, but the fact i ku no ntirho lowu a nga fika a wu tirha like of some matter ku no a nga na problem ya nchumu nangizwe lexi a lavaka tata xi endla i ku va a ya mahlweni na yena na ntirho wa yena ku ya mahlweni, kambe ke u ri nga ta ku khensa ku komisa timhaka ta ku va tirhisane kahle nkarhi lowu nga tirhisana wena, but the fact ya ku ri vahlampfa va fambini is the fact and lexi hetelelaka xi va xi kha xi n'wi tsakisa ku va n'wi hlongorile a nga ha laveki a nga le ku mayindeni ka swona sweswo.
1: Mara swin'wana leswi nga le ku karhateni vahlampfa va nga va hlongoriwini va famba laha tikweni ra Afrika-Dzonga, mara loko se ni langutisa vaka mabindzu vo tala va le ku tweni ka ku vava swinene because loko langutisa bindzu ra vona ni vone video yin'wana kha yi sikuleta vhele va ku hi hina hi nga tlhela ku a va hambi mara sweswiwani se ni le ku endleni ka business ku hana munhu na wu nga ta ku ku xaveni a ri fambi kahlekahle na van'wamathekisi va kha va rila swinene va ku hana bindzu ra yena ra mathekisi ha ha layichi vanhu vo tala hikuva vanhu lava va layichetela vo tala a va ha ri kona se va fambini.
0: Ya hi swoho swin'wana vhele kasi hi vone nkulukumba Floyd Xibambu na yena vhele va kha kombisa timhaka ta ku no ku na ina leyi nga ta va yi ri kona la kombisa timhaka ta ku rhamba vantshwa hinkwavo lava nga ta va nga ti-graduate va nga yo tshama ku na nhlekelelo leyi nga ta va kha va ri kona so a yi tivi ku ri ku ta kha ku humelela yini kumbexana u na xivono xa njhani kusuka sweswi ku ya mahlweni ta tsutsuka ku vandla leriya i vandla rin'wana leri vantshwa va nga ku ri joyineni hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla ngopfu katsa kahle na vadyuhari so a yi tivi Mr X kulu hi nga langutisela yini vhele ka nhlengelo leyi nga ta va yi ri kona la kombisaka timhaka ta ku ti-graduates hinkwato va ti lava va lava ku ni ta
1: hlengeletana
0: that's the thing hi swoho vanhu va nga ku tivutiseni swona ku ri no swa ndleka kula ku ncini lexi nga kunguhatiweni kumbexana ka manifesto ya yehe ku ta va kha swi ta swi kha swi khumbiwa kwala that of which we don't know
1: ene swi endleka swa kahle swi ri ku teni vhele hi ndlela leyo na ku koka kahle vanhu vakumbexana vandla ra vantshwa vhele tanihi leswi ri nga ra vantshwa va tshinelela kusuhani 0826 minutes after 8 o'clock half past 8 hi ta va kha kuma kahle nhlokomhaka na lunghile wa ka malepfana 9 o'clock hi ne va kha yimilela kambe nhlokomhaka hi ta va hi ri na yona le ndzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu
0: kambe hi na nhlokomhaka ne nhlokomhaka va ri tsala xiba Mr X ta va kona Afrika-Dzonga 26 after the hour 8 o'clock ya famba revolution xinari loko hi buya amingiseri hi vuya kahle
1: watsunduka wa haxa weekend cab
0: a ku ri giribani ya mina leyi gonovani ya mina loko yi ba so kahle kahle ni tinga ku ni ngo ba e weekend cab
1: jova

0: Exxon Moleke bataka wena ba ku mafemane Afrika Dzonga hayi khona man ba ri hambu ku kuma lomukula vo toteka va yingeni ku ri mateka kahle kahle a mina ku na ku milungu
1: ene munhu u rhandza ngopfu yaluya wa munhu kwaikas
0: leswa swo wa bona loko munhu o va afrikeni xitandini ne a hi nge ku fika nhonyani ku vhaka nhonyani ne loko a ngeza a kuma munhu a ma n'wi lami a ni ma kuma xo xinghena na xo nghena hi xona
1: a ni swi fana na mina swi mi kuma ku a ni na nsati a ni na munhu ve nge ni lavi loko no teka
0: va ri huwa swi kuma ku loyi munhu wo laviwa loko u nga ri na munhu va ri huwa a nga ri na munhu loyi njhe yi kahle wa loyi
1: u kuma ku ha loko yaloyi wo kala na n'wana hayi wa chavisa
0: ku na ku u fane u nghena hi munhu un'wana ka swi swin'wana in order to be successful kun'wana u fane u tirhisa mavito ya vanhu vo u fane u tirhisa xitepisi ku va u fikela leswi swi lavaka 46 after 8 ne awara ya ku hetelela cancer swinene emitirikuloni lunghile wa ka valepfari vekiseni eka mixo ya sukela namuntlha mangu xitale kona eka varankaye leyi gimeta khonokonoko bid morning life ya tlhandlama varankaye ku ya fikela eka vara 12 eka mixo ya sukela namuntlha nhlokomhaka siku yi tshamise kuyina yifamba
1: xana mi vona onge mhaka ya mapolice faram emigangeni ya swi kota ku va yi tirha yi hunguta vugevenga etikweni ke a ni ku na leswiwa swo va ku mapolice faram va patrola navusiku se loko n'we mi langutile mi vo nga ku swi le ku tirheni swa ka swa hunguta vugevenga
0: swa mi vuyisela mihandzu na vayisalava
1: kumbe vo mi dyela karhi vo mi rhasela loko mi tele
0: u nga va humeseliwa na ti-10 rand n'hweti na n'hweti va hakeriwa
1: kumbe vo va tlhela ku va mi yivela hi byeleni
0: ka 060-8875942 ka muganga lowu nga ka wona u vona hi nga ku timhaka letiya ta mapolice foram lava vo patrolapatrola switandzile vo hi tlhela ha hala munhu patwini
1: swa tirha
0: swi na mihandzu ne a tikweni la ka n'wina
1: or vo mi dyela karhi
0: 060-8875942
2: nghena la ahi
0: ma kona mapolice foram hala ka n'wina ma kona mara
2: ya ko
0: matirha
2: ya yi le ku tirheni
1: i yini lexi endlaka mutsonga ku matirha
2: ya a ni vanhu a va ha talanga ngopfu vo yiva mara va va ri koma a va ha talanga ku fana na minkarhi liya ngopfungopfungopfungopfu navusiku no twi hi nga ku navusiku ku swi swi antswaku nyana nhlekani hala ka vatirhi
1: wo va xivaleni xa tinguluve hi nghalasi
2: va tirha navusiku ntsena
0: mapolice foram va tirha navusiku vhela
2: malamama nga benstor nga tirhana na nhlekana
1: lava ya hi lavaya vo ta va ta chikachika loko ku ri na minkarhi ya midendedende loko ku ri busy busy hi vula lava vo tirha lomu standini hayi emadorobeni
2: hai le vutirheni
0: vugevenga byi hungutanini
2: ya byi hungutanini
0: xap
2: a hi tirheni maxaka
1: sure
0: 060-8875942 yi rhumele kahle na voice note ya wena mixeri u yi byela leswaku u vona yini migingiriko ya mapolice foram lama nga kokwahala ka n'wina vugevenga bya kha bya hunguteka ke kumbe xana mpfuka ku fika mapolice foram byo nyanya
1: tihomu ta xota
0: 060-8875942 va ku va yingiseni kasi na
1: ene ni tshama ni twa van'wani va kha va lala ku mapolice foram ka rin'wana ra matiko va famba va tlelatlela na lomu mitini ya vanhu sona se kun'wanyana swi kahle kun'wana a swi kahle
0: na kun'wana mapolice foram ma tshama maze ya ma khomiwa hi timhaka teto va nkarhi un'wana va teka nawu loko va hlangana swigevenga vambete
1: va nga swi tela ku munhu loyi a huma kwihi hi tisamboko futhi
0: no hambi ku ri kulu va swi ta ku huma kwini kumbexana a va na mfanelo yo wan'wan'wi fayitela hambi a ri ku yiveni
1: se mariro
0: wa mapolice foram ku khoma xigevenga
1: ku na vamhani lava ya vo loko n'wana a dyoni va n'wi vitanela mapolice foram
0: hi swo swi nga va khomisa lava ni vulavulaka hi vo sweswo
1: ahe
0: apxini
1: ahe
0: swo yini na a hi vulavuleni kunene lo a hi mitwi
1: senelani nyana wayi mi ku va tirha a mata va mi twali kahle loko hina hoze hi nga mi twi kahle obviously na va yingisera va mitwi obviously na va yingiseri va nge mitwi sorry a hi
0: mukholelaku
1: ri a ni twisisa u nga ku kumbexana vo yisa ka hand free va a ni koti ku swi twisisa
0: vo pfala xipikuma xipikana xa vona xi nghene 060-8875942
1: good morning rixile ahe kahle kahle n'wina
0: ka tiwa mi vulavulela hansi
3: mpfukini
0: mpfukini minjhani n'wana u ni ri ta
1: n'wana u ni ri tani
3: vayisela va mi mo ni ku va tirha va byi hunguta vugevenga
1: ya
3: ku fika laha va vona va tibyela ku khondla mavoko hi ku a va komi nchumu mara vona vugevenga va byi hunguta swinene.
0: Mara xivutiso i ku va khotla njhani mavoko ku ri ku loko va tholiwa Mr. X a va tshembisiwangi nchumu va tivala ku tirhela community?
1: Yes.
3: A vo tholiwa vo ti nyiketela.
0: Hi vula ku swona ku sweswo ku vo volontiyara and phela ka ku siku volontiyara yini?
1: Va mu karhatela yini?
3: Ivi va ti byela ku va ta kuma something tanihi ku tiku ri fike ri yima a xivinjhini kumbe a nhlengeletanile vavabyi ku heta mpfula hi swithere ka ndhawu. Ivi swigelela swi fikelaka swa ku se vanhu a va ha humesi se va nghena roho va tlhela.
0: Mara va rhongo lavo tshembisa vanhu ti-10 rand lava va nga humesi Mr. X. Sweswi rhongo tanihi tiko mi tshembisa vanhu.
3: E va endla sweswo vanhu kumbe swa a va ha humesi.
0: Nimitwile.
3: Eh bona ha vele vugevenga va byi hunguta va ku komba na
0: vanhu. Enkomi hlayisekani Kesson.
1: Danke. 060-875-942 na mikandziyiso mo karhi mi yi rhumela yona ta va yi karhi hi langutisa na la ka Facebook ta nghenanyana hi vona kandziyiso hi lowu.
4: Ahe Mr. X na Mr. Mlantswa, mina hi ku vona ka mina ni vona mapolice forum ma pfuna atikweni hi mhaka ya ku since va sungule ku va kona atikweni leri mina ndzi tshamaka ka rona ka xitlhelana a ndzi tshama ni twa vanhu va kha va rila hi ku yiveriwa. Na mina a ndzi tshama ni yiveriwa sometimes na ku panisiya wa xingi nekiweni ehandle. Ni ta kuma swa mina swa ha tshamisekile se swi komba ku va le ku pfuneni swinene. A ni voni ku ri na problem ku va vona va ri ku tirheni. A va tirhi va ya mahlweni. I thavhele ya kumbe kwala ka mpapini. Danke vahaxi va mina.
5: Ahee Mlandzo. Ahe laha ka hina ku hava. Sweta swi ta va kona mara ha ha vuyanga leswi nga helela kona a hi ku tivi ha swi ma kona sweswi mara vugevenga ku hava wo titlelela a hi se tshama hi twa vanhu va ku ve va chavisiwini ku ndzi wini mara wona ku hava ma ve kona hi tlhela hi humesana timali mara ku swi helele kwini a hi nge mi byeli hi ni mani ma huri kwala ka mapoko kwala dyono na ku tlhela dango
0: a leya timali ku ti helele kwini. Lava va va mugangeri wa n'wina yi nga yi tlhokovetsela hi ta tenga
1: mesi kahle kahle mi nga sungula ku ri ha mali mi ka mi nghenisa mali exikarhi i problem loko mi nghenisa mali mi ka nxoko a ya ha tsemeki
0: mara me lexi ni xi tivaka mapolice forum ne right wa ni hlaya tsalwa leriwa
1: rixi
0: ni vahaxi va pfuna vanhu lavaya evugevenga bya hunguteka tikweni dlori ka khakhale cancer swinene ngopfu lexi ni xi tivaka mapolice forum mina ni na ku vulavula hi hala mugangeri wa mina okay a hi teki va yingiseri loko va ri kona Mr. X avuxeni
1: ahe
0: ahe mani epfukele minjhani ba shuma batho ba le
6: eh ba hona batho ba le ndze ba shuma le ndze ba ah na ri bona ba tshisa ka mata
0: okay
6: ha wa ba hona ba ri ba shuma
0: ai mati loko se swi komba ku bgevenga hala ka nwana dzi le hansi swinene
6: na wa u fuku je yile
0: se ma ba badala na
6: eh
0: ba hola
6: ah ya le kata na gelidi
0: all right kesa swinene
1: okay all right.
6: Thank you.
0: Thank you. Malibia. Ba komsana kwa lampepu la bakona e kambe ke bgevenga na ko le ku ngudeke ni swinene ngopfu man. Ya 060-875-942. Ana la ta kombisa niku ana ta kombisa ya la menu ma kona Mr. X ne.
1: Yeah.
0: Ma police fara loko mari kona mugangeni ne. Aba whole as the volunteers ne. So what happened? Loko ku fika ange ku fika project o kara tikweni. Maybe ku ta masipala u fika tikweni. Ku fika la tikweni va ku maybe va la ku ndla exikontiri or maybe va la ku vola ku ndla pavement kumbe xa va la ku ndla project yo karhi
1: ya
0: ku na vanhu lava va nga ti-volunteers tikweni you start from them ku tekiwa vona Mr. X a va xiphephanini lavaya
1: ya
0: e so swi pfuna ngolo u fika sweswo ma swi tiva loko u tshika ku fika mitirho ya mugangeni ne a wa ma ha folile xiphephani n'wina automatically mi tshama mi kumini because ma tiveka mi tirha la tiko
1: and it's either mi nga va mi hlayile mi to cincana kunene
0: nkarhi
1: lowu taka ku ta tholiwa lava ka lowu tirho mi nge ngheni xikan'we hinkwenu tekwa half ya tiko
0: kandziso
7: ayi va xiwambiri mina ma prosper man wona mapfuna swinene aka hina vugevenga byo hunguteke swinene a ni tivi kun'wana mamulandzwa mamudlovu mina kwala ka gym dankulu
0: enkomo Mr. X va tirha va yisala vanhu
1: va tirha ne
0: ya mina ni vona loko va ri kona mugangeni Eh ala ka hina mari kona mapfoma vanga vi kona.
1: Right, okay. Wena kusenyana vambirhi vanharhu nyana lava va ri na hina nyana la before hi va hi kha hi valela. Ni vona kahle Eric Tarimbeni na ku vona Mani Makhuvela lavo duma and then kokwani kumbexana kokwani wa Ntonto ni vona kahle Khomisani Mukhorombi Maluleke ni vona kahle Engeta Baloyi na ku vona Mafesi Mlambya ni ku vona kahle Tuvaranova ni ku vona kahle Tembi Maluleke ni vona kahle na Philly Jones Machaya Mama Albi ni vona kahle Sharon Mahlahla ni vona karhi ni ku vona kahle na munhu wo fana na Bishop na Choice Wile Shawela na ku vona Timan Mate ni ku vona kahle Wise Man Socha na ku vona Sizeka Fumani ni ku vona kahle hi ndlela yona yalela hi lava ni nga hetelela vanhu kha ni kota kahle loko kha ni fikelela hina hi ta va hi karhi hi famba hi karhi lowu nga heteki mbilu Christina Manyika ni khese swinene.
0: All right, Mr. X hi nkarhi lowu nga heteki mbilu mfo a hi ndlela leswiya a hi leli va yingiseri famba
1: ya kasi moni ku mina hayi ku buta swa vava va ka hina mi nga hi chisiwi
0: ya u rongosala ndlwini
1: ene lexi tsaka lexi xi ni karhataka hi ku loko u fika laha vayingiseri va la ta ku twa u tlharihini u tlharamukile
0: a va yingheni yaleyo
1: a va yingheni
0: heyi mativa lomo hi fambaka hi kona mi nga hi twela vusiwana
1: Amara ikhisa swinene vuyingiseri byebyo hi ni hi endla vanhu mara mativana a yini ya hlangana kahle mindzuku lerixaka same time same place kambe tsena loko hosi ya swirhaa
0: Afrika-Dzonga kusuka ka mina Ngobeni Happiness aka i jara valandzwa ni ni ntukulu wa vankomati va mawelele va ndlanga mandla ka mavuza yi le kaya kwana khazamula wa xikochi wa mbalati ku huma yilaa yi nga nghena hi kona ku dya ku yengeta ni twana hi ndzela Mr. X Dr. Stoll kaya maputo laka ni ya bona nkwinyada
1: ai tlelele likaya
0: mi mfukile nkwinyada
1: ai va
0: vovo mfukire
1: wa itiva radio wena
0: I promise sometimes some place bye, some bye. Short tomorrow morning peace and love and happiness to you mwa tata

Lwahwa Mdlimkhulu, akumna kwethu ngina bengiserva mina ba Grandeka. It's a very beautiful Tuesday. Mthuzamani ngwina. Namamkela kusuka tindawo tokuhambana hambana lo makemkhemeni ngisela America. Namtamke mfama kahle. Na mina Marilyn wa ka Shorenza intombela ka mama liwa ndikusuka kahle tindawo letiya. Taka bungeni ka shtatshi mina ngikhona makahle mtini wa ka Pirate ngwina mina ntiba kahle. Hebito ra ntshalo yingwe. Otherwise ke good morning life wa ke o sungurisa sweswi n'wina vayingiseriwa mina va ku rhandzeka na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana hi loko mina na n'wina hi va hi khe hi nghene kahle phakathi inside xitle hi va hi fikisa sweswi n'wina vayingiseriwa mina rhandza ku tota cancer swinene eka vatirhikuloni hikuva va ndziserile nkarhi ka nongonoko lowu wa ku helaku nongonoko wa BBZ wo sungule kahle le ka awara liya ya ntsevu hi ta gimata kahle ka awara leyi nga ka yona ku nga awara ya nkaye Department of News hi ta va hi khe famba kahle na Lunghile Malepfane n'wina vayingiseriwa mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo hi ya hi ya languta ku ri nongonoko hi khomele yini ka siku ra namuntlha ntamukhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Shirenza intombi la ka mahuma leyiwa ni kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina nikhina huma kahle mitini wa ka Pirate n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 23 minutes past 9 loko hi kuma ku yi joyina mi endle swona a yini ni ya tiphina hi nongonoko wa mid morning life ka le ka station xa n'we xa xirhandzo xa GCRFM the voice of the nation khensa swinene vuhumelerisi ekusuka kahle ka the real Miss KSA the queen of airwaves hi khensa swinene sesikhensani Sharon Chauke otherwise ke a hi tsutsumeni ya ya languta n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri hi fambisa ku yini ka siku ra namuntlha tanihileswi ku nga Tuesday mchuzamani n'wina chuza Tuesday hi nghenisa sweswo ka nongonoko a wu ri yo sungula hi ta va khe tiphina kahle hi ti top stories hi tsutsuma kahle ya kuma kahle nhlokomhaka laha ka quarter past 10 hi vuyisa sweswo laha ka 10 to 11 ya kuma kahle risimu ra siku hi chuza kahle ka tinsimu timbirhi and then rin'we hi rona ri nga ta va ri khe ri patsa tanihileswi ku nga Tuesday ka siku ra namuntlha vayingiseri vambirhi vo sungula lavan'wani va ta va khe va landzela hi tsutsumisa sweswo ya kuma kahle ta le khixini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va khe hi kuma kahle ku sweka ka xiyimo xa le henhla kusuka kahle ka chef Francois n'wina vayingiseri va mina hi vuyisa sweswo ya kuma kahle ti-birthday wishes loko ko tshika ku ve na ku cinca exikarhini ka nongonoko a yi khona mani ni ta va ni khe ni mi hlamuseta kumbe ni ta va khe ni mi update ku ri se hi ndlisa ku yini mara lexi mina ni mi tshembisaka xona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ku mahlanhla ni ta pfuka ni nga mi disangi a hi balekiseni sweswo hi ya languta ku ri tanihileswi namuntlha ku nga chuza Tuesday hi nghena kahle na va mani eka nongonoko n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka

0: nga Sunset Villa Tuesday Tuesday and Tuesday kahle bani labalandelaka mani makhubele lwa Buduma but Funwell Magoda kamkhomi ba chuziwa kahle hi Mama Churizi khomba ya Kilomi Jojo Mabata ikhenso swinene kasi ke nghena kahle na munhu wa ku fana na statement Mathe va ku ri nghena kahle na wena Marilyn ni ri na wena ri lava ri singa view basani n'wana Manphosa va ku hi swin'we ntswalo yin'we ni ri na wena ri lava ka ngove laha hansi ka Duna Mngoni makamo 16 ikhenso swinene mani Christina Manyike va ku ri swile ntombi ya mina na vaxumi ni ku endlisele ku antswa ni ri na wena ni ri lava ka makoxa bina ni khenso swinene 060 ni vona kahle munhu wa ku fana na Khomisani Khurumbi Maluleke va ku hi swin'we ni ri na wena ri lava ka nhlaniki laya akhegela nguve i nga suki tshamisa sweswo alright va ri nga suki tshamisa sweswo i Khomisani ni khenso swinene Khomisani va na suku ra kahle Faith Colbert Rafu Sipuma ni khenso swinene hi le ku fambeni kahle na vona laha madaje laya wi San J Makam khenso swinene n'wana mukhalabya ku va mi nghenile ka siku ra namuntlha va ku avuxeni na vaxumi ntombi ya ka xirindza ntombi ya vava ni ku yingisele ku antswa ni ri na wona ri laha ka Ndhambi Village Malatagokana le Makgoba Sloof ni vona kahle munhu wa ku fana na hanya ni ntshunxeko Samba va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wona ri laha ka Madosi laha engeta Baloweni khenso swinene ku va mi joyinile ka siku ra namuntlha va ku hi swin'we ntswalo yin'we ni ri na wona ri laha Gian Section F Lani 1 ni kumisha kume Michael Mashimzi mbako ni kuyingisele ku antswa Marilyn ri na wena ri laha ka Maswanganyi Lani 1 eka gondzo ra R578 ni khenso swinene mfana wa goxa va ku Tuesday Tuesday ni ri na wena ri laha ka Mapove laha ni chiza Chilidzi Mama Mukhensa Malonga ni chiza kahle na sesi wa mina kokwani wa ku hlula i mani Mashimzi laha Gian Section A laya i muchizi wa kahle hi mfana wa goxa ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka Mahomani na languta kahle ku hi famba kahle na bomani laya ka TikTok page ya mina at Marilyn Pirita mtsonga mchangani i nghenile ka siku ra namuntlha ni khenso swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Oscar Maosa ni khenso swinene Mr. Humble hashtag eka n'wina Dolma Indoni hashtag eka n'wina Todi to die hashtag eka siku ra namuntlha kasi ke ni yisa sweswo mahlweni languta kahle va ku hayi kona se hi sondza kwini timhaka leti nga kona 060 875 942 mina n'wina yiva khe yisa sweswo mahlweni otherwise ke siza Very akwarin choose vanhu hinkwavo vaka magoro vanhu vele tiyani magoro pfukani va mchuzile swilo swilehle ka siku ra namuntlha 060 875 942 mina n'wi va khe yisa sweswo mahlweni otherwise ke mina ni ta va khe ni balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko hi kuma ku hi joyina khensa swinene vulandzeleri bya n'wina kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana ximoko a ku hi Marilyn hashtag eka wena hi ximoko na ku vona mina na n'wina hi ta va khe hi hambanyisa sweswo hi tsutsuma kahle languta kahle ku ri kumhelela yini ka WhatsApp alright unfortunately va lo senda kahle mikandziyiso ya marito ni khenso swinene hi ta va hi khe hi nghena kahle na n'wina ekusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi yingisela mi ri kona it's only 23 minutes kumbexana 28 minutes past n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka va ku Great Moz cuma ni khenso swinene hi Great Moz ku va mi yi joyinile ka siku ra namuntlha mi va na siku ra kahle ni ba mandla ni belela ka vanhu hinkwavo lava ngele ku fambeni kahle swin'we van'waximawusi suka ri sasekeka ya mahlweni profit ya namuntlha a hi hundzi ya tolo taxi associations hi khenso swinene vukorhokeri bya n'wina ti-taxi drivers ha khenso mani xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa amasaluni suka ri sasekeka ya mahlweni kasi ke vo mhana hina le matafuleni mi rhandza swo suka timbilweni ta hina lava nge le tixopeni suka ri sasekeka ya mahlweni lava nge le ma-restaurant a va mi tipi vanhu valava mani hashtag eka vanhu hinkwavo lava tikumaka va ri le tindhawini letiya ta a bank store mani siku ra n'wina a ri saseki maboza ma hina ma titroli suka ri saseki ku ya mahlweni otherwise ke vo papa hina na vaboti wa hina lava nge le ku yingisereni kahle va ri makaya suka ri saseki ku ya mahlweni leswiya lava nge le ti-brick yard va nge le ku tirheni kahle xikan'we na ti-brick layers ta hina suka ri saseki ku ya mahlweni lava nge le ka xifamba xa mani na mani swi fambani kahle mani xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa lavaya va va khe va va ri busy na ku pakapaka mani suka ri saseki ku ya mahlweni hi mi rhandza swi suka timbilweni ta hina a hi tsutsumeni ya kuma kahle tinhlokomhaka ta mahungu hi ndlela leyiwani na lunghilu
1: ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSE
2: inkomo tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya khume wa xinuna hundza emisaveni ndzhaku ka loko movha leyi a famba hi yona yi ta va yi werile enambyeni ka xifundzantsongo xa Bembe matsalana nkulu wa bandla ra umkhonto wesizwe vula

0: ba ya pfumeleriwa ba kumeke bafana bafana complex kuna mutana na tepawe unga vo fonela ka 0792923334 sky tents e company yo sungula ku ba yita egiyani yita xavisa matende na ti mobile freezer sky tents
1: kufumeta mbilu ya wena xixika lexi ni ntsengo ya le hansi hansi ya ladumu hardwork ya ni na malamulele kuma 6 meters reaching roll top
2: hi 189.90
1: kasi 2500 liters ya Africa water tank i 2399.90 u nga tlhela u tikumela life eco ya 12000 btu hi 4999 u nga va u lava xikweleti kuma ku tlula 750

0: Ngisumbula kahle ngona bengiseri bamna bakurandeka kusuka kahle ka my chicos. Yes. Ka album liya ya ko who's gonna change this world ngona bengiseri bamna bakurandeka. Otherwise ke mina la ngwana taba case so so mahlendo simlerwa arele ke kahle ka nhlokomaka ngona bengiseri bamna bakurandeka. A yene ni ya tiphina eka mbono sikura na mothla dzima kahle kuma kahle nhlokomaka then khomela nkarhi wa mina ufike u buyisese ka nyana la ya. Ngwana ba ngiseri ba mina mara otherwise ke laba ku joinako na mamkela kusuka tindawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhemi joina miri kona ni bana kahle munhu wa ku fana na alright Pauline wa ku joina eka mpondo siku na namuntlha ni chance swinene a yene ni hatwa nhlokomhaka ngwana ba ngiseri ba mina a ku rhandzeka Tani hi vatswari ku fika ku va na age yin'wanyana ya vana va n'wina laha mi swi vonaka ku ri now vo fanele va ti endlela ti-decisions hi voxe mara ku na vatswari lava still va ha khomeleleka va ha khomelelaka en'wina va yingiseri va hina va kurhandeka a hi nge age liya ya ku maybe n'wana u fanele a suka a high school a ya a university kumbexana a ti tertiary levels kumbexana mi kuma ku i age liya ya ku sesi se u na n'wana u lava ku focusa ka yena na n'wana wa yena na muhlekisani wa yena kumbexana age liya ya ku boti se u lava ku teka nsati mara mi kuma ku mutswari wa ha lava ku va involve evuton'wini bya boti kumbe evuton'wini bya sesi ku ngo ri involve hi leswiya swa ku mi lo komberiwa ku iximani ni na situation ya so ku ri leswiya swa ku mi lava ku tekela n'wana wa n'wina ti-decisions hi yo nhlokomhaka yeleyo swi fika swi onha kwini vuxaka xikarhini ka vana na vatswari nakona tanihi mutswari wun'wanyani loyi mi nga tshama mi swi vona mutswari wun'wana a kha a swi endla mi nga va tsundzuxa yini vatswari vo tani 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vatswari lava rhandzaka ku va involve evuton'wini bya vana va vona hambiloko mi khe mi swi vona ku ri hayi khona mani these people i ti-grown up now va nga swi koti ku va va ti tekela ti-decisions hi voxe to the extent ya ku hambi munhu se a tekiwini kumbe a teke nsala mala ti n'wana woloye mi nga vitaniwangi mi kuma ku a ngo lo mi vitana ku mhane se swa nihaka yi ndlisa ku yini kumbe ni kombe ku pfuniwa hi mihleketo 0608875942 nhlokomhaka leyiwa yi kongome vatswari a yini ni ya dyondza miyingiseri wa mina wo rhandzeka wo sungula mi le moyeni n'wina
1: Ai,
0: nipukile minjhani?
1: Nipukile swinene.
0: Mi twalela hansi n'wana mani.
1: Xandleka ku ri foni sweswi ke?
0: Mi right sweswi.
1: Sesitere swa onhela. Why ni ku swa onhela na hi ku munhu u gina a kulini a loko ku ri wa xinuna ni a tikuma se a nga ri na nsati mara swilo hinkwaswo a ka swona a tirha a ri akini a tlhava na timovha mantwisisi why na i ku loko munhu a teka nsati vatswari loko va ha n'wi control-a ka nsati luya kumbe ku n'wi langela kumbe ku control-a boti lwi loko n'wansati a za tiva i tibyela ku n'wanuna u hetini hi ku huwa hinkwako na ku control vona so ha vuya u yi xavela yini ni kombe loko a n'wansati luwa o twa onge boti luwa u control-iwa ngopfu hi vatswari mantwisisi se swigina swi onhelini vanhu vo tala mi kuma ku va tirha va na miti va na swilo hinkwaswo mara tisatangi tshami a ni nsati u lava nuna na nsati va control-a mhani va control-e na bava masipona se swi onhela kwalaho ku vanhu vo tala va hetela va nga tekangi kumbe ku tekiwa hi ku hi loyi mapima ku hi loyi sisi i na n'wana ende i na murhandzani wa yena ili va n'wi control-a ku vuya hi nkarhi muni ndlisa ku yini ende mi kuma ku i vhaka kwini ka nuna wa yena vo ka va nge xidza va tekanga se loko nuna wa yena a hubuta a nga swikangi ma swi vona ku na hi wa n'wi tshika loko a xotela ku ta ni dyela mali no n'wi swekela xini swekeli no n'wi kukulela xini kukuleni ivi sesi luya na hi vukati byi fa a nga kumi n'wanuna wo tshama na yena hi mhaka ku controlini a hi va controlini loko mara va za va lava ku tinikisa ku se i na nuna wa yena mi tlhe mi n'wi tiva ku i na munhu wa yena a n'wi nyike nchance loko mi lava ta n'wi chacha mutini mi n'wi chacha wa yi nga vi ya tshama na munhu wa wena na ma swi vona sister a hi tirheni a ni vuliwa nga mi control a va mi control mara

0: mukuma kun'wana loyi wani se u kurini mani mara mutswari wa hala ku va involve ka age liya ya ku mi kuma kun'wana u le yunivhesiti loko swi ta ka swa tidyondzo va lava ku n'wi chuzela ku fana na dyondza yini okay right hi leswiya i ya teka nsati va fanele va hala ku va involve evuton'wini bya yena hi leswiya se u lava ku tekiwa still va ha ri involve mi kuma ku a vo lo rhambiwa vo la ku control-a ku ri hayi phela wena i n'wana wa mina to the point ya ku se ti dlina ti-blackmailana like swo fana na sweswo loko hi ku n'wi yime mutswari mi tshame mi swi vona un'wana a kha a swi endla a ri mutswari mi nga ku yini ka vatswari vo tani ku na age yin'wanyana laha munhu a fanelaku a byala vutihlamuleri hi yexe mingiseri wa mina mi le moyeni
1: ahee swi borha njhani loko ku na mutswari wo lango swilo wo lango ku n'wana loko a ndla swilo hamba ri na nsati nghenisa nomo hinkwavo kwa ku dumu va ta ingaza That's why mama un'wana ku mina a vuton'wini bya mina hinkwabyo va ka no swi tiva ni fanele ni nga tekiwangi hi munhu loyi a nga na vatswari hikuva vatswari va kona lava a ri na vona se swi leyiwana ni n'wi sola va n'wi tikisela a ku loko a no swi tivi nge ni yo tekiwa hi munhu loyi a nga hava bava kumbe loyi a nga hava mhani hi ku va n'wi tikisela xin'wana na xin'wana va nghenisa voko loko a xava grocery va nga tiva grocery leyi a nga xavaku i xave yini loko a swin'wana na swin'wana swi endlaka va lava ku ta swi tiva swi bihe ngopfu mina ni na vana ku vula ntiyiso wa vafana lava nga na vavasati a ni ngheni kun'wana na kun'wana mina futhi hambani va lo kumeka va vhakile la kaya ku i pfuka nkarhi muni lowa makoti kumbe va pfuka nkarhi muni a swi lavi mina me ni tirha leswi ni nga tela swona leswi a swa vona ni hetile loko wana a za teka na hi xichangana hi xilungu i hetile mintirho ya yena va kongoma vona va tirha leswi va fa nga fanela ina na nghena loko va holova ene loko ni holova a ni ni ya seketela wa mina n'wana mbilu wa mina ni nga n'wi seketela loko a nga ri kolova makoti mara ndli nga ku ni wo seketela makoti ku va nga hambani se a hi veni kahle vatswari vo lango swilo loko makoti a vuya na swilo mina ku ta swi tiva ku xave yini he loko n'hweti hela ni lava ku ta tiva ku ma ha i vuphunta byin'wana byikulu kumba byebyo a hi swi tikumeteni a hi languteni swa hina loko u ri na nuna wa wena loyi a xavaku swilo xavani sweswiya mi swi tivisaku xiswona loko a ku pfuka nampundzu swekela nuna wa wena wa xikhalabyana pfuka n'wi swekerisa swi sweswiya nga cinci nchumu ku tlula ku ya destroya vanhu a hi tshikeni vana va hina va hlayisana please amen
0: leswinene mama
1: hi swo
0: danko 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka otherwise ke a yene ni ya tiphina leyi n'wina vayingiseri va mina 060-875-942 hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka ku na va lava involve up to hambi n'wana se a mani mi la ku I was all vanjani vatswari lavawa mingiseri wa mi wo rhandzeka mi le moyeni
2: pfukile tati ni pfukile
0: ni pfukile ngovona
2: ni pfukile mani ya yi bihe ku biha swinene yeleyo loko n'wana a ze a teka nsati kumbe n'wana wa mina se ni swi vona ku i na pasa a ri n'wansati a kulile i na muhlekisani loyi ka min'wana a nga ni byela yena ku hayi bavo mina loko nani loyi ka mun'wana a nga ni byela yena ku hayi

0: chave ka vana lava nga teka kumbe ku tekiwa a hi humeleni kule na swona mani swi teke ku ri wena mutswarini ndi wena u kuma ku sweswiwani mutswari wa nuno wa wena kumbe ba mina a ni byela ku no nsati wa mina loyi ni nga na yena a va n'wi lavi mina ni kha ni n'wi rhandza na ya kha ni rhandza se va ni hoxela se na mina ni va ni ri problem ka vana va mina loko va karhi va endla ku no ni va controla ka leswi swi nga laveki mina loko a za ku no yena ina nsati kumbe i na nuna swi vula ku i tatiyina timhaka ta yena u tshuka ku a fika na ku bilini ku tikeriwa a to vuya kambe na vaba va ni lava tikeriwa mara a ku nge vi leswi mina ni nga ta va ni n'wi fosela hi leswi yena n'wini a nga ta va kha swi endla swi bihe ngopfu swin'wana mani a swi tshamisekangi emufana wa goxaka mapfuva a hi humeni vatswari ka timhaka ta vana hi nga tshizeli n'wana ku lowu a wu fanele a n'wi tekangi eka loyiwani i lave hi yena hi ndlela yaleswi hi ndlela yaleyo
1: for two mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni va ku ri xile ntswalo yin'we ku vulavula ntiyiso emahlweni ka xikwembu ku na ku hambana exikarhini ka ku kombela ku tsundzuxiwa kumbe ku pfuniwa ku teka decisions vatswari vo tala a va swi koti ku swi hambanyisa sweswo ku tsundzuxa n'wana na ku teka decision kumbe ku tekela n'wana decision i swihi swimbirhi swo hambana lexi nga hoxeka hi loko n'wina mi fanele mi tsundzuxa n'wana ivi then matshan'wini ya ku mi n'wi tsundzuxa ivi n'wi mi n'wi tekela decision hi mina xikalavito 060-887-5942 mingiseri wa mina mi le moyeni Minjani ta vukazeni
2: eka ya iseerile
1: if we get matiba ezo za n'wina leswi hi nga langutala a swona mi yi jikisa yi ku e ivi mi susa ri vanti leri mi endla sliding door a yi ta saseka mi sweka vuswa masiku hinkwawo n'wana nga wayi mi nga sweki rhayisi mi wisisa mukon'wana
2: Alright,
1: kwa mwana like koti, ba ni kwa mwana kwa mwana u tirandela vuswa.
2: Mo bona mara.
1: Mara iko mani imani ba ra hayi tshitana magenge mani.
2: Ah, wa mani wa supa ba tar mara ba tari.
1: Mara ba tsa.
2: Mo bona mwana, yesa anga tana anga ba randa nako. Uthiki, uthiki. Senda tika muleni ngana anga na mwana iko. Ina mwana mwana kwa. Yesa na uya mwana ba supa. Maswa mari. Shaba kroza la kai. Sha atamu kuliya se ina se me. Masuba era me ina sa yana ala iza ma fole ala ina ma dala. Me la mte we ya go ri ntse tamani. U meta ina ye.
1: Can say swine.
2: Thank you.
1: Thank you. 060-875-942 mina ngwe ba ke isa se so mahlweni. N'wina vayingiseri va mina va ku randeka 060-887-5942 mi ri swi endlise ku yini kwala phakati ka muti vatswari vatswari swi endlisa ku yini 060 mi le moyeni
3: mi ri le
1: ahe bati xitereko
3: mpfukile na
1: ni pfukile minjhani
3: hayi twala milandzu la wujeni ma ha mina swi lava ku tiva xin'wana na xin'wana n'wana wa mina loko a famba vusiku na n'wi byela ku nga fambi vusiku i ta dlayiwa swo famba vusiku malo ku ri ku wa tirha wa xava swakudya nga xava na mhaka na swona
1: ni mi kuma kahle
3: timhaka ta nsati wa yena na yena a ni ti ngheneleri mara loko va holova na va na nchinyelo wa ka mina ku nga bukutini nsati a la u tiva xin'wana na xin'wana lexi ndlekaka ku yena ku ni ta swi tin'wana mi hanye njhani
1: ni mi kuma kahle boti xitereko
3: mpa wa nika mali a nga niki mali a na mhaka na swo wa xava swakudya ra ka a nga xava na mhaka na swona a ni swi vona tano merilini hi swona
1: thank you 060-875-942 n'wina vayingiseri va mina va ku randeka mina n'wina ya va khehisa sweswo mahlweni 060-875-942 vanhu balekeni hi swi endlisa ku yini swi endlise ku yini ka muti hayiti muni kuma la 060 mingiseri wa mina ahee
4: hayi mumaka makosa se munghena 14
1: ni mi

0: khuluma kahle.
1: A la ku vula ku xo sungula mutswari wa kahle la nga Normal i navelela vana va yena hinkwawo swa kahle. Se mutswari mutsundzuxi a ka leswo biha ka leswi a nga hundza hi ka swona na leswi a nga swi vona ka van'wana va ngheni ka swihoxo leswiya. Se a ni nge endli leswaku n'wana wa mina ni loko u fanele u xava xiCD u fanele loko u xava mafurha u pambulela u xava yini yini hani a ni se endli swo xa mina ni yimele swo biha loko ni n'wi vona leswaku i talela ka site leya leswo biha na mutshinya hambiloko o va a ri na muti wa yena na mutshinya loko ni mutswari wa yena ni navelela swa kahle n'wana wa mina mara ku nga leswi swa ku ni hanya leswi swa ku n'wana wa mina a yinge loko a yinge sweswi n'wana loyi o vuya na wasati va kaya la a ta fika a tshama la mutshinya i fanele ni mutshinya loko ma ni n'wana loyi swi nga endleka a kha a tirhisa xitori xo karhi a pfuka a swililaka ka mina ni na nandzu hikuva hi mina mutswari wa yena loko a ri na muti wa yena ni nga mi tshika na muti wa yena a tshama na swidyangu swa yena mara loko a ri kaya ka mina na mutshinya loko n'wana ngo a swi endliwi leswi vatswari va yena va ku tiva swa ku muko n'wana na hi rini u nga tshama u yisa mari ka vona ku lavela ni haleni loko u ri mutswari u fanele u yimela swa straight leswi swi nga na nkoka swi nga ta ku nyumisa siku rin'wana hiku a yi nge vanhu hi lava va ta va ta fika va ta va himaka ku siku na xidubulaka ka wena laha nga ta rhanga nyuma hi wena wa nkulu a ku nga ta nyuma n'wana va ta ku kasi munhu i na mutswari i na vatswari vambirhi lava tivaka ku ta rhanga ku nyuma n'wina vatswari swi mina ni ta vula ku swin'wana vana swi tekeni tanihiloko ni ri mutsundzuxi wa wena a hi mhaka ya ku ni ku sala ndzhaku mara leswi swa ku ni chuzela n'wana dyondzo a ni mi chuzeli a ni chuzeli yena leyi a yi vona ku yi mi olovela maswona ni khensile i mugandzi yaleyo
0: ni khensile swinene la 14 la
1: thank you
0: 0608875942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va fike va kandziyela liya ya ku ku na ku hambana exikarhini ka ku tekela n'wana decision na ku tsundzuxa n'wana 0608875942 a yeneni mina na n'wina hi ya twa ku ri vatswari hi loko swi ndlise ku yini muyingiseri wa mina wo rhandzeka milemo yeni n'wina
2: ye minjhani
0: hi pfukile minjhani
2: xikona xikwembu xa hi pfuna
0: xikwembu xa hi pfuna laha Mozambique laniwani
2: yebo
0: ni vona nambara yi tsale ku international
2: laha ni mi fonela ni la Mozambique maputu Jonas matolarile
0: ni khensa swinene
2: ma fika hi moya a xikwembu xi endli swa ku saseka ngopfu hikwalani hi kumakaka na hi vulavula ni tlangela dyondzo ya n'wina dyondzo ya n'wina yi tsakisa ngopfu swinene ya yaka leswi ni nga lavaka ku va ni tlhampekela ka marito ya swona hileswaku a vana va hina hi nga va tshiki va lahleka hikuva wa vona mina ni xitlhangu ene va xitlhangu va tiveka swa ku va xitlhangu i vanhu va ku va ta hisa lexaka la linene loko humelela n'wana loyi a ka nga fambiki ka ndlela ya xitlhangu a hi fanelanga ku va hi mutshiki nambi hi ku teka swa endleka leswaku va hi tsutsuma hi byela vana va hina ku loko a wu swi kota n'wana a nga wu swi rhandza u ta famba u ya teka kumbe ka makwakwa hikuva lexaka la ka makwakwa le tshamisekilini ndzona hikwalani swi endleka ka nkarhi wun'wanyana swi kumeka nge wo va rhuma vana vona mara a n'wana loko a ti khetele nsati a khetile lexi lavekaka ku va va hlayisana va hanya swin'we loko va za va tekana va tekanile a tili va hambana hikuva a xikwembu a xi hi pfunini hinkwerhu hi swi kotisa ku endla swoleswo hikuva a vana van'wanyana a va tshika va lahleka hikuva va lavisa hina vatswali va ku leswi hi endlaka swona nkarhi wun'wanyana ni bya mafole hi mina ni va rhumaka va ya tlhavisa ni phuza gwale hi vona ni va rhumaka va ya xava a ta gina a funda hi swoswiya mara loko hi li karhi hi hanya leswi a ti chuzelaka swan'wana a yendli va sanga humi ndleleni a hanyi ku rhula xikwembu xipfuna hileswi ni nga lavaka ku va ni endla swona ni tlangela tintswalo vatswele lava va tivaka ku hlayisa vana xile a lumuka ku ri vatswele van'wani va cukumetaka vana va tshika ndleleni va nga va tendeli mara loko se a vona swaku n'wana lweyi a kulile hi kona se a tivaka swaku n'wana wa yena hikwalaho ku ya ka n'wana a ta a tenderiwa hi n'wana wa yena mara nkarhi halitsongo a nga mi tivi swaku n'wana va tatana va swi endla swoleswo va tsutsuma vana
0: ni khensa swinene papa danke 0608875942 ya ri ka xiphemu xa nhloko wa mhaka mina na n'wina a hi yeneni hi ya twa ku ri swinlisa ku yini hi loko stayini man loko vatswari ba tikuma ba khivala ku teka ti decisions kumbe ba la ku tekela vana lava nga na vutihlamuleri ti decision bana lava wanda ne leswi nga kombisa kuri mikuma ku i vana lava se vangala balava ku kuteka kumbe xani mikuma ku u la ku tekiwa mara mikuma ku mtswari wa khomelela man hendlela yale muti wa nwana wa yena hi loko se stayini vatswari man 0608075942 mina nwana ba kaisa so mahlweni nwana ba yiseri ba mina ba kurandeka it's only 23 minutes to 11 loko hi ku nwe ma ku hi joiner mi endle swona 0608875942 nongonoko i mid morning life kala ka station xa nwe xa xirhandzo xa GCRFM the voice of the nation hi nkarhi lowu ka nga hete kumbilu mina nwana ta va ke baleka hi kuma kahle le ti sitini letiya ta WhatsApp kambe ka nkarhi wa sweswiwani hisa mahlweni na tinqingo mi yingiseri wa mina wo rhandeka mi le moyeni nwina
3: Ntsalo ya baba.
0: Ahe, n'wana baba.
3: Mme mpukele na.
0: Ni pfukele minjani n'wina ke?
3: Hai mpukele na mpondo wa Tsonga.
0: Mm.
3: Bata tsevandala la vurpe.
0: Mm.
3: La me tsangana na the original n'wana wa vito.
0: La ka mashamba la thema la.
3: Mma swi vona ke amugangeni wa kahle.
0: Ai tweneni kumi khomele yini?
3: Mara ni na mina na nghenelela. Vanhu vo tala va tsanga a va swi koti ku hambanyisa.
0: Mm.
3: Ku na mihlekisano ku na n'wansati swi hambane ngopfu.
0: Mm.
3: Na ka mina mihlekisano wa n'wana wa mina a nga ngheni.
0: Ni mukuma kahle.
3: Ena ni lavi no n'wi vona hi matiko. Xo sungula emutini wa mina a hi le hostele. Vele ku sitwena.
0: Ni mukuma kahle.
3: A ni loko nga hlaveli ni foni bayibayi na marengo ni nga sala ni vulavula ni ri nene.
0: Okay, ni ta hlavelela.
3: La ka mina hi le hostel.
0: Mm.
3: Hi le xo kosi xo sungula ni ri lena munhu i dyondzisiwa a nga swi teka n'wansati. Ma vona a mutini wa ka hina ni a hi ri 22 vana va mukhalabye.
0: Mm.
3: Aba aba tekewa sathu wa munhu. Hi sungule ku a ka hina mutini a ku dua 6 back to 8. Hi siti hina a ku dua 6 back to 8. Ene hi dyondzisiwe ku xava masaka ya mugayo hi nga swi teka na vatswari. Na laha ka mina laha loko n'wana a sungula ku tirha i va a sungula na saka ra mugayo.
0: Mm.
3: A xava ni ndlela yini na loko a rhurha a xitandzini xakwe a swi tiva ku ri saka ra mugayo ra xavisa loko a vuya a vuya hi le joni a ri gayisa ni vhe ni n'wi byela ni ku hayi saka ya ri hakela avhengeleni hambi ri ri pona ri ha famba ka ri vanhu ya hakela avhengeleni I ta kota ku cinciya kona i ta nwa byala loko i lava ku nwa byala. Mari karhi swi tiva grocery na ka i xavile wa ta dyiwa na wena no. Loko o kula a karhi a tiva sweswo na le mutini wakwe i ta kota ku tiva ku ri lexi faneleke xi xaviwa before byala i ncini.
0: Ni mukuma kahle.
3: And mina vana va mina na vanhu va mina va swi tiva. Na loko va vuyile loko ku ri loyi ni tshamaka na yena la kaya kumbexana vo loko vhakaka ni va tshamela hansi ni va vutisa ni teka loyi n'wansati a ya tshamele ni ku tlanga wa mina n'wana i tshame njhani na n'wana wa vanhu a hlamuseta a heta a voni tshame swona swona ku e-e ni ku ha n'wana a nga se i nga ha fambi ya jikajika loko i lava ku jikajika ku hani jikajika na fana ni teka loyi wa n'wenge ni tshama na yena ni n'wi vutisa ni tshame na yena hi ri vambirhi ni ku n'wana nga ni tshame njhani na mukhala bya wena a hlamuseta a hlamuseta swilo hinkwaswo va vuya ku madhawu ta ku n'wipini n'wana i n'wana wa mina na n'wi vitana a tata tshama kwala n'wana nsati wakwe ni ku n'wananga lexi ni nga xa xivilo xa n'wingi wa mina i ri wena wa ndhawu wa ni hi swona na a ku haba va ni khomeleni a vona swa masiku mangana ni pfula ka a rile a za byela mina tanihi mutswari se swo komba ku swa vava embilwini yakwe o ka nga swi tivi swa swi pfulela ka mhani and if what the would to Lelaga mean, and what I would be done.

0: tisi ngwana wa munhu tlhingu jikela ivi a ku ni mitwini a impela ni rhandza ku khensa xikwembu hi ku vana lava va ve va ni yingisa a va cincanga ene va nge cinci vavasati ku na ha ri ko inkomu muhaswi
1: 0875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randjeko va ni kuma kahle laniwani va ku marilino
2: marilina a yi ta tiktok ya wena n'wananga hina vatswari hi ta dyondza swin'wanyana avuton'wini loko no va na n'wana wa n'wanuna a teke nsati ni nge n'wi control-i a ni va fanele va ndla swihi swa vona va ri vambirhi ku va nga twanani phe va twananini ku va fanele va ndla yini va aka muti va xa va ya giyani va ya xaya swakudya me ni to voni loko firiji va cherini kwalaya loko ku ri ku va vuye na xipitsani va ta ku mane xipitsani hi lexi dyanani ve i dangi vana va mina a ni ta dya ni tlhe ni salule hi khodirini mara ku lava ku ta tiva ku vendle yini loko n'hweti yi hela ni ku a va ni niki mali a ni na mhani nga niki munhu se wa ni la ku nikiwa hi mina ni la ku nikiwa ku ri ku na mhani nga n'wi niki n'wongo wa mina o i xihoxo xexo xihoxo lexikulu timhaka to sweka loko u ri na n'wanuna swekela nuna wa wena i nge ri yena a sweki hi kha ni vana va sweswo swo soya ngo swi tikweni ha swa vona i swa hina vakhegula i phama vuswa bya nuna i phama vuswa bya yena i ta teka a dya i ta teka u swa nyika nuna wa yena ene nga vutisi ku ko vutisa naswona i nandzu va ta longa va fambaku ve va hi goderini se a swa ndzi ku timiyelela i langutisa i mhani mahori
3: ri xile sesimerilene na yi twa nhlokomhaka n'wana mutswari swa onhela ku xin'wana na xin'wana hambiloko se n'wana wa mina ni n'wi vona ku u fanele a tiyimela mina u fanele u xikolokolo endlisa leswi leswiya u n'wi endlisi swona ku ri hi ku u kurile n'wana na n'wi guide tanihiloko a ri n'wana a ha ri n'wana ka mina mara a ni n'wi byeli ku xikolokolo endla swona na n'wi byela kun'wana nga leswiwani loko swi fika laha swi endla so mara leswi loko swi fika laha swi endla so a ni n'wi tekeli goza ra ku xikolokolo endla leswi swi fana na ku sweswiwani ni ku a rhandza na jaha ro karhi leri mi kumaka ka vona xiyimo a xi kahle mara a hi xa yin'wana loyi wa mfana i xa le ka vona ene loyi wa mfana a nge se tirha phela ni n'wi byele ku nga teki hi yena loko se a ya humelela n'wana loyi ya blame mina swi fana na sweswiya se n'wana loko a kurile a hi n'wi sali ndhavuko kha hi n'wi fositela ku fanele a endla leswi hina hi lavaka swona mara wo n'wi tsundzuxa ka swin'wana ku leswi swi so leswi so ive yena a ti tekela goza hi yexe n'wamagoda hi meka mphambo vana a va tshikiwi va ti endlela leswi va vonaka ku swi kahle hi ku ya hi vona ku va kota ku humelela ka swiletelo swa vona hinkwaswo danki mash
1: 60887 5942 mingiseri wa hetelela hi site leri a ra tinqingho hi lava ku twa hi n'wina swi va swi endlise ku yini loko mutswari a dlina a tikuma khari ka situation kumbe ka position ya ku va kha tekela n'wana decision mi khe mi swi vona mani ku ri n'wana loyiwani u kurile mani u na vutihlamuleri ti-decision letiya to fana na loko mi kuma ku n'wana u le xikolweni u fanele mi n'wi tekela ku fanele a dyondzela yini to the extent ya ku n'wana a tekiwa se mi lava ku va xiave le ndzeni ka muti wa yena leyi kumbe a teke nsati hi loko se swi teyini 060-887-5942 all right va ni balekini vona mi ni ve ni baleka because i khale mi khe mi ni baleka ni khensa mani na mani lava kota ku va kha tlanga xiave eka mpundu wa siku ra namuntlha eka xiphemu lexiwa va ku yimanyana marileni yimanyana na ringeta ku yima mara swi yimeki enkarhi wu ni siyini 060-87-5942 ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahomani mo ni jika makete loko ni vuya makete hi mina n'wina na ku va hi khe hi kuma kahle tinsimu letiya timbirhi vayingiseri vambirhi vo sungula lavan'wani va ta landzela i chuza tuesday namuntlha ku chuza n'wina chuza mani n'wina ta twa hi n'wina mo ni ku

Okay, right. Here's some regards. Dr. Thomas Chau. Keba ku tebula ni hindela lengu na bangi serba mina bakuranjeka. Eka sukurana muintla iya enda a very, very simple recipe. Engu na bangi serba mina bakuranjeka. Ya chicken, yes. And then itle enda kase. Yam raw, yam chain. Eya, ndam kemseka na mina Marlene Shirinza. Chef Marlene, yes. Namuntla, mina nguinga dawa ike shreka. Engu na bangi serba mina bakuranjeka. So I yini ya prepare ebindeni kwa ta kushweka iwana kuyishweni lisa kuyini mashwekelo mashimishile ensa eka sikura na umuntla nguna bangisiru wabenda wakuranjeka labani shu tzala kwa lanu mba mkeo mtzala tzala loko mingani kumi kumashani mkuma kushungansu muupini mtafonela ka nambara liwani 060-887-5942 yes mke mbutaka watle kurla ute yini Marlene a yini ni ya prepare chicken eka sikura na umuntla nguna bangisiru wabenda wakuranjeka a grilled chicken can nga zangi hiyo washa oven nini hayi tapa ikhetirisa air fryer eka sukura na munhla nguna bangiseri ba mina ba kurandeka so leswi ngu mfanela ku mish endla mita kuma chicken ya nwina liya mi randa ku ngopfu liya ti wings kumbe xana ti drumstick swi le ka n'wina ku ri mi ya endla which one so loko a ndzhaku ka loko se yi n'wekisiwini mekani sure ku ma yi hlantswa nyama ya n'wina liya mi yi hlantswa leswiya swa ku mi yi tlina hala ka hala ndzeni ka skin hala ani nyama ina dzobo kuna phatile ya le ndeni liya mi susa eswile swa swo reta leswiya mi hlantswisa sweswo even then mi huwisa hi mukwana nga ku ma nga ku ma yi vengavenga so mi yi tsema mi yi tsema leswiya swi ta pfuna ku ri ti-spices leti mi nga ta va mi khe mi ti tirhisa ti va ti khe ti nghenelela andzeni ka nyama hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ivi mi kuma xisabelani lexikulunyana depending ka amount ya nyama leyi mi nga na yona ivi mi heta mi chelela cooking oil la ndzeni ka nyama andzeni ka bakitleriya kumbexana ndzeni ka xisabelani lexiya ivi loko mi heta ku chela cooking oil ivi mi heta mi chela swipayisisi hinkwaswo leswi n'wina mi lavaku ku swi tirhisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka but then the tricky part about ku va mi khe mi chela swipayisisi rangani mi ringa munyu wa xipayisisi xin'wana na xin'wana lexi mi lavaka ku xi tirhisa ku ndlela ku yini ku ri nyama ya n'wina yi nga bavi munyu hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ivi loko mi heta ku cheletela swipayisisi leswiya vanani mi ri na garlic flakes ti-garlic flakes tirhisani tona hi mhaka ku ri ti teka nkarhi ku va ti dissolver and then loko se ti khe ti swekeka laya ti ta ndla ku ti kota ku nghena kahle ndzeni ka nyama ya n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ti-garlic flakes hi va hi khe hi ti tirhisela yini hi va hi khe hi ti tirhisela ku ti susanyana vunyama lebyiya bya huku ku na this smell xa huku mani van'wana va xirhandi mi kuma ku wa dya mara mi kuma ku ix huku liya yi twa yi n'wi ba xifuva se ti-garlic flakes ta fika ti dlaya ximele lexiya and then mi ni kumela na vostasia sosis n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi dibela laha ndzeni ka andzeni ka i ka mixture liya mi nge le ku yi mixeni chelani amount maybe ya kotara ya cup depending ka ku ri n'wina mi sweka nyama yo tanihi kwini ivi loko mi hetini mi hakasela mi hakasela mi hakasela mixture lowu wa n'wina luwa wu mixeka ivi loko se mi heti ku mixa leswiya ivi mi heta mi ya kuma kahle ti-rosemary rosemary na yona yi fika yi ndla ku flavor yi fika yi va nice nice laya ivi ndhawini loko mi heta ku mixa swilo leswiya mi swi hakasa ivi mi

Deka and then min kuma kahle le eka 106.0 gandla de shonzo le ka grand form one kensa mana man le nga kota ku ba ke famba kahle swinwe na ba inseri ba mina ni tsumisa swa swa mina ntombi ya ka mahumana la nguta kahle ku ri famba kahle bo mani ka mpondo wa siku na monhla site le ria ra Facebook page stage nwe na ba inseri ba mina ba grand eka ni tsumisa swa swa mina kahle munhu wa ku fana na mfana wa gosha ni kensa swinene Faith Colbert mbana siku ra kahle man makhuvele grace a gandlanani ka khane na mbona kwalano rodim nyuko ka ndindani makure do itswala ku antswa ka ndindani brighton nyiko xixonge ni khensa swinene ku va mi yi joyinile nge ta baloyi tshikani filimo kwena dirhaxani emohlakong khensa swinene lebulobedu le kasi ni mana kati munhu wa ku fana na hanyani ntshunxeko sambo hashtag eka n'wina siza ka fumani hashtag eka n'wina le radio port le a kaya ku ri ka mihlava vilemo xikontirini kasi ni mana kati munhu wa ku fana na mbonisini mkhono etindhawini ta Pretoria manes enkuna le ka dzingidzingi ni khensa swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Virginia Ndlovu xigombe xa matsena yi nghene kahle na vona khanyisa yiseke hashtag eka n'wina 060887 mina n'wina hi vukahi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka tsundzuka golden again section f ni khensa swinene ku va mi yi joyinile papa tinjombo lava wanisa sweswo mahlweni vona kahle munhu wa ku fana na Man Julio Legan section Filen ke sefene Man Julio le rimbambeni ra ka mageza kasi mana kahle munhu lava famba kahle hi site le ria ra TikTok page ya mina mwana man patroni le tindhawini letiya tala ya kambe mu huma kwini mwana man patroni kamphamba usagalaza mbaku happy birthday ka lava va tlangela kahle siku ra vona ku velekiwa eka siku ra namuntlha xikomba ximpfuni ximikatekisa 060 ndzizimisa sweswi ni languta kahle lava nga tshama fastereni mboni makhelwani wa magoda ni khensa swinene le kamka le ya ka mukhomi 060 swa ni khensa swinene n'wana mukhalazo ku va u jenile ka siku ra namuntlha n'wana man patroni ni khensa swinene kasi ni vona kahle master eric ngobeni ni khensa swinene camila nyeleti cauke hashtag eka n'wina dzunsani bundro hashtag eka n'wina pankuna yi nghene kahle na yena ka nongonoko ni khensa swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na lucky sun hashtag eka n'wina amkhe mi famba kahle na mina xirendza tsalo yi ntombi ya bava leyiri va mina va ku rhandzeka lo ya mina ndzimani yi rimile ku ta fika kwala khatsa va nge tleli kusuka kahle ka semidi.

0: All right, Councillor Snelly, ma'am. Kere kat na wen kwatla meaning Saraka Miriko. Eka Shondo 106.0 audio streaming. www.gcrfm.co.za. All right, 25 what minutes. Ngese bagoro lia yangwe. Kutabuka na rombere kana ngona ko GCR Talk. Kambe Facebook page ina GCRFM na ka Facebook don ukahle mathebula. WhatsApp na dinqingo. It's at 060 8875942. Bang serba me. Ne mamke ka ndawe ngwat lamba ku Miriko ne miranda fusuka ambilwini. Loko rina mulamba randa ku. Imina ne miranda fusuka ambilwini. Ni amukele swinene ka nhlekano lava leswaku mina n'wi va hi karhi hi burisana hi languta ngopfu eka kereke leyi nga koho ya vahlampfa laha edorobeni ra hina Ragiani i kereke leyi swi tivaka kumbe hi tivaka yi kulukumba swinene i kereke leyi nga yi kulukumba swinene kambe loko hi langutini hi kuma leswaku se i khale ku na storage leyi yi nga buluka yi nga le khulukeni ka mati day in day out ku le ku nuweni swi thakisana doroba i case leyi tikombangaka yi le ku attendweni se yi na vhiki if not ku kokela eka mavhiki mambirhi if not manharhu swi humelerini swilo leswi hi vulavulaka hi swona na sweswi ya ha ri ku khulukeni ka mati i kereke ya vahlampfa leyikulu la edorobeni ra Giyani i mhaka leyi yi nga tshamisekangiki ni nga tivi ku yi fanele yi attendiwa hi vona vinyi fanele yi attendiwa hi vamasipala ku humelela yini kambe mati ma le ku khulukeni ene lama khulukaka hi koho ku na ndhawu leyi va xaviselaka swakudya vanhu va fanele va tshika van'waswimawusa va fanele va tshika ku xavisa swakudya because vanhu va nge koti ku va va dyaka ndhawu leyi ku nga le ku khulukeni ka thaka swi loko ku na mindyangu leyi nga ta tshuka yi dlayiwe hi ndlala 060 8875942 a hi bulini timhaka ta muxaka lowu mina n'we loko storage yi khuluka number one yi thakisa doroba number two yi le ku tsandzekiseni ka vanhu lava fanele va tiphandela xinkwa kumbe rama a va ha koti ku va va tirha enhlekari mamukerini
1: puton
0: ahe
1: mpfukini
0: tama pfukini hi ngon'wena
1: mina no vona ku ri ku yi lunghisa a va fanele yi lunghisiwa a ni i masipala ya kwala Giyani leyi faneleke yi lunghisa a ha ha ri ngopfungopfu ka ku langutiwa ku ku kereka va mani hi languta ku ri a ku lunghangi laya hi ku hi le kusuhi na mimiti na sweswi mi tihlamuselaka a ku lunghisiwi tanihiloko yi ri storage ya le Giyani lavaya va kerekaka ve le handle ku ta fika nkarhi wa vona ku va tikuma va humile kwalaha va kerekaka kona hi mayelani no va va karhi va fambisiwa se swi nga endleka yi tlhela yi rhurhela valava va kwala ka hina leswi hi dyondzisa ku ri ku joyina ngopfu swilo swa vanhu ve le handle swi karhata kumbe swi hi tlharihisa loko swi fika kwale hi ku sweswi va famba i boheka ku hambana na kereke ya vona se i sungula ku languta tikereke leti ti nga kona la ka mina se loko hi langutisa a hi veni na vixiyaxiya ku na vanhu vo tala va nga ta va va luze mitirho hi ku famba ka vona valava va le handle ku na vanhu vo tala va nga ta kumeka va nga ha ri kerekeni hi ku yo fana na ya nkulukumba luya hambi ni to onha loko ni n'wi vula hi vito ya loyi a nga ze a nyenga a famba va ku fanele a vuya ta yimela milandzu ya yena ku na vanhu vo tala van'wanyana a va teka tikereke ta vona ta ntolovelo titi ta kwala kaya va ya va ya ti tlhoma ka tona se loko swi fika laha hi ku van'wanyana a va ha landzelerisa ku ya kwale kaya ka yena kwale hambi ku kereke hambi va n'wi landza mutini se loko swi fika laha phela swa chavisa ane ho bona munhu lo yanga ku iya kwale ka mfundisi loko se ikuriyime hi milenge hi ndlela hiku swi nga endleka efamba efambele sinini rithini yi va yi nga ri kona a ni na haleni ve le ku tlherisiweni se wena xivindzi xo wa haya leyi i tibyela ku i ta vuya swi ta va xi nga ha ri kona se tikereke leti hi khongela xikwembu ani mara a hi languteni makhongelelo ya hina ku ri hi khongele swa ku yini phela vanhu ve le handle hambi ku ri to tikereke a hi swi tivi maendlelo ya tona hiku i ta vanhu ve le handle i to fika i tithoma tanihi ku ku khongeriwa xikwembu va nga vuhlongoli mara i ta yi vona mitolovelo ya kona ku yin'wanyani i nge yi koti se a hi toloveleni aka swilo leswi hi tivaka ku ri hi ta swi kota vhele xikwembu i xin'we xi fana na ku ku na le ka maleleke ka mabuda ka mathevula ka manimani mara hi karhi hi ku imiti se a hi ringeteni ku ri hi ya laha hi tivaka ku ri hi to hambanisiwa hi kereke hina na rifu hi ro rifu ri nga ta hi hambanisa na kereke ku tlula ku ku pfa ku nghenelela swilo swo fana na leswi u kuma ku ri wa swi lava ku khongela phela hambi wo khongela hi nawu wa kereke liya xa endleka ku i pfa i lava ku ri i khongeleriwa hi mfundhisi wa ta n'wi kuma ku yi a fambeni se ni nga humi ngopfu laya giyani va ka masipala a va lunghisi ku basa ku fana na loko ku nga ri na kereke ku lo buluka swo rifi i ntirho wa vona kereke swi nga endleka kumbe vo lo hayara va kombela ku pfa va khomela xikhongele kona ve nge yi tshiki hi mhaka yo hina vanhu ve le handle hiku swi ta va swi moxela hina inkomu buto ya a hi penini van'wanyana va ni kokakoka la ndhaku
0: inkomu Khensini
1: yevo buto all
0: right ya mahlweni ka 060 8875942 hi twa kun'we mi swi vonisa kwini kumbe mi ri invhele hi timhaka letiwani

0: Loko mi kha mi suka laha ka Mavundla loko mi ta le ka traffic circle ya Cashville le ya le Murobolo ka tlhelo ra ximaki ku na nsinya wun'wana lawu nga oma kwalaho so radio ti nga va swi ri hafu ya lembe majeni ivi mi suka nakona mi tlhela mi ya le ti-efe le ka va ma tshama hi nkani Sore jina yona yoho ene loko mi languta mi kuma ku mara hi na masipala kwala nyongeni lowu u nga atendeki se eka kereke leya makula liya me ta rhanganyana ni vasolanyana makulu ti-service to tala a va haki loko mo langutela ku tshama kumakula laha lexa xa mitara ya mati swi tshama swi pfariweni ene mina swi tshama ni vona kula ri nghena ka masipala ri hakela service vona ntirho wa voho wo lava ku kuma swilo swi endliwile ivi mali yi pangeteriwa maxakeni ya kwalomu va humaku koho se makula vona hi voxe kwalaho ku nga na sorage ni nge tshembi ku ti-business man ni ta kuma ku kwalaho va tsandzeka no lava grade ra vona hi voxe va lunghisa lahaya kusukanyana ku kwalaha mi ta ku ma goji loko ku pfula yo va yiyiyile mi ta kuma ku i masi ntwelo yaleyo yima kwalaho i madamu va kha va swi vona mi tlhela nakambe mi ya le ka khale ka FNB le ku na makula ngwa ku supermakete kwalaya yi celekile magojigoji ti-bumps letiya yini vanhu lavo tsandzeka hambiloko a vo senga va ku 50 rand ivi va lava munhu a kota ku faka xikwembiri lahaya swa hlandza na swona se ni ta aka masipala lowa hina lowu a ku na vanhu lava kotaku eplumbing loko ni hi vona loko ni langutisile mo ni mi tlheriso la nyandzakunyana hi le Free State lava ri na xiphiqo xa sorage na swo timeni holes masipala luya wu ye ka department leya military leya masocha leya ivi va kombela masocha lava va nga leswaku va na ti-selsi to tala ngo leti va dilanaku na swona ivi va lunghisa se lava ka hina lava ku ri avo ntirho wa vona ku a nga yangi tirheni i hamba leswoti a tlhaa bana thayi na ntlangu yin'we ya mavayivayi ende mi kuma ku va tshama kwalaya i nge atendi sorage i mbale Brandwood muhaxi
1: ya
0: lani mi kuma ku va mbale ti-Brandwood va nje yini loko mo ya kwala nyangulo ka masipa mi ta kuma vo tshama vo tala ku hikwalaho a va na mitirho mara va le ka payroll se a ni ta ku ri va masipala ematshan'wini ya ku vanhu va va report-a service vona a va vi na vanhu lava va fambaku va valanga na doroba leyi la ku nga na ti ke pai dinga ba iri pai ke amati boloki iri ku mokore tshoshia e ba tshela ba ba reporta le e be la ke ba ba atende ba lungisa loko moya ti efe muhashi kwa la ya mi dikela ko kwa la ma sorijini la maya kwa la ku tsama ba ma tsama hikani vanhu va vanhu vo dya vuswa va pfale nhopfu yin'we yin'wanyani mikumaku va ringeta ku va ku va nga twi leswi humaku laya rhasi leyi humaku le ka sorini yin'wanyani ya kota ku va ku va kota ku twa flavor ya leswi va nga le ku swideni hi byela hi ya kwalani kwala ka va loose leyi nga le rhekeni la ku ri ka Denham va mhani lava xavisaka miroho leyi ku na sorizi kwala yi golokaku kun'wana futhi yi xavisa na mabanana kwala patweni va kha va xavisa mabanana 10 rand mabanana 10 rand kwala kusuhi na vona a va koti ku va ku va va fana kwalaya mi kuma ku vanhu loko va xava kwala ka va OBC ntlhe yi hlamana na vanhu va nga nyingi kwalaya ka OBC kwalaya ka kefiya koho va xavaku swakudya swo nuha swo mve ya hlamala ku ri mara hambi vo tshopi ya yi xeviwi tinxaka tin'wanyana ti kha ti kaku he leli xandani leli xandani yena n'winyi wa swona a nga nyenyi na mithe ni yima na xivulavuri swin'wana xi nga tirhi a va humi tihofisini mithe ni bazi gandli ni ri a va humi a tihofisini va tenda ni ka ti-field work ta voho leyi hi ku mi kuma ku vanhu va koho mara va le ku tirheni xin'wanyani na ku va ku ku dlayiwe leswiya swa ti amba kutswana na Ambag school or vocational school Ambaga liya a yi ri na vanhu lava nga na a ku dyondzisiwa electrician motor mechanic plumbing apostries na swin'wana na swin'wana a va ha ri kona vanhu lavaya leku va swi dlayele ende nakona loko hi languta muhaxi va masipala lowu wa Giyana a wu fanele wu ri wu hunguta ku tshama wu ri milon'wini swin'wana va swi endla leswi va nga swi koteku va endla leswi va nge i outsource ku ya lava vanhu van'wanyana le handle va nga ri ki la Giyani la lava kotaka tirhi va va hakela swelani hi le ka mali ya nghena kodwa a yi pfumi yi sevisa hakeriwa mara a ku na nchumu hi swi vonaku kor hey pipe yi bulukile hey pipe yi bulukile ya mati ni vula kwala elokishini hinkwayo pipe yo va yin'we njhalonjhalo ingaze i languta na hi muripoti wa kona ku a kha a vulavula ku hayi pipe yi ri yin'we tena hi nga teku na tin'wani se ivi se na jayiseta muhaxi ni katakanya mibili masipala wa Giyani swin'wanyana loko ku ri ku ri a va yingisela ehubyeni eka GCR a va ta twa vakulukumba vavanuna vakhalabya vavasati vakhegula va ba xitime xa mhaka va vulavula swilo se swilo leswi wena endliveni ya madzingandleve vona mi kuma kwalaya mi kuma ka tidendari teti ti nga koho hi lava dyaku hi kona mi kuma ku ri na le ku ri ku ri timali ti allocatiwini yin'wani va panga xikhwameni mi ya n'wi kuma nonayanona tindleve leti swisoti hileswaku u nga susumeta man'ombe ya wela le ivi na nhamu ya ka ku furukaneyo Maram Kiro Doyo. Inkomo ai.
1: Inkomo Kansas name.
0: Ai.
1: Inkomo.

0: tani Bolton ya twala nhlokomhaka mani ya ish kereke yaleyo yi le hansi ka masipala na vahlapa valava va ha ku hi byela hi khale ngopfu va masipala ku hayi vona va le ku lunghuzeka tisoleja laya ti-section titiyama va ti e va ti efa laya se yona leyiwani a va nga yi voni na swi vula ku ndlela yin'wani va hembini va ka masipala va ku va le ku tirheni ku ri ku no ku na kun'wana ka kereke leyikulu mi hi vula kwalano doroba ri nga ku thyakeni mhaka swona emhaka storage a va swi yimeli va pfalapfala na kwalano a ni ti-TLB ti fikini va ta sweswi va ta dyadya yini a va ringeti ku endla leswi nga fanela va masipala ma vo tshamela ku hi va hi kha hi va byela xin'wana na xin'wana loko va karhi va jikajika ko kwala dorobeni a va ku voni ku ndhawu yo karhi a yi tshamisekangi a va hi voni pulani ndhawu yaleyo va hi pfalapfala va masipala va tshika ku saliwa ndhaku mani hi leswi swi vosaka swona ni ndlaka mapovi dango
1: i tshigani bodona a khensa swinene mhaka leyi ni nga hitisa atafuleni mina xivindzi ku hitisa la atafuleni ku hi ta vulavula hi yona na mi khensa hikwalaho ka sweswo efa entirho wa n'wina u mi kondletela ku ta fika kwalano mara mi lava ku a hi languteni mhaka ya ku hi le ku tshamaku vanhu ku hindza vanhu ku swekiwa swakudya ku na business ku huma risema ro ka ri nga ri kahle kusuka akirikeni a ni lani na xikombelo xa ku ri loko ku ri ku a swi koteka a hi tshineleleni vanhu va timfanelo ta ximunhu hi ku tirhisiwa timhaka ya timfanelo ta ximunhu vanhu va le kerekeni na vanhu lava xavisaka va qualifya ku masipala wo va tirhela ku swilo leswiya swi nga ha tlheleli ka vanhu swi ya va na risema ro ka ri nga ri kahle vanhu va ka masipala a hi mekeni xoku a hi vekeni xoku n'wina tanihi munghana HCR mekeni xoku ndhawu yeleyo a lavisisani ku va ripotini swi fikini ku na maphepha lama nga fanela ma ku kombeta ku ndhawu yaleyo yi ripotiwini vanhu vo karhi a va le ku athendeni case yo fana yaleyo ku swa rikotiwa ku huma docket ya kona ku manimani a hi a ya tirha kwini ku ya lunghisa soriji yo karhi hayi hi tshamela ro rila hi masipala masiku hinkwawo ku ri ku tiposition tindhawu teto hinkwato ti na vanhu ti-department ti na vanhu hinkwavo a hi makeni sure timfanelo ta ximunhu ta apulayiwa a va swi teki loko a yo buluka yi khi yi languta na muti wa wena hi nga byi dya na

0: Oh, dono. Ah, nina miranda ka nwana mhani miranda swi huma ndzeka timbilu. Hi miranda swinene mina nongonoko wa kahle lowo tsundzuxa, lowo dzinginisa vanhu. Ah, hina ha wu twa nwana mhani nongonoko walowo wa ku veve ku bulukini leyi i ya vahlapa. Se mara i ya vahlapa hi titana. Bona va ka masipala a va hi pfuxi va pfala mati lamaya ku mati lamaya ma nga nun'hweti vanhu va nga xavisi laya hi kani ku i masipala yi fanele yi tirha swona se mara vona va hlapa lava se va ndla na kereke va ri kaya heyi se va ndla na kereke ya vona a va tiphina se laha a va pfuxi laya leswo pfuxa a va pfuxi hambi va ha ta vuya va ta khongela kona hambi va ta vuya va ndlisa ku yini hambi va ha ri kona van'wana hi laha hi nga swi tiveku ku kasi vona ke va ta va ta ndla na kereke kwala xi hi mpela tiko ra vona hayi lava tiko ra vona lava hi a va hi chavisa va hi chavisini a va lunghisi ku nga nun'hweti vanhu ku va nga xava swakudya hikuva ni van'wani va tirhela miti na vana van'wani va tirhela miti na vana phe vana vo van'wanyana a vo va ku tirheni a vo va ku teka nchumu a va yi lunghisi ku va yi nga nun'hweti vanhu va ka masipala kasi vo yini vanhu va lavaka masipala xa vona ku phyandzasela mali ntsena a va languti swihi swa vanhu swa swiwana i mhani ma huri kwala ka mapupu kokwani wa diyono na ku tlula dango
1: ene na vaxumi tatana khalanga a xiticini a tshemba mihlayisekile muchaviseki ya twala nhlokomhaka swinene mani tatana khalanga va hlapfa hi voxe vo va na vuyada ende a va lavi ku swi swa hina swi nyuka vo lava ku tsena xitoko xa vo xi hlayiseka tatana khalanga a ni ta rhanga ni hlaya leswi ni swi tivaka a ni tirha na wun'wana wo huma India a ri na xopo ka mapuva hi malembe ndzhaku tatana khalanga a tlela kwalaha xopeni a pfuka nampundzu a hlamba tatana khalanga a hlamba a heta a hlantswa na swirhangisi a swi neka henhla ka saka ra mugayo a vekela pulastiki henhla yin'wana mugayo a yi thamba tatana khalanga a yi xaviwa hi valavo vo sweka mpurusi a ku yi thonele hi timpfula hina o humiyela tatana khalanga vanhu lava vuyada bya vona u nga va nyika xopo yi ri kahle swinene na mafasitere a ni ali loko mafasitere va nga va lavi tanihi ku hlayisa xitoko xa vona a va fanele vo xava zingi va ri tsema va vekela mara u ta kuma va fake switina leswi nga phamiwi vona vo lava xitoko xa vo yi hlayiseka a va lavi ku doroba ri saseka ri languseka tatana khalanga tatana khalanga ni nga vulavula hi timhaka ta ka masipala sweswi vanhu lava vo huma handle va nga ti endlela kereke liya laha vo yi xava va ti endlela pulani na soriji ya liya mi ta kumaku masipala ku za a khondla mavoko va lo endla va yi khomanisa na soriji ya kwala ka masipala kwale mirogolo se mi ta kuma ku loko yi nga duvukangi mirogolo yi duvuki kwalaha va sukaka kona masipala swi boha ku khondla mavoko u ngo va suwa tatana khalanga tanihiloko mi swi tiva ku mali va yi lava ngopfu mi ta kuma ku sweswi va va suwini vona ku nga ri khale mi ta va vona a vo tsandzeka vanhu lavo huma handle ku vitana xo cela xitacela laha vo ka va nga ri na mhaka na doroba ra hina tatana khalanga ende na kereke ya liya kwalaha yi nga tshama kona i ndhawu ya munhu yo va xavisela se masipala a ni thembi ku swi ngheneleli ngopfu swa soreji laya na mina kaka mina loko no vekela soreji a ku nge ti masipala u ta vekela ni ta thola munhu a ni vekelela na kwala lokixini a hi va ka masipala va nga vekela to tala ti sukaku mitini ti kongoma lomu magoveni vo lo thola vanhu se kwalaya mi ta kuma ku va hlapfa lava tatana khalanga va hi tolovela va hi fanisa na tinguluve tatana khalanga ho volaha mali ntsena va phangela yi ya kaya se vanhu lavawani va nghozi ndzo pfuka vuyada tatana khalanga a ni va yimeleri a ni yimi na vona a ni vuli ku mina ni yima na ku na va zondha tatana khalanga ni tirhi na vona ni tiva vuyada bya vona swinene tatana khalanga ndichi leyi a phamela ka yona swakudya na madyambu yi chembe tatana khalanga mataleni hi mina ni ri kwala Venda hayi xumini.

hayi Mr. Khalanga, Mr. Khalanga, hawa enhlikani lowunene muhaxi. Hayi a yi ta nhlokomhaka Mr. Khalanga tisuri ya suriji leyi mi hi vulavulaka ya makula hayi a yi twa mani yi hlaselaku doroba yi hlaselaku na vanhu lala doropeni mani hi ku ya hi leswi swoko yo ka yi nga tshamisekangi. Hi ku ya hi mina hi Mr. Khalanga loko hi cheka masipala wa hina wa Giyani hi mani ni vula ni nga tipfinyingi masipala wa Giyani Mr. Khalanga a wa tsandzeka sevhisi a wa tsandzeka problem ya masipala wa hina vana va nga laha ka masipala Mr. Khalanga a va nghenanga hi ti-qualification ta vona ku tiva ntirho va nghena laha hi xikhomrade se hi swona swi ndlaku leswaku masipala migingiriko wa yona Khalanga ku nga yi hele hikuva a va wu tivi ntirho wa vona na ti-size ta tiphayipi loko mbulavula hi tiphayipi ta ti-sorage teto va fanele ku tinghena a va ti tivi na ti-size ta kona hi Mr. Khalanga probleme hi yoho leyi ndlaku se lexi nga kona a mfumo lowu wu le ku yi kirepeni mfumo lowu fumaku va nghene hi ku ya hi mfumo va nghenangi hi ti-qualification mhaka yikulu masipala wu le ku tirheka ntirho wa wona ni byelini sweswi va mbulavula hi ku soriji liya yi na mavhiki mangaki yi karhi yi pfuta Khalanga yi nga athendiwi yi karhi yi ndla yini karhi yi dlaya doroba Khalanga se i ncini lexi hi fanelaka ku ndla xa hambi vo huma va a va ndli nchumu vanhu valava mhani a va le ku tirheka nchumu lexi nga kona a yi fiki term ya vona ku huma mfumo lowu wu fumaku sweswiwa mani hi vhotela mfumo wa vanhu va nhlonge yo basa Mr. Khalanga swilo swa heleko swi nga ta famba kahle a mfumo wa vanhu va ntima va tsandzeke Khalanga va tsandzeki dasi wa yena vamasipala va swi lava ku tirha va ta tirha njhani hikuva va wu tivi ntirho wa kona hi va karhi va hlamusela na Mr. Makomenda ni wa ku ri no hawa va karhi va hlamusela tisorije ti nga ku pfuteni hi ri ti karhi ti pfuta a ti athendiwi se lexi nga kona Mr. Khalanga ni mfumo lowuwani ya wu le ku yi dlaye na masipala wa wona a va humi vanhu va lava theme wa yi fika makumu va huma mani ku nghena mfumo wa mabunu hi ta kota ku swilo swa hina swi famba kahle hi Mr. Khalanga a ku ri mavonelo ya xilahla Richard Zamukeri a ka ku ri ka Nsalwana block 25 leyi muganga wa tana kahle a yena Mr. Khalanga mo yi hi ta va na n'wina hi yingiseni hi twan'we va yi vonisa ku yini muhaxi wa mina danku

0: Aye, mjani.
1: Eko, na mjani mwe.
0: Ena etama evuki.
1: Sa, eko. Meneno na kubulabla nyana rituri tinin. Ay, chaka sa tuwala enkwasu. Nisi maspala enda kuso. Aneri maspala loye. Ise atoloveri. Ikubani. Loku yasa kita ritura mufu lokaku. Meta sala misvona. Senka mawahi na usufambini. Hikuri. Ase asvona leso kuloku. Ah, rikosa. Siswazo zingataba surikosa. Se ina utsikili. Leso ku. Ahuma afamba. Loko ahuma afamba. Kuya ngena vala baya. Se laba ya. Ya bataba teka surusa ina inkwasa. Leswa swi tirhisiwa laya. Ene swi leswiya vo tala a va swi tivi ku a swi huma swi ri kwihi. Government-e wa hina loyi a ri nikixani a swi huma swi ri kwale Pietersburg swi huma swi ri ka varhangukuwa. Swi ta hi ta sungula ndhawu yeleyo hi endla na hofisi hi endla hinkwaswo kwalaho swilo swi. Sifaba kahle manje va tala vaya va swi tivaku va nge vona va tlharihe ngopfu se vonani ku humelela yini sweswiwani mavabyi ya nghena hi mhaka ya phephabiya liya loko yi nghena ka vanhu lava va xavisaku vendla yini hinkwaswo se vona a va lunghisi ndhawu liya yi basa ku fana na leswi a yi ri hi swona lavaya va fambile va na mhaka va tiyele a ndhawu ya vona kwale va nge te a va tlheleli kona va nge he vuyeli kona se yi ya heleleka hi ku yini masipala a wu lunghisi ndhawu yeleyo ku ri vanhu va kota ku tsaka loko lo tshama kahle ni nga mi byela leswaku hi hina vaaki va yona giyani yeleyo ka ha ri na nkulukumba luya a ha ri kona na khadi ya kona ni na yona mina hi leyi ni nga tirhaka a ka nikixani kona sa a ka jiji hi loko hi aka ra nkuwa liya vo tala va hina va fambele kwala van'wani hi na vona kwala se ni tshamaku kona ku vulavula mina xikhalabetu nkoma
0: hinkomo hi khense swinene.

Khalanga ku tlakuka ko tala a hubyeni a ni rivele xin'wana tatana Khalanga xa nkoka ngopfu. Tatana Khalanga loko ko vhaka miyeni kaya ka wena u n'wi kombisa vuyada u nga n'wi kombisi swa kahle i to endla byona. Hina vakwala tikweni tatana Khalanga laha tlhelo ka tithoyilete ta kwala Giyani letiya sweswi ku hakeriwaku mali hi mhaka ya ku va pfuna lava va tlilinaku laha va va yima kwalaha ku na passage yin'wana yo humelela ya ka vhengele rin'wana hi nge ri hlayi. Tatana Khalanga va ya yima kwalaha na lava xavisaka vuswa no ka ni nga lava ku vula mavito ya mukhukhu ku muhlovo muni ku ya ku halaha ka xopo yaliya va tlhela va suka kwalaha va ta va ta yima kwalaha mi kuma ku hlangani vavanuna na vavasati ndhawu liya ku tshama ku ri na ndhambi lahaya ku ri na nhlangasi a hi nhlangasi wa pfula i vanhu tatana Khalanga vuyada na kwala Giyani byi tele ngopfu va mhani lava xavisaka vuswa kwalano lava xavisaka yini va ya kwalaya tatana Khalanga hi ku chava ku humesa pondo va pfuna vanhu lava va tlilinaka tithoyilete vuyada a Giyani tatana Khalanga va vona hina va hlapfa lava switsongongoho leswi humelela kweleyo va ta hi pecha soreji yaleyo a va lunghisi timhaka ta lahaya va akatiko va Giyani futa leri nga kona un'wana na un'wana wa ku tiva ku ni vulavula hi kwini lava xavisaka laha Giyani va xavisaka mavuswa hinkwawo va yima kwalaya se va vona hina vanhu lavaya a hi lunghizeni na hina ku sungula va ta kota ku hina va hlonipha swilo swa hina mataleni ka ha ri mina tatana Khalanga danki.

All right, 19 watt minutes to 20 watt minutes ago be our ambire ka swi skole swi ningam khomela swo eka nhlekano wa wa sukurana munthla ndaka swo eta eka topic ya hina le fanela ku vakara hi burisana yo topic ya hina ya bombiri ya swi ngamkhomela swo tshame ndlela le xana swi nga va njhani loko account ya wena ya ya FNB a gold business yi ku vuyerisa ti kumele 6 rand hi litara eka e-bucks loko u chela mafura na ku va u kuma 30% loko u endla minxavo leyi u yi endlaka eka Pick and Pay naswona ku vuyeriwa eka wena a swi heleri kwalano. Tirhisa ntsengo wa wena eka xiyenge xa e-bucks ku endla tihakelo ta wena ku xava eka Take a Lot na swin'wana. Famba na minkarhi na FNB Gold business account hi ntsengo wa le hansi wa 49 rand hi n'hweti. FNB yi pfuna ka ku tatisa ku cinca. FNB yi pfuna ka ku tisa ku cinca. Ku na swipimelo hi leswi a ni mi khomele swo sweswo kambe xikan'we a hi languteni ka topic ya hina ya vumbirhi leyi fanele ku va karhi hi burisana yoho ni khensa swinene topic yo sungula hi ni geje kahle swinene mi kote ku va mi nghena munhu a veka mavonelo ma yena a handleni ka ku va hi kandziyela vanhu van'wanyana kambe mutshama xitulu wa vandla ra African National Congress ANC ku komisa eka xifundzankulu xa Limpopo Dr. Popi Ramathuba u vule leswaku vakhanselara na vameyara lava nga tirhiku va ta susiwa. Ramathuba u va karhi a lemukisa vameyara na vakhanselara lava tirha lava matirhelo ya vona ya nga ri ki ya xiyimo xa le alright lava matirhelo ma vona ma nga maxiyimo xa le hansi leswaku va ta va karhi va susiwa eswitulwini. Hi la ku burisana hi yona mhaka leyiwani leswaku mi vona Dr. Popi Ramathuba va teka goza ra kahle eka ku va va lava ku susa vakhanselara na timeyara leti ti nga ri ki ku tirheni hi ndlela ya kahle eka switulu ke ri na kombi twa nga ku nkarhi wa kahle wa ku va himpelampela va va susa va va languta himpela ivi va hetelela va karhi va susiwa eka switulu swa vona loko va langutiwa ivi swi kumeka leswaku a va kotangi ku va va tirha kahle kumbe ku tirha hi ndlela leyi yi nga fanela.

0608875942 sweswi la ku nghena ka August ku nga ri khale a hi hleleni ka August September October November ku va ku ri nkarhi wa ku vhota swivula swilo swi vangisele 3 months ntsena ya ku va hi kota ku ya a ku vhoteleni ka voho vakhanselara ku cinciwa na timeyara swa kutani mona nga ku nkarhi wa kahle ke ka rendzo leri hi nga ri famba ro leha ka ku va phophi ra mathiwavolo leswaku sweswi ku la ku langutisiwa swinene ka timeyara na tikhanselara leti nga tirheki hi ndlela ya kahle kumbe ya xiyimo xa le hansi ku va va susiwa eswitulwini swa vona enhlikani hi mamukeri va balekini 0608875942 a hi kumeni van'wana hi twa leswaku n'wemirimi swi vonisa ku yini

Mr. Khalanga, Mr. Khalanga, how are you going on any much? Ah, ya twala mhaka ya phuphi ya ku no i lava ku sungula ku cheka tikhanselara lava nga tirhiki u fanele va helela hi ntirho. Mr. Khalanga, i mavunwa ya rihlaza lama ma vulavulaka, mavunwa ya rihlaza u ka nga swi tivi ku va ta endla yini hi ku vona ku ri no sweswa se hi ya ku voteni hi ku hinkwa swi vona sweswi i na malembe ya ngani a ri kwalani a nghenini kwalani na malembe ya ngani hinkwa swi vona namuntlha loko a vona ku ri no hi ku mfumo lowu khale wu na 30.

0: Van wana don inhlikani van'wana ngo mina ni vona va teka goza ra kahle mativa van'wana nga hina leswi swi vonaka swi hlamarisa ngopfu i kuma mukhanselara a nghenela timhaka ta vukosi ta tihosi leti kwetlembetana na ku ti kwetlembetela misava loko a yimela swiyenge sweswi ya va swi yimelaka amukosini i n'wi twa ku mina miganga lowu ni ta wu endlela yini na yini na yini laha ku fumaka ndhuna manimani ni ta endla leswiya na leswiya ku ve miganga yaleyo ku na tindhuna tin'wana leti nga kona ni lava ku loko ni huma ni va ni mi endlerini ivi loko ku ri na swin'wana ka muganga lowun'wana a nga yi va nghenelela ngopfu timhaka ta tihosi leti ti nga ku kwetlembetana leti kwetlembetanana na misava i vakhanselara valava se i ntiyiso a va va humesi a ve le ku tirheni kahle leswi va swi endlaka a ve le ku tirheni kahle vakhanselara lava nga kona a va va humesi inkomu van'wana nga
1: hayi hayi twa topiki yaleyo leyi mi hi vulavulaka loko ra mathuva a ku i ta la ku ta va susa timera na makhasarata i ntiyiso a nga va susa why na a va landzelerisi swihi swa tiko ha swihi swa tiko a va landzelerisi swi pfuna yini ku ka va nga lerisi mara vona va kha va tshamini va ri vanhu lava va nga varhangeli va vanhu va ri varhangeli va hina vanhu mara va nga ndli swona hi ku vona ka yena ra mathuva loko a lava ku ta va susa a va susi wa swi vona ku va susela yini hikuva va le ku tirheni ku na magoji ngopfu lomu matiko ya vanhu lamakulu magoji mara ma le ku tirhiweni na nchumu ni hi karhele swihi swa vona lava va ka masipala wa kona lava ni nga swi tivi ku va ndla yini i mhani mo huri kwala ka mapuko ku a dyona na ku hlula dangu
2: yi tama yi tlhuvutsa ina phophi ra mathuba endla swona leswaku i fane a humesa tikhanselara leti nga ri ku ku tirheni vanhu lava va ku hi xaniseni ntirho wa vona a hi wu voni hikuva swo tala ha pfumala mati gezi ra famba i nge swi twisisi mara ve hi ri na tikhanselara ntirho wa vona a ve le ku ndleni ka swona se loko va nga ndli swona i right a va humi ku ta nghena lava nga ta nyika vanhu vukorhokeri hi ku hetiseka danko.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Hidimaka Mifamba Mifamba Eka Jizarto.

0: Xila DJ Clemmy, ndzi kombela ku va teka.
1: Avuxeni Bodon Khalanga u kahle mathebula, avuxeni Bodon ya nhlokomhaka na yito mara mhe leswa ni ta swivula hi Bodone loko phuphu ra mathuvane a vulavula ntiyiso hayi a hi ta pfumelelana na yena kambe a nga vulavuli ntiyiso ku va mavunwa ya rihlaza swinene mativa i ri tikhanselara leti nga tirheki eka ti humesa wa ti tiva tikhanselara leti nga tirheki na hikuva tikhanselara ta yena leti a vulavulaka hi tona hi leti fambaka tirhasela lomu nkosini to ku hayi sweswiwani hayi hi ta mi lunghisela leswi na leswi hi hemberiwa hi titana hi ri vakulukumba hi titanani a wu nyumi rin'wana ntsanani ri mukhanselara ya yima antalwini wa vanhu ankosini i hemba ku ya mati ya ta huma mati hinkwaswo kahlekahle ne loko ku yima khanselara or lava civic lavawani amikosini ne ku ri no cela nkele ni nghena na swi lava hi mhaka ku ri a va hi thimisa swilo swa mavunwa ku fana na yena loyi phuphu ra mathuva lowu e Bodon a ku na nchumu lexi a nga ta xi endla phuphu ra mathuva u fambisa nkarhi a ni ri hi ku na mali va vurimi ku tata mali yo karhi va i lo tsaka ku ri hayi xikhwama xa yena xi ta va xi ri kahle mara leswi a swi vulavula swa ku ri hayi makhanselara va ta susiwa u hemba why a nga yi lomuya titliniki a vona ku ri vanhu va tirha njhani tinese ta yena ti nga laha tliliniki laha hi mhaka ku ri loko moya na munhu laha a vabyaka swinene a vo ti tshamela va ti byela mabulo ku na tliliniki yin'wanyana a ni nge yi vula leyo ni tshame ni ya matiwa ha swilo swa kona hayi a ku tirheki Bodon se mara ku vula leswane phuphu ra mathuvane u ti fambisela nkarhi na ku vona ti-vote ti nga fika ta ku hayi mfumo lowa ANC wa tirha ku ze ku tirhiwa mix laniwa ko tirhiwako ku yiviwa mali ntsena e Bodon lama i mavonelo ya munhu wun'we laha mugangeni wa ndhuna evukana muxava a blokeni ka sikhunana ku na papa ya xivana afane tekani langa la ndzhaku ka mina byitanku mukhaya wa mina.

kunene khalanga a xitichini a tsemba ma hlayisekile mchaviseki a itwa hlokomaka tatana khalanga mina ni vona swi ri kahle ngopfu ku va va lunghisa timhaka ta vandla ra vona. Vandla ra vona ri onheke ngopfu tatana khalanga leriya ro ri boxekele ngopfu loko a ku ri muti a hetaku swi na khume ra malembe vanhu va rhurile ku nga ha tshami munhu hi ku lembe na lembe ni xoku vo tala va nga swi hleketa sungula ku vuliwa hi Pope Ramatshofu president i tshame a swi vula Ramaphosa a ku yena u ta susetela vakhanselari lava nga tirhi ku chumu na timeyara swo phindeleriwa sweswi ende va ta zela va swi yindla hikuva a ni se swi tatiwa ngopfu minon'wini a swi tatiwa minon'wini ku mavandla lama hi nga ti hi wona sweswi i DA na ANC hi wo mavandla lama hi tivaka lama loko ku ri na xirilo xi nga hatla xilunga tatana khalanga swivandlani leswin'wana hinkwaswo swi baku huwa moya ni mi byela ko va tipulani ta vandla ra ANC ku a swi ngheneteli ku loko swi jiyela hi ta kota ku swi tlakusa va tshama va ri xitulwini se a ni ta tsaka ngopfu loko DA yo nghena mi kuma ku swivandlani na xin'we xa munhu wun'we xa munhu wa ka ntimini a swi landzelangi ko va ku xenga tiko leswi endliwaka hi vanhu va ka hina tatana khalanga loko mo langutisa mavandla yo tana malama ma solaku ANC va huma a malawu va huma kwale ka MK va vuya va ta ka mahonisi va vuya va ta bayisisa vanhu hi kha hi va tiva i mhani a nga va tiviku loko mo langutisa leswin'wana mavandla yo tala hi nga ma vuli mavito ma lama va Action SA va ta va ta vulavula hi masipala wa Giyani lava sukaka kona va tirhe yini tatana khalanga masipala wa Giyani loyi hi n'wi tivaka i ximoko hi tiva na ANC na DA leswi tumbulukaka leswi nga na mavito man'wani ma xizulu ma xikalanga hayi swo va swa kwala na kwala sweswo swa ndlala tatana khalanga ma ni vona ku himpela Pope Ramatshofu i vula swona a va sefani mara va va tshamini va ri tlhelo ku nghena mabunu hi vona nyana ku va tlangisa ku yini mabunu swivandlani swa munhu wa ntima tatana khalanga ni ta vula ro hetelela namuntlha na ha va vule futi i ku loya na ku faya mabodlhela patwini na ku mbala magume tatana khalanga mi tivamba vanhwini vana va lava magume a va lava madimasi a va lava makhwaya tatana khalanga mataleni mina ni ri kwala Venda hayi xumini.

0: Shangu shemba ngwana wa pushema faifi va ku hi lava risimu vero ta dlayisa ku tlhava hi sembra kahle khombo mi keko amukela kahle eka ndrenga wa siku ra namuntlha ku ri timinetsa ku ringana ti12 wa twona njhe ngheni kahle ka or leyanharhu enhlikani khazi
1: ayevakhazipfukile
0: n'wana mani
1: i pfukile minjhani boti na hina hi pfukile vayingiseri va hina minjhani kwala kaya ka minjhani kwala mathekisini minjhani kwala dorobeni hinkwako na kwala mixumaxuma makona mingisara mina mamkela eka nhlekano wa siku ra namuntlha ku ri vambirhi wa kahle mingisara mina lowu saseka eka hi amukela mingisara serafame eka nongonoko wa bamba to bamba himpela namuntlha ku ti 28 ta July 2026 lembe ri kha ra famba kahle phela loko ze u swi layela kahle ku kulo salanyana swin'wheta ni nga ku mune muna ntlhanu kwala ya kambe hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisara mina ku se lembe ri va ri kha ri fambile hi ndlela leyi nge hi khensela kambe eka mahasiklori lava nga kota ku fambisa na n'wena kahle ngopfu eka mpunzi hinkwawo ku ya fika kahle eka nongonoko lowu hundzeke jisavuthaka mfambe kahle na vakon'wani don kensile vaboti ku va mukhamisi ya le nkarhi
0: alright sweswo ke mingiseri wa jisa ri fambe kha yi famba kahle faneke eka ndrenga wa siku ra namuntlha amukela kahle tindhawu ta ku hambanahambana ko kwala mingisela kahle mi ri kona va kona va yi kuma kahle faneke audio streaming liya ya www.gsrfm.co.za hi lava nga le xilungwini lava nga le xididini lava nga le mjondol kesini mativa hi ri xandla endleni ka xin'wana xandla n'wina mi nga la dorobeni ra hina ra giyani kesini ka xiondo 106.0 n'wina mi nga le ka malamulele kesini i 106.0 kasike ndhawu leyi tatile ilimi kesini na n'wina ke xiondo 106.0 kasike na n'wina ke mi nga tindhawu ta lavotsanini halayi sini xiondo 106.0 kasi ka mingiseri nongonoko u tshamise swiswiya wa ku tshamise swona mara

0: hita vana ku nji chaka sikura namuntla kuna sakati singa kona ndini kanongonoko
1: ya vayeni vakona mingisa mina anzaka loko vayeka ubuye kahle ngopfu ka tinhloko maka lenga ta ikhahlangana kahle ngopfu na the regional managers kusuka kahle ka cornerstone lama nga ta va khamele kahle sitsongwe nyana kumbe chance otala nyana leswi nga ta va kha va hitsundzisha swona kwala moyeni kambe no tshemba na ku pfumela saku wa a wu rivali leswaku hi kona ka swiphemu swa mabulu 106.0 megahertz fm facebook gcr fm kambe ke ngari vale saku neka tiktok hi kona gcr fm kambe ke no tshemba ku impela u ta code pin loko kuri ku loko tsandzeka ni ku va kho hi kuma kahle eka eka xihonzo xa 106.0 megahertz fm ringetana or streaming ming sara mina ku va kho hi twa la inongono ku wa mafenya nongono ku wantsa ko nongono kwa ti donzo na hinkwaswo ka swona hlayiseka.
0: Alright, this is okay, Mingsero Jesus FM siku rikona vele ke kunga siku le riyani ke rati 828 ne
1: eka
0: ngoti liya ya vunkombo mara inti siku fikela kwini khase swa ku veri vaka mana na mikwata ngopfu loko vaka baba kumbe xa nkeno nwa nwe a hlamba a basa swinene a mandeni ka jarata am love a basa a hlamba a basa swinene mi lava a a basini
1: veri veri
0: veri swinene ngopfu mikwata ngopfu
1: I think suka switchi waka statement chess lava kwata ngopfu loko va bona vaka mali ba hlamba ba huma ba famba e tibutsa ku iya kwimo
0: kasi
1: wa hlamba hlamba mbela na xihilana a famba
0: ha mahlambelo lama ha nwina very very swina nguna ngova ka manana se ala kota ku pesa so impela impela hi zona ke e bizu ngwana blasis va kuri no hi xitalo loko la ku ta vona ku vaka manana vana mabonzo loko vaka baba ta vata bus xava mpahla ya white
1: hawo
0: ita zwivona ku ha xinge hlwele ku
1: esho evheta xithaki
0: sa xifantsi xa ku so engavanga mela ngana vanhu ile swivulavu sisi swivula ku swona mizero jiser
1: ya ba kona yes i mabonzo hi wona nwansa ti bebro na mabonzo ner mara ntwa hinga kuva masiku lama vana makana ngo swona sweswo va ti va tirhandza ngopfu
0: va masiku lama muvula ku mitshikili vonwe
1: tirhandza ngopfu pisina nkoka
0: okay
1: mingisara vina sitsumela ndzaka tinhloko maketa hi ke vuya kahle na vayeni va hina u tshemba ku ri hayi i nga sumele khule ka 106.0 megahertz fm we are the voice of the nation
0: right i nga se famba velekela ku na live read ne liyanike ya va market place kasi ke va komisela paketa ku fnb gold business yi ku nyika nkarhi wa ku va u kota ku fikelela tikhasimende hi ku tirhisana kahle na va market place eka app ya fnb kasi ke kota ku pfuna mbuyelo hi ku tirhisa fnb gold business sukela eka ntsengo wa 48 hi n'hweti naswona u endla enxaxamelo wa bindzu namuntlha famba na mikarhi na bangi leyi pfunaka ku va tikhasimende ti kota ku fikelela bindzu ra wena fnb yi pfunaka ku tisa ku cinca eka swilo hinkwaswo ku na swipimelo eka skamingiseri hi swona ku famba leswaku na swin'wana ke ya ka tinhlokomhaka ta mahungu loko hi vuya hi vuya kahle veleke na vuendzi bya hina laha hi fanekeleke va hi vulavurisana kahle veleke na vona mingiseri wa gcr fm ri sumela kahle ra hi heleketa ka nhlokomhaka dj staff fambisani kahle veleke na siyata va koa eka famba i vitana risimu eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka indenga

0: Slang Italian. Italian. Bajaria Agro la kushanso mirin kwayo yesifuo swatomu tihuku timbote tinyimfu tihonje nasungana swotala batlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula qpo eagle rock na trihuku u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
1: Alright, seso ke mixer wa GZ FM hi le ka makume mune nkaye wa timinete ngeni kahle mina na wena ke eka awara liya ya naru eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka sike a vi khela ngita kahle mixer wa GZ FM hi ta va khela ngita kahle veleke leswaku i bugs kumbe xani ke va khela ngita kahle veleke leswaku swi nga va njhani loko akhawunti ya wena ya Fan B Gold Business yi ku vuyerisa wena mixer wa GZ FM ka sike va ri tikumeli 6 hi tilitara eka i bugs loko u chela mafurha na ku va u kuma 30% loko u endla mixavo leyi yi endlaka eka Pick and Pay naswona ku vuyeriwa ka wena a swi heleli kwalako tirhisa ntsengo wa wena eka xiyenge xa e-bucks ku endla tihakelo ta wena ku xava eka Take a Lot na swin'wana famba na mukarhi na FNB Gold Business Account hi ntsengo wa le hansi wa 49 rand hi n'hweti FNB yi pfuna ka ku tisa ku ncinca ku na swipimelo
2: ina mingisa ra mina a famba swin'we kahle na mahungu lama sukaka kahle ka FNB va ku hi FNB Gold Business Account u kota ku tirhisa mali leyi tlulaka leyi nga eka akhawunti ya wena credit card na ku lomba mali ya bindzu hi ku endla xikombelo xin'we ntsena eka subject to credit assessment hlayisa nkarhi wa wena u pfumelela leswaku xiyimo xa wena xa timali xi kota ku kula lexi tsakisaka hi FNB Gold Business Account hileswaku u sungula ku hakela leyi sungulaka hakelo leyi nga ehansi ku nga 49 rand ntsena hi n'hweti famba na mikarhi hi ku tirhisa bangi ya FNB leyi ku pfunaka ku humelerisa bindzu ra wena
1: right.
2: FNB okay. FNB yi ku pfuna eka swilo hinkwaswo ku na swipimelo
1: Hi sweswo mingiseriwa GZFM ke famba kahle veleka ndzenga wa siku ra namuntlha va ri impela ge ku na swipimelo a hi veleni karhi languta kahle veleka emakeni leyi ya ti-e-bugs xikan'we ke na yaliya yin'wana yaliya ya ka
2: FNB ya ti-credit card mingisa ra mina a swi nga kahle ngopfu eka nhlekani wa siku ra namuntlha ka nangona ku va bamba reloaded hi va hi kha hi famba languta kahle kambe ke ka xinkarhani lexi hi nga sala na xona i nkarhi wa ku va hi kha hi kuma kahle swingongwani leswi baka mpongo ni le ka ra namuntlha siku swi tivaka mingisa ra mina ku ha mahungu ma tele swinene kambe ke mingiserisera fm hi va hi kha hi famba na n'wina kahle swinene eka 106.0 megahertz fm
1: alright sweswo ke mingiseri a hi languteni kahle eka mahungu lama fambaka mahlweni eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ke ni ri ka matiko mambe eka nhlikani wa siku ra namuntlha ekasi ke ku na munhu kumbexani ke n'wanuna loyi a tiveke kahle veleke hikuva a tlanga story eka xigilamkhuva kumbexani ke eka television eka swiphemu swa ku hambanahambana veleke hi nga hi kha hi vulavula kahle mani i kona Israel Matseke Zulu u vula leswaku ri mdende luwa wa 350 kumbe 370 luwa wu fanekele wa wu herisiwa Zulu u ri vanhu lava faneleke ku hola mdende i vadyuhari na vanhu lava hanyaka evutsoniweni ntsena laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga u ri vana va vanhu va 350 a va deserve ti 350 toto leto va ri mali liya yi fe yi tsemiwa loko ni swi languta kahle ni voni swi vona kahle leswaku a yi kho nga ku lava i ta ndla ku vanhu va pfuxa national shutdown Oh, isulo swintswa a tindleveni ta vayingiseri. Isimbra kahle mingiseri ene si chela mafuru.

0: swa hi chuzi.
1: Sweswo a hi xitori mingiseriwa Jesu FM. Swa tiveka swa ku loko ze ku duma njhini a foni ya rila xem. Na leswi swa ku va revenge va humesa nhloko kha vulavula na luya le. Ha Yesu ku yini what? A kha ngalanguti la taxi yi revenge la kona. Sweswo mingiseri a hi dzumba kahle feleke na Bot V Center na motha. I can see ni Bot V 49 what minute ngiri kahle feleke eka awara lia ya mune. Ya ka leti bakuwa
2: mingisamela kambe ka tlhelo ra ti entertainment stories. Maungi ya tele mani. Maungi ya lomphane le ka nkarhi wa sweswiwani. Alright. Loko hana ngita kahle mingisamela ku salansela khuma tv na simela kwele ka awara lia ku nga awara ya ntlhanu. Kambe ke mingisamela mina hungu leri va ku ri kha ri ri kona. Hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisamela ku tolo. Alvovo. Mengtiba kahle ngopfu ka ari ka side drum music.
1: Elvovo dirango ne?
2: Yes.
1: Pati dirango ne manda la la la. Ya.
2: Yeah, waluya. Baba kha va hlamusela kahle ngopfu ku mingisela mu kutolo ari ka an interview.
1: Okay.
2: Na aba a hlamusela xitori xa yena. Andzaka loko vanhu va kha va vone swithombe swa yena, tani loko mukhami swi tiva ku Elvovo ku ri vanhu va miri mani loko va ka khale ka vona ku vanhu va miri. Yes, dude. Yes. Yeah, kambe lava ku va kha va kume xithombe xa yena se a bekile kumbe xana se a nga ha ri na miri luwa wa yena wa khale. Laha swivutiso swo tala swi nga sungula ku va swi kha swi vutisavutisa ku swi endleke yini. Kambe ke i va kha hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri swilo swi hete swi nga n'wi fambeli kahle. Mi nga rivala leswaku i va kha hlamusela ku ri yena munhu loyi a va ku a kha a pfunapfuna vanhu vo talatala hi to n'wi fananisa na na vanhu vo tala swinene kambe i va kha a kota ku pfunapfuna vanhu vo tala swinene hi nkarhi wa yena laha swa n'wi fambela kahle. I va kha hlamusela kahle ngopfu mingisame ku andzhaka loko a va kha bay stroke vanghana va yena hinkwavo a va ha ti vonakarisanga kusuhana yena. Vanghana va yena hinkwavo lava a nga va pfuna vanhu lava va va pfuna family yi fambele kule na yena. Lava ka kha hlamusela ka nkarhi wa sweswiwani a nga ha ri na nchumu swilo a swa ha ri ku n'wi fambeleni kahle i beki swi ti komba ku i na stress i tshame i vabya yi tlhela va na stress hinkwaswo xikarhi wun'we se lava vanhu vo tala va nga heta va va kha va vaviseka swinene hi xitori xa yena andzhaka loko va kha va vona leswaku i hi pfune swinene kumbexana i hi tsakisini malembe yo tala swinene malembe ndzhaku lava vanhu va nga sungula ku va kha va n'wi donatela. Loko ni pfuka ka siku ra namuntlha ni languta ku mali leyi fikaka a yi fika ka 200,000
1: leyi nga donatiwa kusukela
2: tolo
1: vaka tekisa
2: Afrika-Dzonga
1: va kha va nyikela a swi ni kahle mativa
2: swa ti komba kahle ku himpela se swi fambe kahle swinene va ha n'wi navelelaka ku ya mahlweni na rihanyo ra yena loko i tsakise vanhu for nkarhi wo leha swinene
1: he vana hi yena loyi ni n'wi vonaka laha
2: yeawu
1: kusuka laha a ta laha
2: Yeah. Yes.
1: Isa so mingiseri wa Jesu FM ka mahlweni feleke ka ni keta kahle feleke le dibagu wa ka ti kurenda ra Afrika Dzonga man kuna loyara ya tindawu leti ta Zambia ya yena Naomi Pilula i wansati loyi a nga na xivumbeko xa yena a ri yexe sesilo one kumbe xani ke malangutelo ma langutekelo ma yena i ma yena a ri swakwe
2: hi ndlela yin'wani i unique
1: ehe a hi swivekeni kahle hi ndlela leyo u teke swinepe swa selfie a swi upload ka social media laha social media yi nga fika yi pfurha hi nkarhi wowalowo wa tiva ku va na malangavi ka social media vanhu va sungula ku hleka va n'wi yekutela va vona ku he kasi why i nga susa swithombe sweswo kokwalano ku he a wu languteki kahle he nhompfu ya wena xikandza xa wena na swin'wana na swin'wana leswi vanhu va kha va vulavula swona kokwalano kasi ke yena hi yexe ke a endla mhaka leya kuva a nga susi swithombe leswiya ka social media a swi tshika kokwalano laha nga vuya tsuma kahle mingiseriwa Jesu FM a fika reply kahle kumbexani ka va hlamula kahle feleke kona kwale ka Twitter kumbexani ka kona kwale ka X a ku I am not an aesthetically beautiful person I'm not and that's okay but I love myself and yes. I can't be myself hi leswi a nga fika a vula swona feleke yi nga vuya yi fika yi swi khumba vanhu va ku tala swinene ngopfu a tlhela kumisa timhaketo wa yi khona ni nga ta pfuka mina ni tirhisa ti-filters ni endla yini ku ni kota ku languteka kahle hayi kho mina
2: hi mina ku ri ni ta tsakisa van'wina maswo hi leswi mhaka hi mhaka leyi nga yi khumba kahle tolo ku ri i nga tshuki na siku na rin'we ti kume i kha i jaja hi leswi munhu a nga xiswona i nga khomenti hi maendlelo i maendlekelo ya munhu hi xiswona
1: hi tindleve ta wena vo
2: se phela u ta sungula ku va a kha a ticheka-cheka loko a pfuka na mpfuni ta hlamba tshama a yima a xi voni na ticheka-cheka hikwalaho ka malangutelo ya wena kumbexana mavekelo ya wena ya swilo a swi tshamiseka
1: hi leswi nga kona ka gaza ka nkarhi wa sweswiwani loko wo ze u bayiza u upload picture wena mhlekisela wena ka swiyenge swa mabulo va sungula ku mi lavalava mani va lavalava ti-mistake ta lowa wanuna va lavalava ti-mistake ta lowa wansati va sungula ku vulavula sweswiyana sweswiya xana mi swi tiva leswaku mhaka fano yeleyo yi nga ha faya kumbe yi onha relationship yo yaliya ke nakona loko n'wina mi khomentaka laya vo ya va ya mi pfulela case va ta mi khoma va sejeni va ready hi sweswo ku va va mi pfalela hambi ku ri Tyler hi sasa lexiwani i kombisani makenta ku ri ku ta ku ri na concert yin'wana ya matimba swinene ngopfani ndhawini leya tale Nigeria loko a tivisa swo swoleswo ka swiyenge swa mabulo ku sungula ku va na malangavi mani ku va na phensaphensa vuntutulantula ku kokelana ka marito kumbexana ka ti-comment va le Nigeria van'wana kombisani makenta ku a yi khona vona va ta sungula ku boycota leswaku loko yena akela ku nghena a Nigeria swa antswa yena a va na rito eka tiko ra Afrika-Dzonga leswaku vanhu va Afrika-Dzonga va sukela leswi va swi endlaka swa ku caca emazenophobia kumbexani ke vona vanhu va le Nigeria atikweni ra hina ra Afrika-Dzonga vanhu vo tala va le Nigeria va na ku pfumela leswaku loko wo ze i va munhu wa nduma atikweni ro karhi loko wo voice outa u ta tekeliwa enhlokweni hi yo mhaka ku yena va n'wi aleli mara va boycota le yena a endli swo karhi va kota ku n'wi amukela atindhawini ta le Nigeria
2: a nga to heta na yena a tlhela a fambisiwa va ku ya tshama kwele
1: phela ende futhi machani machi ya hluka
2: ya lava ku kha ni vone va kha va kombisa leswaku ka siku ra wa vumune la Limpopo ku ta ku ri busy much and much ita hi kha hi tinyika matimba ngongo vo Pulukwani mi nga hlamala ku hambi ku ri kona kwala hi nga kona ku va kha ku ri busy kambe loko a langutana ka hambi mi nga sameka swingongwa leswi fambaka mahlweni mi swi tiva kahle ngopfu na mutlangi wa story va n'wi tiva kahle ngopfu hi Israel Matseke Zulu.
1: Okay.
2: Yes. Tiveka kahle swinene. Munhu loyi a va a kha a teka ti film totala.
1: Savage ngopfu.
2: Savage rin'wana.
1: Savage xi bohana Sterek. Swa ku loko xi bohani. Loko xi bohani leswi swa muhlayi wa mahungu. Loko xi languta a xi toloveleki.
2: Ivi se xi hlexe ku nhlamba number one. Xi hlexe ku hi swona ntsena xi nga pfumeleriwa laha South Africa ku va xi kha xi rhuketela.
1: Hayi
2: khona.
1: Hey man, here license as well.
2: Yeah, lero nele story na hambi o i bulusa a problem. Kambe ke ba kha hlamusela kahle ngopfu mengisara mina mingari vana soko itsa izaba mahungina ka maviki la mahundzeke. Lava kwa kha hlamusela kahle ngopfu kuri yena anga khomekan kahle vanhu vele Limpopo Mpopo swiku yini yini kambe langa heta tlhapa vuya kahle ka social media a kombela khomero kambe ileti i tlhavuya na kambe mahungwini. I ba kha hlamusela kahle ngopfu ku mali liya mi kumaka le ri 350 se nga 370 yifane canceriwa yikumwa hi vatsoni wa ntse
1: va ta macha
2: hey se lava ka kha hlamusela kahle vanhu va nghenelaka ku ri swi ya hi ku kumbexana hi ku na wena se i le ka xiyimo swa ku fana sweswo na
1: i la ku hola i mudyuhari phina yese
2: i kulukumbini na ku aniseneke ma swi twisisa
1: seyes
2: se va n'wi nghenela hi sweswo ku ri a nge le ku koteni ka ku vulavula hi ku va n'wi khomerini ro sungula loko a va a kha a nghenela vanhu va le Limpopo se i tlha a nghenela munhu wun'wana na wun'wana.
1: Swi wrong.
2: Yeah.
1: Swi wrong. Tshika mfumo wu nyika vanhu timali. Loko ku ri ku mfumo a wu nyiki vanhu timali munhu letiya mintirho a yi tumbuluki ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga. Hi sweswo mi yingiserisa ri kahle na riminesta ku ri ka tinharhu ka xondo 106.0 ka Sky Billion tiko ra Afrika-Dzonga mavoko eka leswi va swi endlaka eka Alvovo Dirango. Hi le risimu ra yena va yingiseri eka xondo 106.0 risimu ri ka Twine va ku ri ini mandla Alvovo wena ka skandla ka sweswo ya ka mavoko ya ku hetelela maawuri lyanhlana rimemba ngoveni hi mulambya kambe valambya yi va siya yi govile. Yigovela vurena hi lava nkanu.

0: right, it looks like I'm going to get the DRC.
1: Mingisela wa mina va hi khengenene impela ka awara ya ku hetisela loko ri ku va ku hi kuma ha ku amukela hi ku rhandza njhani mingisela mina na ngona ya ku bamba reloaded impela swi fambi kahle ka tiawara ka tota ti nga timbirhi kambe se e nkarhi wa nhlokomhaka khazi nhlokomhaka yi tshame kahle hi ndlela leyi va ku mhaka liya ya ku ankosini va ngo vanhu loko va ya aswilahlweni a va khandziyi movha yin'wana na yin'wana leyi va yi lavaka xana loko wena a wu te hi wa wena movha a wu ta pfumela ke kubano uba kuma bakhanzile kumbe movha wa wena wu famba hi wena nwiyi wa wona ntsena na
0: a u ta pfumela loko ku heta ku lahlwa hi lavaya va ku va pfuka va tlulela kunene bakhandiya
1: phela vanwani kuma kuri loko se kwa hala ku huma se va tsuma fika va yima nyangweni wa movha yinwana yinwana
0: a va yima nyangweni movha wa khandiya loko iya like movha kwa vanhu loko
1: ka bagi i kuma ku se ile hondlo lava nga ta na vona na space a xa riko swivusa iku phela vanwanyani loko va swivuku movha nga ku se itele ko fika va ti khandela yinwana va ti fambela i ta sala kwa lana movha hey
0: shibe kona ise sane shika tsama chiba siyana mova va sungula ku xiye kutela tikweni ku hey wena ikule iri xisiwana hey swingatele swina leswi swiwani wise injani loko munhu hi lowana anga se huma swilahlweni nwina mutsutsi vamba ka mtata mo 0608 75 mani ri swibini la ku twa nwina swinjani swibili kumbe swikahle loko swi ri kahle hi khandiyeni
2: swibili
0: njani why so swibia
2: wo fika go vhetela movha loko kuri ku hite swinwe ni hela tlhela swinwe mo sala kuma ku se ku tale vanwana se majesi va nghele va chikisana wa tika munhu wena eta tlhela ku ri xikolo ku ri twa makha xikoko kocho kocho wa tika munhu
0: ah mara mlandze unwe na msamu masu lahlele mkhandzi ya unwana movha mngara na mpfumelelo
2: hayi mhelo ku suka ni kombela one before loko hi suka kaya kuno hita a itarangi movha na aku ha xipesi xikona se laya ruwa bona loko seka ari kuma kuri mfitifiti ngo a ke kuma kuri i minharu wa swivona
0: ya
2: wewa hahlwela wa hahlwela wa rina lavayani e kuma dikokile dinge imeri wena i ta swi dimileke ta kuma plate va hetile
0: ya hikwala ka plate kwalano
2: wena famba yima kwalaya nga khandziyi famba yima kwalaya
0: okay
2: evazi a heta kwalei a nge te hi ku janiwa swi ta kuma vhaya yena mara wena loko wandla leswi hahlwela a nge yimeli wena hi ku tiva ku timovha tele i tona mba koka ku siya loko se i ta fika hali kuma ku ha se ku leti se ni hleketa yin'wana nkulukumba yona yona xitayela xa kahle hayi a yi nga layixava ka mhani hayi a yi layixava ka vavanuna ntsena loko va fika va yi tata yika leswi mi ngo rhanga mikhandziya hina hetelele ku layixa vavanuna hikuva vanuna hi vona va ya ku ku tirheni n'wina a ni ngo misala ndhaku mi ya fika ntsena mi kha mi yimbelela ntsena vavanuna hi va ya ku ku tirheni ni layixa vavanuna ntsena ebe loko lava voka va nga va nga switi ebe xisuka ya khandiya yin'wana movha yi famba mi samele tindhaa kwalaya na loko tivu ya mandlwavini yi kuma ku yi overload yi hungutakani vanhu yi tele ngopfu yi ta vaviseka ebe vanhu va nga chiki ebe yi khandiya yin'wana misa khandi sesiya yi vuya la nkarhi lo leswi nga hela yi rhuma n'wana hikuva va nga teka movha yi ja wena va nga teka movha mi heleketa mi landa movha leyi nga le mandlwavini Nwemi tshame leni mi tshama mtshama vona nga vonaka sem sungula ku jita jita loko mtam ta fika haleni kuma ka ha vanhu seno hangalaka se va hangalaka
0: ha uxe
2: tiki vana style sweswo vanhu se munhu twana ni kahle before ku ta suka ku ina space na
1: yeah
2: a ku right even na ba mi angena mari loko mi vuya ha loko mi vuya hatlisela ayi mayima kwa la ku swa nyana kha irendela kwa la ku swa nayo ku loko a huma le mina ba famba swinwe ku loko a huma nge scot ku yimela wena nga ri ku nywa mo vanhu e toko ka xifamba e ta utwa loko ri na tikhonzi ita hisa halomu hayo makala yo thosi
0: hi mi tweni hlayiseka
2: noku dyondzisa ku na wena hi hambi kombela that was the way I'm lang
0: ni mi ya re all right hi mi tweni but masenya 0608752 rumela kahle nkandi so wena ri toy toy waming siri so kwena ke ori yini kahle ko maka eka nhle kana kwazi ku rana mona e better ncingo 0608752 etwe wena kazi so kwena uta zwindlisa ku yini kazi wa yini
3: Yebo.
0: Yebo.
3: Njani na?
0: Hifukile njani?
3: Hifukile. Ya, sasukla sathemoka. Endazwe iya tshaka mali ya wena yo tshena afenze kishavela le mopa nya.
0: Awuse.
3: Mina loko ni kandiyile ka nkate kwa movholo ni nga ta kuma wona. Loko hi kandiyile hi famba. Loko hi fika before hi chika le ni ri ma swi vona ku ri hi vangani hi tshamise ku yini a hi tlheni seni sweswi loko no kuma un'wanyana a tshamela a ni tshame kona mina na n'wi tisa a ni mi ta fakaza n'we van'wani hi sweswin'we va ku ino ku hi tlhenisa sweswi hi nga tisa xiswona
0: Okay.
3: Aka ikulukumba a tshikeni ku yima hi sewetana na vanwanyana. Mimi nda tsadi sewetisa vanwanyana. Loko driver yo va kona. Ha hina hi va byela ku a hi fambeni swikomba ku va kumi yin'wanyana movha lava a va tshamela. Hi famba hi ku. Swa supa matonsini hi ni rhunga se hi nga rin'wanyana ra papa van'wanyana. Va ringete ku vamba se hi laha la ka baki. A va ri twanga va zangi va yimela ku fika va ri thahla ku ri hi humesa lomu ya ri hakwaku kona ku tshama henhla ka rona ri handuka
0: exa
3: loko ya vanhu va na xibindzu loko va jahelele tipuletini le a swi endli kahle se lava ya movha loko va vona movha wa vona se ingaku yo rhwala tisemende va hlokotela vakhandziya yin'wanyana ni vona va endla kahle hi ku hina a hina limiti ya ku movha lowu i wu rhwele ngopfu as long ni kume ku tshama se a hi tweleni van'wanyani vinyi va timovha ku movha a wu laveki wu rhwala ene phela mi kuma ku ri kun'wanyana swi fambeki magojigoji loko wu ku wa khupuka wu tlhe wu ku wu hala laha hansi hi lapeleni hi mhaka ya ku tikiwa a swi laveki
0: leswini
3: ya no Ani tiyo matunzuku wesu pamba njani njani.
0: Hai nda mhlamula, mhe mta mhlamula lukuse pala nongonoku, mhe nga suma kisa kuyini.
3: Tafike.
1: Mhe nda stoka la mwe.
0: Mwe pala nda mshe.
3: Mwe.
0: Shab shab, hai kesele kwan patlani. Ya mahlweni mi ngiseri ka 060-87-5942 ile ku fambeni kahle mfeleke ka mahlikani wa siku ra namuntlha hi la ku twa ya wena mi ngiseri ka nambara yo yaleya xirhandwa 060-87-5942 ta u yi khomele yiniki u nga rhumela kahle mfeleke na nkandziyiso wa wena wa rito eka nambara 060-87-5942 kona mi ngiseri loyi 106 hello
4: mele u vanhu wa ku va khandziyini a ni va cinci Satu siseka ku hile nkosini.
0: Okay.
4: Lomu va yi tele swi tikhumba yi tele loko va vona va nga khandziyi. Hambi loko hi vuya ku ri man'wavelo no va gadzila na machicha. Loko tshika va khandziya hi le nkosini hi le ndhawini yo hlonipheka.
0: Ya.
4: Mara loko wa ku ri byaleni. Risuka la majapu ka gedetelini wakonaka ya kaya la va cinca
1: heyi
4: ni famba na lava ni nga tala vutsela
1: ya
4: mara ku ri kosini hari yo va cinca
1: ya twala swinene
4: a ku ri swo wan'wana
1: thank you Ming Sarah Sarafam half and Panaguna Gatlika 060875940 Ramwe one a little Tam Sequin and Na. She would say, Go, ma bachicha,
0: Miss Mabachika. He come over away.
1: Yeah.
0: 060875942 Ming Sarah Tanakasana Bonello. He loved to a winner Felica and Tenga was Sukura Motash. Come a car 26 minutes and Kenegatika or Lantan Kaskega. What's up, Nagonake? What will a Catamix or GSFM country? So here when a Marie Tokumba, we play a certain thing. He trail of 106 Hello.
4: I am going to go to the house.
1: Okay. Yeah, rangwe ba le tsamo se kwena meng saramena a ka famba swinga kahle. Lika awara ya ku hetsela nga ri ba le swaku hi kona le ka mkanziso ne le ka tiqingo. Hami amke. Hello.
0: Hello.
5: Aye.
1: Aye.
5: Njana.
1: Ai fukile mjani?
5: E fukile swilo swina kambiri ba hashi ba mina swilo.
1: Okay.
5: Kuna ku vanhu vaya nkosini mi kuma ku loko vanhu vaya nkosini kuya kuya khandzi ya swidakwa ntsene va jele ku vuya kaya ka khandzi va kegoti nga u chisa ka movha ya wena ku tele vanhu lava mi kuma ku se va nwa mabyala va tsutsumela ku ya kaya na ku lahlavalahlanga va tshika vakhegulu va xikwembu va famba hi milenge mi ni nga va chicha ni khandziyisa vakhegulu vona lava
0: ya
5: e handle ka ku pfumelela munhu vanhu lava hinkwavo ngo a va nga khandziya vo hemba mina ni mi byela ntiyiso ka wa mimovha ni nga khandziyisa vakhegulu hayi vakababa lava ngo fika va nwa mabyala hi ku amangwaveni ku tele ku vanhu va amangwaveni va fika va tshama va bula va nwa mabyala ma swi vona a yi basangi mhaka yaleyo va ka mhani hi vona hi fanele hi va khandziyisa lava vakulu na koho
0: lavatsongo va khandziyisiwi
5: hayi lavatsongo swi tele ku va bomba va ya voniwa le mangwaveni
0: va ya ku voniweni nkosini
5: va ya ku voniweni hi ku mi ta swi vona na mambalelo ya kona ku va ya ku
0: voniweni Vombala njani na vombala njani mi vulavula swinwana hi tshama hi xixiya xiya
5: xixiya xiya mi ta swona a hi khandziyiseni vatswatsi mani vatswari va hina maluleke swi vonisa swona ri kwala ka homu 114
0: hi mun'wana ti loko va mbala swaswo swi mpahla ya ntima va ya ku voniweni
5: a va mbala ya ntima mi ta swi vona na swikhotlhotlho ku leswi mabombela ku vonani vonani maxomi u tiphafa njhani u ya mangwaveni
0: a ni ku na vanhu na
5: hayi khomi kwalahayi
0: o he guyu n'wanati
5: khomeri ka zepoi
0: vana he n'wanati swi yini mara mpela n'wanati hayi a va
1: hlambi titlatlatlwa
0: a va hlambi vanhu lavawa swi kahle ku va hlamba ivi loko va hlamba va ri lava hlambini 060875942 ku hava xo tsakisa ku fana ku ri layi tiphafile mani
1: relationprofessional
0: na mihloti yi sula kahle
1: relationprofessional
0: na mihloti yi sula kahle yi order hayi leswiya swa ku hayi n'wana

Lokusiso sasemingiselo wami mina ntombi yezenya ntombi lesikhondiswa amaleza wazinjive ntsetselo kahlungwana neri tukulo mamjaji ngati smart na sera mamjaji ngamathole kamavuza kaya mbuya vapfukile vanhu vana ntsembo na kupfumela swa ku vanhu vapfukini nisheweta vanhu hinkwaku lo mini ngisela ka miri kona minjani na mipfukile ka nongonoko wa Sportville nkarhi wa hina uyivekola ka 9:07 na cancer remember kusirwa nkarhi mara lo nkarhi hi wa hina na vayingiseri va Sportville iri ni ku byela leswaku miyingiseri wa mina ku na to tala ni nga khomela tona ka majaha masiku ra namuntlha nongonoko wa siku ra namuntlha wu ta hambana na wa masiku lowu wa ku ni nghena ni veni mine ka topic ya koho miyingiseri wa mina so namuntlha hi fambisa leswi u yi kuma kahle ka audio streaming xa hina xa www.gcrfm.co.za lava va lava ku yingisela va ri lomu ya majoni a va tsutsumele ka page ra mina ra nhwenyani wo zenya kwalaha ni poste audio streaming xa vo loko ni xi hlaya va ku ntombi a hi xikumi mana hi xikumi tsutsumela ka page ra mina ra nhwenyani wo zenya ni postini kwalaha posti wa mahetelelo ya namuntlha miyingiseri wa mina majaha malama ni postini tsutsumela kwalaha fika yi tovetsa kwalaya yi ta ku teka yi ku tisa ka GCRFM u kota ku yingisela nongonoko wa hina kahle kasi ka majaha masiku ra namuntlha ni ta va ni ri na nkulukumba Steven Mabunda kusuka ka Greater Giyani municipality va rile ngopfu vanhu va rilarile va ku ntombi why u nga broadcast mayor's cup why u nga broadcast mayor's cup what's wrong with Greater Giyani municipality na GCR a ku ndleki nchumu ku fane ku landzelela ani hi xipolitiki veri ti-protocol ta landzeleliwa na hina hi landzelela ti-protocol miyingiseri wa mina so ta va ni ri na va Greater Giyani municipality ku yi byela hi mimbuyelo ya mugqivela na nsoto leswaku yi tshamise ku yini naswo vhiki leri taku hi langutele yini naswo hi le ka top mind ta va hi kha ri vutisa nkulukumba Steven Mabunda loko yi ku 7:20 taba ni na kulukumba Steven Mabunda so hi taba hi kha ri hi vulavula hi ti-award letiya ta hina ta Betway Premiership Orlando Pirates yi swipa kunene yi swipa wa vona loko u swipa a redzi miyingiseri wa mina hi ta ku yini mhaka ya kona i mhaka ya ku swilo swi tshamisa hi ndlela yaleyo swi nga tshamisa swona a hi nge swi ncinci miyingiseri wa mina so mara ni ta vona kha ni vulavula hi yona mimbuyelo leya ya Betway Premiership miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani swi endla leswaku mitlangu ya bolo yi va karhi na ndyani ta va ni kha a hi vona ntsena ni nga va ta ni ta va ni kha ni vulavula na vona ka majaha masiku ra namuntlha kulukumba Steven Mabunda ni ta va ni kha ni sungula nongonoko wa hina a ka majaha masiku ra namuntlha miyingiseri wa mina nkulukumba wa hina ni vulavula hi nkulukumba Chifiwa Maumela lava nga chairman ya magenge annual soccer tournament miyingiseri wa mina na magenge FC ku vulavula hi tournament leyi yi vitaniwaka magenge leyi nga ta va yi ri kona hi September va ta va karhi va ku byela siku ra toss va ku byela leswaku swilo swi ta tshamisa ku yini ku na yini swo nyanyula kwale top 32 ya vona miyingiseri wa mina so ku lava ku twa to tala miyingiseri wa mina tshamisa sweswo cause namuntlha i fully packed ya ti-interview miyingiseri wa mina so a hi sunguli nkulukumba nkulukumba Maumela not Steven nkulukumba Maumela hi twa kusuka ka vona ku va ri yini miyingiseri wa mina a hi twi leswaku va ri yini hi ya ka vona hi ndlela leyi miyingiseri wa mina

0: Aye, amamkela kanongonoko wa Sportville ka Jisera FM intombi yozenya lo mbulavula kana yena.
1: Na khesa intombi yozenya niku shota ba yingiseri ba Jisera FM.
0: Ya, hastiva leswaku schedule sangwe kumbe timetable yangwe yi tlimbanile mara hi lava nkarhi nyana ntsongo ka nwina ku vulavula hi tournament ya nwina ya magenge leyi ku nga ta va na thosi ku nga ri khale ku tlhela ku sungula mitlangu leyiwa kulukumba chifiwa mahumela amamukela ka GCR FM kahlekahle ni tekani i nkarhi wa n'wina sweswi wa ku mi byela vayingiseri ku ta ndleka yini thosi yi ta va yi ri kwini naswo mitlangu yi ta sungula rini ku ta va na minyanyulo yini i nkarhi wa n'wina sweswi.
1: No, nkezini ntombi yo zenya ya tournament ya hina se yi le kuleni swinene lembe leri nga hela a hi ri ka top 16 kambe hi ku vona leswi ti-team a ti swi lavisa xiswona ku tikuma hi swi vonini swi fanerile ku ri hayi a hi yinini ka top 32 so tournament ya magenge super cup ka lembe leri ra 2026 hi khoma lembe ra vunharhu a kha ha kula a kha ha dyondza ka ti-mistake ta hina a kha ha antswisa swin'wana so yi ta va yi ri na ti-team leti ringanaku 32 ti-team leti ti ta va kha ti phikizana ti kha ti phikizanela ntsengo wa kahle swinene thoso ya hina yi ta va hi ri ti 29 ta August laha ti-team ta 32 ti nga ta va ku ri ti ya hlangana kumbe ti ya phikizana na ti-team ti tournament yi ta sungula hi ti-5 ta September ya ya hela hi ti-26 ta September.
0: A hi yeni mahlweni
1: swin'wani ku na masagwadi lawa nga ta va kha va ma kuma tanihiloko hi vula hi ku se hi kurini nyana ti-team ta va kha ti phikizanela xidlodlo xo sungula lava nga ta va kha kuma 100,000 rand laha team yi famba na kiti ku na nyama ku na mbuti leyi hanyaku leyi loko ti-team leti kha ti tlanga ti-finali yi ta va yi
0: kulukumba xifiwe kulukumba xifiwe kulukumba xifiwe. Ya eri hi va humesa moyeni a ve le ku twaleni a moyeni miyingiseri wa mina i ri hi jika mavhengeleni hi ta kota ku va vuyisa moyeni kahle leswaku va va karhi va hi va twa leswaku va vulavula va ku yini.

0: wisa sweswo mi yingiseriwa mina a hi kha hi lunghisalunghisa nyana leswaku hi kota ku twa nkulukumba mamela hi ndlela leyi nga fanela leswaku hi ta va hi karhi hi twa hinkwaswo leswi va nga ta va karhi va swi vulavula mi yingiseriwa mina so hi ri hi lunghisa la nkulukumba mamela ha mamukela ka JCR FM
1: Ni nkesiri muhashi na tshemba leswaku sweswiwani na twala kahle
0: ya va mi twa kahle sweswiwani nkulukumba mamela swi vula ku mi ta sungula masungulo ve ri vanhu a va nga mi twi mani a va nga mi twi sweswo swa kona swa tsematsema a hi sunguleni masunguleni ku na tournament leyiwa yi nga tshamisa hi ndlela ya kahle swinene ku na toast leyi mi lavaka ku yi endla tournament i 100,000 naswona tournament yi ta va yi karhi yi sungula hi September ni lava ku mi byela vayingiseri leswaku toast ya n'wina ya sungula na so the team ti fikelerini affiliation leyi ti fanele ku ti hakela yona naswona ti team ti ringaniliki ku va ti thosiwa hi siku leri mi nga ta va mi kha mi ri hlaya xewetani vayingiseri
1: nikhesile ntombi yo zenya ni xeweta vayingiseri va GCR FM ni ri madyambu lamanene ya tournament yi ta va yi ri kona Magenge Super Cup ka lembe leri 2026 hi kulinyana lembe leri nga hela a hi ri top 16 kambe lembe leri hi ya kula hi ya ka top 32 hi ku vona leswi ti-team a ti swilavisa xiswona ku tikuma kha ti ti joyina mphikizano lowa hina tofe ya hina yi ta va yi ri hi ti 28 ta yi ta va yi ri ti 29 ta August hi ta va kha hi va na thoso ya hina na ti-team ti nga ta va kha ti swi tiva leswaku ti ya hlangana na ti-team tihi kumbe ti ya lwela ntsengo lowa 100,000 loko ku katsaka na mbuti yo hanya ya lwela ntsengo lowu rini na team yini
0: okay cup ya n'wina ya Magenge Super Cup yi mi ya endla thosi ya n'wina hi ti 29 ta August 2026 la swipanu swa 32 swi nga ta va swi kha swi tiva ku swi ya tlanga na mani na kwihi so mi vulavula hi mbuti aka xipanu swihi leswi nga ta va xi kha xi kuma mbuti eka 100,000 na 40,000 na 10,000 na 10,000 i swipanu swihi leswi nga ta va swi kha swi tibukutela masagwadi lava ma vulavulaka
1: muhaxi i nga ku a ni tirhisanga ntlawa wa wona wa kahle hi vulavula hi timbuti timbirhi number one na number two va ta va kha va famba na mali number one yi ta famba na 100,000 na kiti na timedlele na mbuti hi lava leswaku loko va heta ku wina mali leyi va celebrate va kha va dya nyama
0: va swi ta va yingiseri va yona All right.
1: Na number two na yona yi ta famba na ntsengo lowu ringanaka 50,000 laha na vona hi ngo famba ni ya dya nyama mi ta va mi tirhini kumbe ku lwa ku tikuma mi ri laha mi nga kona so i mintsengo leyi hi va ku ka lembe leri yi ri special ku hayi ma vona loko himpela ku ya ku ya dyiwa nyama i ri ku tlangeni i kha yi vona mbuti i kha yi tidyela byanyi bya yona yi ri le i kha yi swi tiva ku ri ni ya famba na mali na mbuti liya
0: nkulukumba xifiwo hi byele number 3 na number 4 ti ya tibukutela yini tona
1: number 3 na number 4 number 3 ya kuma ntsengo lowu nga na ku 30,000 na yona yi ta famba na kiti number 4 ya kuma ntsengo lowu ringana ku 20,000 laha na yona yi nga ta famba na kiti
0: ti-team leti hinkwati kahlekahle ni tiye ti swi fanele loko winini loko u khome number 4 swi fanele loko i winini I mean like i mara nga ta ku nyika 20,000 like loko u khome number 4 a ku nyika 30,000 a ku nyika 50,000 I mean like serious swi fanele loko u winini loko i ri ka top 4 kahlekahle
1: ya swona i ntiyiso ene ku la ku ku tlhotlha ti-team ku ri a swi lava leswaku va va na swan'wanchumu a swi lava leswaku mali leyi tin'wani ta tona ti-team ti nga yi tirhisa ku prepare ti-pre-season ta tona hi ku tin'wani ti-team leti ti va ku ti ri tilikini
0: kulukumba xifiwa mitlangu leyiwani yi ya tlangela a rivaleni rihi aka majosi cause tournament yi le ka majosi yi ya tlangela a rivaleni rihi loko munhu o va a karhi a suka hi le giyani Giyani town vulavula hi doroba ra Giyani kumbe xana a suka a Dzanini ala ku ta aka majosi ala ku ta aka tournament leyi mi vulavulaka hi yona ya Magenge u tisa ku yini u ya aka ground yi cause the ground ta ka majosi ti hlayile phela
1: iya no ntiyiso walowo loko lava rhandzaka no seketela ntlangu wa bolo va tsakela ku tikuma va kha va ta vona tshuxa ku saseka ku fana leswi hi nga ta va kha swi endla loko mi suka Giyani va ku nghena ka majosi hi na ti-four-way stop timbirhi ta majosi so mi hindza four-way stop yo sungula four-way stop ya vumbirhi ende ti-four-way stop leti hinkwato ka majosi tina ti ground yo sungula yi va na ground ya umbiri hina ku nga na ground leyi vitanaka ku ground ya ka embassy so hina hina ta va hi kha hi rhurhela mitlangu leyi ya magenge super cup top 32 kona loko mi suka mbirhi ma site ya wo xitandani kumbe a elim mi ya hindza a ku na tran loko mi hindza molo wa ku na tran then mi vhela mi wela ka yona ground leya hina hi ku hi yo for west stop yo sungula loko ku kha mi suka ma site yala ka vabungeni kumbe a elim
0: okay a na ku na swin'wana leswi mi nga ta va mi karhi mi swi endla a handleni ka bolo loko mitlangu leyi karhi yi fika makumu
1: hina hi va magenge entertainment ntirho wa hina i vunyanyuri ntirho wa hina i ku va hi hlanganisa vanhu hi bolo na music n'hweti ya September yi special ngopfu hikuva hi va kha hi tlangela na culture ya hina as vaakatiko va ka majosi na tindhawu leti nge le kusuhi so ku swi ta va swi ri kona swihungasi ti ta va ti ri kona tinhlambi leti ti nga ta va ti ri ku perfumeni hi siku ra masiku lama ma tournament vhiki rin'wana na rin'wana hi ta va hi ri na nhlambi leyi nga ta va kha yi nyanyula kasi na hi siku ra ti-final ti kona tinhlambi leti ti nga ta va ti kha ti perform-a so ka vanhu hinkwavo tshunelani mani mi ta vona tinhlambi ta n'wina hi to ka hi nga vuli ku hi vo mani sweswiwani hikuva ni a wu announce munhu hi nge se ku nyika deposit ya yena mara tinhlambi leti hi nga ti-approach-a ti kona leti hi nga ta va kha hi tirha na swona and va swi tiva magenge entertainment a hi se tshama hi va dyisa mahlahla
0: ku ri kumba xifiwa mi nga songasonga mi ku yini hinkwaswo mayelana na magenge soccer tournament leyi nga kona ya top 32 mi nga songasonga mi ku yini
1: No, yi mani songa hi ku cancer GCR FM ku va mi swi kota ku hi supporta ni ku hi kurisa eka ka swilo swa ku fana na leswi eka ti-team leti ti nga ta va ti ri kona hi kombela moya wa bolo ha swi tiva leswaku mi vanhu lava va taka ku phikizaneni hi ndlela ya kahle eka lava nga ta va kha va hi supporta hi kombela na n'wina mi tikuma mi kha mi behavior hi ndlela ya kahle ha mi tshembisa leswaku ku ta va ku hlayisekini hi ku ya hi security ku hava munhu loyi a nga ta ta a tlhela a ri na xivati ku veki a nga tangi na xona hi ta va hi kha hi meka sure ku ri vuhlayiseki byi kona hi vanhu van'wana vo tisa vuhlayiseki bya kahle so tanani mi ta mi ta vona ntlangu wa bolo tanani mi ta mi ta sapota ti-scoutara tanani mi ta mi ta vona va fana lava hi va teka hi va yisa kun'wana evuton'wini hi ku a kaya bolo yi kona a kaya talenta yi kona so a hi va tekeni na hina hi va yisa eka ti-team leti ti nga tikumaku ti kha ti kurisa talenta ya vona
0: ku ri kumba mahumelo hina hi khensile ku va hi ri na n'wina ka majaha masiku ra namuhla nkateko cause schedule xa n'wehe xi va xi tlimbatlimbekeki ngopfu khense swinene ku va mi ri na hina ka nongonoko wa Sportville majaha masiku ra namuhla
1: ni khensile swinene muhaxi ni ku khensa vayingiseri nakambe ni ku khensa GCR ni ri xandla ehenhla ka xin'wana inkomu
0: valava hi vulavula na vona muyingiseri wa mina i nkulukumba Chifiwa Mahumela lava nga chairman ya xipani lexiya xa Magenge FC tlhelo mukondleteri wa tournament liya ya Magenge annual soccer tournament leyi nga ta va yi karhi yi sungula le ka majosi i ri ni ku byela leswaku 100,000 yi vekiwe tafuleni 50,000 ya number 2 40,000 swa ku ti-team letiwani ti ya ku tibuketela mali ya ku tala muyingiseri wa mina so I mean like loko team ya wena yi nga ri kona laha ni swi tivi leswaku hi lava leswaku swi ndlisa ku yini ni ku byerini leswaku nongonoko wa siku ra namuntlha u ta hambana na minongonoko leyin'wani muyingiseri wa mina ni khense swinene ku li kumba Mahumela ku va mi ve na hina aka majaha masiku ra namuntlha i ri hi tsutsumela aka municipality wa hina wa Giyani ri hi twa ku li kumba Steven Mabunda leswaku va ri yini

0: Kulukumba Steven, amamke alaka GCR FM.
1: No.
0: Amamke alaka GCR FM. Mavhikila manga hundra nkulukumba Steven rini swivula moyeni vayingiseri avaka va ni tsalela message va ku why u nga vulavuli hi Mayor's Cup, why va nga ti va ta vulavula nkulukumba Steven hi Mayor's Cup, why nga vulavuli hi timimimbuyelo ko va ko ndleka yini a xikarhi ka GCR FM na GGM ni ku no a ku ndleki nchumu loko nkarhi wu fikile nkulukumba Steven hi ta vulavula na vona aka majaha masiku ra namuntlha xawetani vayingiseri va hina mi va nyika mimbuyelo ya mugqivela na sota mi tlhela mi va byela ku hi le ka top mani vayingiseri ku va ta kota ku swi tiva leswaku GGM yi kona yi vuye hi ntamu naswona stadium xa tala loko ku ri ku a va twe ku a xitali xa tala ni yini mugqivela lowu ni ya ni langutisa leswaku a Giyani stadium ku njhani kulukuma Steven nkarhi wa n'wini
2: inkomu muhaxi inkomu na le ka vayingiseri ka GCR FM
0: ya
2: nkarhi lowu hi ku angarhela mitlangu ya Mayor's Cup yi sungurile yi le ku fambeni kahle expectation ya hina ya Mayor's Cup hi nga vula leswaku yi tluriwile kumbexani leswi vonaku swi tlula leswi a hi swi expectile ina mava kombisa ko ka tala swinene le a stadium ya hi karhi hi tirhisa swin'we na vastafa na sports Greater Giyani Sports Confederation yi le ku fambeni Mayor's Cup yi karhi yi ya emahlweni loko ti-results leti ni nga ti khoma lavan aiti hi leti hi nga prepareriwa tona hi vasfa ku tirhisana swin'we na the confederations leti nga
0: konakumbexani
2: kumbexanisayiti
0: ra kahle ro yima kahle kumbetadwala
2: lava va tlangaka swa mitlangu ya netball ehandle ka na yi tolovela ya male football minkarhi leyi landzelaka hi ta prefna lava va swa ndyangu hi tlhelo ra sports confed na SAFA
0: kulukumba Steven
2: va vona ku na tithekinikalkulukumba
0: Steven a vele ku twaleni kahle ya karhata ya sweswi matwala sweswi
2: hello
0: mi le ku twaleni sweswi kulukumba Steven matwala sweswi network yi le ku va karhateni kulukumba Steven matwala kahle mi twala kahle sweswi
2: mani twa sweswi
0: 100%
2: sweswi la mi nga teni famba
0: yaswa
2: mi nge teni famba ni yi lavalava
0: ya yi kahle kwalani yi kahle move mi ku swi gege ya tsematsema nyana
2: ya mo ta yi hatlisa hi nghena ko ka ti-results a na ha kombisa ku minkarhi leyi taka hi ta prefera ko ku ti-results ti nyikiwa hi

0: 14 ya hloriwa ka ti penalties hi 3-2 yi hloriwa hi what 17 what 23 hi what 4-1
1: okay
0: ka netball what 31 yi va na 4-28-17 8-2 23-6 16 17 ka women football mitlangu ya vaxisati ya bolo ya milenge 26-4 24-2 19-0 1-1 or 1-2 1-3-0 1-5-8 11-0 14-3 27-1 6-2 9-1 29-2 16-3 Marco Mash.
1: Na rikona ni mitwa kahle ni yingiserini va na va yingiseri va yingiserini.
0: Hello.
1: Ni mitwa kahle nkulu kumba Steven.
0: Okay. Ai ni mahlwe ya ka ti 26 kuma Sunday ya mitlangu ya Sunday ka bolo ya vaxinuna ya vaxinuna. Wa 21 yiku 1 wa 19-0. Wa 1-0 wa what 2 you want a 2 what 11-1 what 27-2 what 29-0 what 9-1 in netball kari yone ya the 26 kuma Sunday netball ina even a late teams elaka what 26-17
1: Gulukumba Steven.
0: In 4-12. What 12-11-18 what 27-12 what 29-2 nehleketa ku hi shota hi ta female football. Sunday kumbe a ti tlangangi it's either ti nga tlangangi kumbe xani ti results ta kona ti xotile a ni nga ri kona physical Sunday tialisela ni nga kombisa hi kolo yo rhumela va sports concerned na va safa
1: nkulukumba Steven hi le ka top man
0: sweswo
1: hi le ka top man ka vaxinuna hi le ka top hi ya ka top man
0: sweswi a hi ta ka last 16 leti hi vulavula ku hi to hatiri last 16 ya ka top 8 ya last 16 sweswi a hita tlulela ka top 8 weekend leyi landzelaka hi nge hita tivisana kahle loko vhiki ri karhi famba mi ta tsundzuka ku i weekend ya IEC ya ku tsarisa ya ku tsarisa swa mihlawulo so ka ta tekiwa xiboko ku ta va karhi ku endliwa yini a hi mhaka leyi yi nga leyitsongo leyi ya ku tsarisela ti-election na hi nga tshuka mo hi nga vulavuli ngopfu sweswi mara hi ta ya kahle announce ku ya mahlweni ka tlangiwa kumbexana ku tekiwa nyana break ku nyikiwa nkarhi ka lava va faneleke va tsarisela ku vhota
1: kulukumba Steven Kensin ku va hi vulavule na n'we ka madya masiku ra namuntlha maybe timbilu na mimoya ya vayingiseri yi ta rhula ku hawu swi tshamisekile
0: ya a no kumbexani va endlaku ka va nga miti na advert
1: ya hawa a ni tivi vayingiseri va swi twisa kwini mara nkarhi na nkarhi va le ku ni vutiseni hi ti-audio ku na hi mimessage ku why va GGM u nga hlayi ti-resulta why so namuntlha ni mi tise hi bya n'wina ku mi ta va hlayela tona ku ti tshamise leswi no vhiki leri taka na mavhiki lama ma taka mi ta va mi kha mi rhumela yaloyi mi rhumela

0: mara rivala hi Katrina wena se ikati le ka bukuta se wa switwisisa ku swa wa a swi lengo swa vo Katrina wa swi hleketa ku a swa ha fanele na ku mvula ku Katrina n'wansati luwa
1: se mihleketa ku okay ni yi huma njhani kahle ni yi huma njhani
0: lava nsati
1: mani
0: lava nsati
1: mina mina swa mina swi swi lava ku ni ya kule ni hayikho
0: kumbe hola ku teka n'wana wa luwa tshama ku na yi ku nga n'wana wa wena
1: ni teka n'wana wa mina mara mi hlamulisa nga njhani na
0: loko i nga lavi nsati yin'wana yi lava ku ta swi endlisa ku yini mani
1: mina xihundla xa mina xexo laha na swi tiva ku langute mani laha
0: ku na munhu loyi nga n'wi languta kwala
1: ntirhweni ni chaka ku mi ta ni rhwale yes
0: ve ni marhwale wa marhwale
1: mi ta ni rhwale mi famba na mina na swi tiva ku langute mani kwala
0: mara ku ri mani loyi nga n'wi langutisa
1: a ni nge mi byeli n'wina
0: ona wena
1: siku rin'wana
0: mani voni n'wansati
1: a siku rin'wana ha mi nga vileswi
0: voni n'wansati kumbe hola ku ya kwale ka mhani Joyce
1: Yona kasi mwe mngo ni vutsana swa kasi mwa mngo nsati mwe nana
0: hayi mngo nsati wa wena hansi
1: minga fa mngo nsati wa mina a mngo nsati na nwe na mngo mbitsi wa vatsati wa nwana
0: nsati mara ni vula wena mngo nsati ku va wa nsati wa wena vula mngo nsati wa wena
1: se mbe mwe tsansa ku ina
0: ka wena hansi hayi
1: man tsande ka swa swa ndhayi
0: na hayi na manje hezi nto va ka va vula swi vula kumbe lo ni balavula n'wina
1: vanhu man discuss ndhawu leyine
0: hi hi vona va hi n'wi mi discuss kumbe hi ti byela ku mi ta
1: tirheni ha n'wina hayi
2: jele ku ntani ya tshama na yena ivi hi hatlisa hi hambana se a ni va ni ti byela ku ni
3: tikumeriea
2: ni nga akeli yeni ake sweswi mina hansahansa hi nga holova loko se ni nge se teka hi n'wina nkarhi luwa loko ni xavisa bunjareni na nkarhi luwa ni nga tirha le xikolweni leyi phemi ni mina rhange ni tirha exikolweni before ni ta bunjareni a kwihi a xikolweni a ni loko ni ta ni ta ta kuma ntirho ka n'wina i mhaka ya ku va ni kha ni suka exikolweni a xikolweni a no tirha bava ivi ntirho wu hela ivi ni kuma ntirho wa le bunjareni a ni ni kume ntirho mhaka ya matswala ka bava a ni ri na yena leyi exikolweni a ni n'wi bank 2 feet a nga hlayisi nun'wina bava a ni matswala a tshama a ri tikhosweni ina
3: bavabava
2: a ni zangi
3: nin'wi ba
2: bava se n'wina na n'wina mi na tona ka bava ni be mani 2 feet mina majola a babo ni n'wi kumeka a nga mi hlayisi a nga mi ndlele nchumu a nga ha vuyi no vuya mi tshama mi kha mi complain mi ku majola majola i tshama ri tikhosweni majola i vuye a amukela hi mhaka a nga swi lavi ku tshama na n'wi i tikomba yena a ti lavela swihi swa kwalomu
3: se n'wi ba 2 feet
2: a ni n'wi bang 2 feet hi ku a nga kwatangi loko ni tshama na n'wi i vhe a fambisa sweswo phe majola ivi mhe ni ku xikhalabyana lexi wa impela xi lava ku
3: hlayisiwa
2: bava n'wina maa ni rivali mina a ni rivali bava hi ku mhaka ku ni mi rhandza ngopfu bava
3: i tekele un'wana
2: a ni tekelanga munhu bava yu kasi n'wana minjhani ka bava makoti
4: mani
2: ni nikete swivuxa na nguwa mina wa tiva ni na ndlela namuntlha tivuyo
4: okay ni swekini mara a ni hleketa ku namuntlha hi ya a restaurant ni yaleyo mbeni nga ta hakela hiwisanyana ku swekasweka swakudya swi mara ni swekini if loko munadala is fine ni nga mi nyiketa mara mina a ni prefera ku namuntlha hi ti humesa
2: a ni a ni n'wananga hi ku ni na ndlalanyana ho tisa ni phema swisana na hi famba
4: okay ke muni mi nyiketa and then ni nga sezani ya kula exi mhani mativa a ni tsaki loko ni mi stress ma fita ku ni mi rhandza njhani n'wini
2: kasi na ntiwu le kwini n'wananga sweswi
5: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

vona na lava ha ha riki na vona sweswi va ha kotaka ku hi tsheketela va kotaka ku hi byela swiyila na ku a swi endliwi leswin'wana n'wananga a swi khomiwi leswi tshika u tatshwa i ndzilo lowa ka hisa va pfa va yimbelela va ku de n'wana n'wananga de hi va hi karhi hi teka goza hi rin'we rin'we se hi ya fika lava nga kona kota la se hi kotaka na ku tsutsuma loko va hi rhuma tixopeni se hi wo tsutsuma kunene a ni va hi deyisini vakokwana wa hina hayi ke hi va rhandza swinene hi nghene kona eka ndhavuko la hi nga ta va hi karhi hi bula na vona na miyingiseri wa mina hi khensa swinene eka vatlangi va ntlangu wa xisaka lava hi ri na vona kwalani wa hi tlhela hi khensa swinene eka munyiketi wa nkarhi nhwenyani zenya eka Sportville khensa swinene ka ku va hi ve na yena ka awara liya ya swa mitlangu a karhi a hi nyiketa ta mitlangu tlhela ni khensa nakambe eka wena muyingiseri wa mina loyi tshamaka wu ri kona hi va hi karhi hi borisana letiya na letiya mina na wena se sweswi hi nghene kona ka tshimbya rimbya ku veleka hi vukosi hayi ke vukosi hi mpela va hi velekile hina valava se hi lava milawu hi lava ku tiva ku ri i yini swo yila vakokwani mi nga hi lahli ha ha ri vatsongo va ri ku fanele ku rhanga n'wina hina hi kota ku cela hayi n'wina mi celela hina hi famba kambe ke hi siyeni na yona milawu leyi hi ta hanya hi yona va ku rhavile ra khale ri tiya hi lerintshwa kambe ke va tlhela va ku xiwongi xi ta ku wonga xi ta ku wondla i ku wondla ni ri okay se hi lava ku wondliwa hi hina valavawa ku na hina hi ta kota ku mi wondla vakokwana wa hina hi ta swi tiva ku ri hi khoma kwini hi tshika kwini hi nga khomi laha ku hisaka loko ri mikwana hi khoma hi laha ku hisaka ku tsemaka hi kona kambe ke hi nga vaviseki hi kota ku tiyisela ya mahlweni hi fana na n'wina va ku ya hina va khale leswa vuvabyivabyi bya n'wina leswaku loko ku ri na xirhami ka khohlori wa hina hi nga swi tivi swa vuvabyivabyi bya n'wina swa masiku lama swa xitshuketana swa ku tlhela swi mi teka naswona a hi nga swi tivi a hi dya kahle hi hanya hi milawu vutomi byi ya mahlweni kambe hi manguva lawa leswi mi nga tisa ku cinca n'wina vana mi tisa na ku cinca ka vutomi vutomi lebyi ma byi tsemakanya mi hatla mi famba ma ha ri vatsongo se ke hi ri hi wundleni ka siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi bula na n'wina a hi loko ndzeni leswaku nongonoko wa hina wa siku ra namuntlha u ta va u tshamise ku yini wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke hi na tiawara timbirhi kusuka kwala ka awara ya nhungu ku ya ku ku ba awara liya ya khume liya hi nga ta va hi karhi hi bula swin'we mina na n'wina hi karhi hi tivisana hi ndhavuko kambe ke a hi languteni leswaku nongonoko u ta va u tshamisekise ku yini ku ta va na ku cincanyana kutsongo hi na tiawara timbirhi laka tiawara letimbirhi hi ta va hi karhi hi khome swivulavulo swimbirhi number one hi ta va hi karhi hi famba kahle na kokwani Maluleke lava nga ta va karhi va hi nghena va ta va ta hi wondla va hi byela leswi hi nga swi tiveki kumbe na leswi hi swi tivaka kambe ke hi tindlela ta ku hambana hi ta va hi karhi hi nghena na wena muyingiseri wa mina u hi byela ku ri wena u swi tivisa ku yini ku nga ri hi ndlela ya ku kaneta kambe ke i vonelo ra munhu un'wana na un'wana ri metharaka loko ho swi tekela nhlokweni sweswo ku ri vonelo rin'wana rin'wana ra munhu un'wana na un'wanyana ri na leswi ri vulaka swona kumbe ku na leswi swintshwa ri swi tisaka ehenhleni ka vutomi bya hina loko u fambisa sweswo hayi ke hi ta va hi khomini hi nge karhatani ku ze ku ya fika awara liya ya nkaye liya laha hi nga ta va hi karhi hi amukela xivulavuri xa vumbirhi laha hi nga ta va hi ri na dokodela n'wanati lava na vona va taka hi swixa swa xintu va ta hi tivisa hi vuvabyi bya xintu na leswi va kotisaka xiswona vona ku va karhi va xi tshungula vuvabyi byebyo hi xintu xa vona kumbe hi maendlelo ya vona hi ndlela yaleyo wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke ku nga ri hi ku dya nkankarhi hi ta va hi karhi hi landza kokwani Maluleke lava hi nga ta va hi vuya na vona mukhala bya mina ka awara leyo sungula kambe ka leya vumbirhi awara nkaye hi ta va hi karhi hi amukela xivulavuri xa vumbirhi kambe ke na ku tlhela ni ku tsundzuxa wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka loyi ni n'wi rhandzeka hi mbilu ya mina hinkwayo leswaku hayi ke u nga ni twa ku antswa hi audio streaming na yona loko u ri na ti-data kwalano swi twa ku ri hayi radio leyi a yi tlakuleki ni famba na yona wa ni twa hi audio streaming eta ka www.gcrfm.co.za swi nandzika njhani ku twa ndhavuko u twa hi ximanguva lawa u yi twa xithekinoloji okay hi laha u nga ta ni twa kona www.gcrfm.co.za nakambe ke loko wo tsutsumela eka Facebook page u fika ku secha ku GCR ta vona page ra hina u vona muhaxi wa wena loyi a nga tshama sweswi kwala xitulwini a postiwini eka ndhavuko wa hina u ta fika ni khomentela u ni byela ku ri u ta va u karhi u ni twa u ri kwihi ndhawu ya kona tiko ra kona se ke loko ni nga se ya heta ku vulavula ni ta va ni karhi ni endla ti-shout-out wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke hambi swi tetani nakambe eka tinqingho loko se ku fika nkarhi luwa wa tinqingho luwa hi ku a ni misi handle ni lava ku bula na n'wina ni lava ku twa ku ri n'wina ke mi khomeke njhani hi thopiki leyi nakona n'wina mi swi tivisa ku yini nhloko mhaka leyiwa ta va mi karhi mi ni kuma eka 060-887-5942 hi nomboro yeleyo wa ni kuma hi riqingho ra le nyongeni kumbe u nghena laha ka WhatsApp laha u pressa lexa xo rhekhoda u ni rhekhodela ni ta swi tlanga kona kwala moyeni u ta va u karhi u titwa na wena u karhi u haxa na mina twi
etindlwini ta vuhaxi ta GCRFM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM. Tiva hi karhi fambisa sweswi wona miyingiseri wa GCRFM kambe ke sweswi wa hi tiva hi karhi hi landza kokwani Maluleke hi ta bula na vona hi ku nkarhi namuntlha i wutsongo ke va ri ku dya hi ku engeta a hi fambeni va landza.

0: Haike loko mina ni khomisa sweswo ni kumkhala bye lo ni lo nkuma ka we ni ke ni byela hulu lavengele kaya va satwa ku kwani Maluleke hi va hi karhi hi la ku tirha swin'we na mukhalabye wa mina haike kokwani Maluleke n'wina loyi ni nghena ku lengwena sweswo moyeni na ku tlhela ni mi amukela ni mimperisana kambe hi va hi karhi hi vuya mi khomeke njhani ka madyambu ya siku ra namuntlha
1: hi mina loyi
0: hi n'wina loyi
1: hi ku khensa mach wa mina n'wamihlavi hi karhi hi hlangana emoyeni namuntlha ku ri wa wumbisi wa kahle laha ni lavaka ku engeti xeweta vayingiseri hinkwavo va radio GCR radio ya nkoka radio ya matimba leyi nga tana hinkwaswo leswi swi dyiwaka swo saseka swinene ngopfu mi ri South Africa hinkwayo vanhu va hosi mi rhamba va Canada na vakhegulu mota i nhlokomhaka ya va Canada na vakhegulu leyiwa lava va nga tekani va ri vambirhi hi ku rhandzana in'wana mukatana wa mangenele wo dumile leswiyo mingo wa chavana nyamuntlha laha hi na nhlokomhaka ya mahlomulambilu kambiri ya ku aka ndyangu vatirhi nkarhi wa hina hi wutsongo ni vhela ni nghena mhakeni ku veka nhlokomhaka leyi eka vayingiseri ni nge ri hakunene eka vahaxi lava nga sungula na vurhonga va karhi va thevukeleli va ta na tinhlokomhaka va ta na migingiriki ya vuhaxi hinkwabyo ku hambanahambanana ka kona mi ri na mixeweta na ku khensa minongoloko leyi mi nga ta na yona nhlikani lowu hinkwawo kokwani Maluleke nyamuntlha a va lahla xitukulwana xa vona ku sukela nampundzu hi ri bisi ni ka ni gingirika leswaku xitukulwana ni kota ku xi veka ka ha ri na vayeni kwala va tate muti hala mindzini hala mina opisini ya kokwani Maluleke eka xitulu lexi xa mavhilo manharhu xa ku jika lexiya ni ngona loko ni tshame ka xona loko ni wa teka tifayili lahaya xa ni yisa xo ka hi fambi ya teka tifayili hi vuya la tafuleni ina kunene hakunene ni tshamele tafuleni ku lava ku ndlanga timhaka ni ndlalela vakhalabye na vakhegulu nhlokomhaka ya hina ya nyamuntlha yi yime hi ndlela leyi tatana na manana va tekana va aka muti va tswala vana loko va karhi va kula va tela hi miehleketo ya timbolovo va hambani ni bye tlelo swi za swi voniwa hi vana ivi muti wu handuka hi le xikarhi ku namba ku va ku fa ka muti kasi nhlokomhaka leyi a hi ya vana i ya vatswari wa twa laha hi vulavula hi manani na tatana lava nga tekana hi ku rhandzana va ha ri nhwana na jange hi mina na mantresa wa phamela wa cawuki mi ka ni n'wi rhandza swinene ntombi leyi aka cawuki leyi
0: mi nga vulelobambile
1: no ta fika endleleni ekukuleni ka mina hi ri vambirhi laha kota ku humelela mhangu wun'wanyani a ku mina na ha swi lavi ku va ka kamara leyi ni lava ku ya ka kamara ya mina ni ya kumeka ni ri na switukulwana kona xivutiso xa mina eka hina vakhalabya na vakhegulu hina lava hi dyuhaleke loko ku za ku fikelela mhaka leyi ya ku hi tekanile hi karhi hi rhandzana hi xikwembu xi hi katekisa hi tswala vana eku kuleni ka hina hi ta hi ta jikelana endleleni laha hi hambana na makamara ya byetlelo un'altra cosa che mi ha fatto vedere che mi ha fatto vedere che mi ha fatto vedere che mi ha fatto vedere che mi ha fatto vedere che mi ha fatto vedere che mi ha fatto vedere mi ha etela na sona le be ambara na kamera ya pala jana mwina ni telela na wena mkhala jana jele ikwena uka yena uchika mkhegulu wa wena uku wena uya tela ka kamera ya wena uri we ashe mkhegulu lo usina man usina man vana vanga teka na ikwa uku randana ava swi endli leswi mi khala bya swin'we mi khegula swin'we a mi fiki la mi hambanaka hi tikamara ti vutiseni n'wina mi hambanaka na vakhala bya va n'wina tikamara swi za swi voniwa hi vana va vutisana leswaku na manana na tatana vo ngo lo hambana tikamara nyani kha ku humelele yini mi xumba bya tiko mi khomisa tiko tingana mani u khala bya na u khegula na mukhala bya wa yena endlwini ya yena le hi nge i hofisi ya swihundla khegulela kwalahaya khaladyela kwalahaya bombisa xikhegudyana lexa wena lexi u xi rhandza ku konda mimpfula leti u ta rito leriya mi nge te hi ta hambanisiwa hi rifu waye mi hambana mi nga sifa why mi hambana mikamara laha mi nga siku mi hambana mahahanya mi ka mi tshama muti wun'wela mi hambana makamara laha ku humelela yena kokwana maluleke yi lava marito lama baseke laha humelani rivaleni n'wina mi nga tshika vavanuna va n'wina kumbe vakhala bya va n'wina mi ya tlela na switukulwana hoxani nhlokomhaka laha a wu fi nawu wolowo a wufi ni rito leriya mi nga ri sayina n'wina van'wanyana va kona mi byele mufundhisi mi ku halo mi ku hi ta hambanisiwa hi rifu se rifu ra kona ri fika mi hahanya mi hambana rifu ri se fika mara se mi hambanile i ku hambana phelelo ku mi hambana makamara mi nga ni byela xidyoho xa kona na hinkwerhu vakhalabya hinkwerhu vakhegulu yimani ni mi byela langutisana nhlokomhaka leyi nga sukela kona ku za mi hambana hi makamara mi vuyelelela kusukela nyamuntlha laha mi hlamarisana vana lava nhlokomhaka ya vhiki leri taka hi ta va na yona ya ku landzelele mina ni lava miako ya South Africa miako ya family hi ni yi vona yi akiwa yi hanya a tikokwani malulekile ku njhani kahlekahle njhani kokwani malulekile i landzelela vanhu va karhi va hambana hi makamara yena va landzelelaku ma vuyelelanani mi ta kumeka mi tshama swin'we nakambe vuxaka byi va kona nakambe kokwani malulekile ri tani vuyelelanani vuxaka byi tlhela byi va lebyi ntshwa ingaku hi lebyiya ma gangisini bungu ra sinya wa nguva kumbe wa xikhavi a wu hlurhulelo wa ka manani loyi a kha langutise hansi jaha ri kha ri tsaka ri ku yaha swi ya kona wa hembe yi ta kala ni rhandza ivi ni te mi pela ntiyiso ka ku rhandza mipela byendi wena hi loyi manani nyamuntlha ku jikerile hi loyi tatana nyamuntlha ku jikile mhaka leyi sukela kwihi ti pheleti a hi ku xumadza tiko leyi a hi ku hlamarisa vana xanake lexi ni xi tivaku vana va tlhela va tsutsuma va yima na manani ku datswani ku ka nhlokomhaka leyi a yi lavi vana mina vana tshinelani ndzhaku tshinelani kule mi hambanani na ofisi ya manana na tatana mi nga ta fa tindleka hambanani na ofisi leyi a yi lavi n'wina yi lava lavambirhi laha hikokwalano hikona tatana mikokwani maluleke va nga ta tsaka loko va vona mindyangu yi akiwa Mindyangu vishaka byuvuyele nana. Mindyangu vishaka byula kahle eka vatswari na vana. Loko mi za mi hambanela mi nga mbila ndyangu hi le xikarhi ene ndyangu hi ku fa ka wona. Kokwana Maluleka a nga tangi hi mhaka leyi. Kokwana Maluleka a nga tangi hi mhaka leyi. N'wina lava mi swi endlaka hambiloko mi nga gumbula hi mina nyamuna mara yimani ni mi byela ntiyiso ku mhaka leyi gondzo leri mi nga ri teka ndyangu wolowo wu le ku hahlukeke va ka va mi hleka va mathelwana mo ka mi nga swi twi. Muhaxi
0: kokwani Maluleka
1: mhaka leyi ya vava ni vana va le ku hlamaleni hlamariso lexikulu kumba ngo ku kati mangona mavulavuleli nyana ya laha nga kona ya masikwani laku ku oledi na thaima a ta ha tshami kamara yin'we oledi yi tshama ya na vana va sesi ku nga va ku endlela ka ku nga va ku endleka leswo va ha ri vana va tsanana va swi tivi ku ku humelela yena mara va ta kala va swi tiva hi ku n'wina mi le ku tshuvekeneni vana va ve le ku kuleni na n'wina vana mi nga tsaki hi ku mi ta tekelela swo biha na n'wina mi ta mi ya vana mahanyelo ya lawo daswiwa ni ku tshinela ndhaku mi nga ta tekelela swo biha mina ni lava mindyangu ya South Africa hinkwayo yi hanya n'wina lava mi endlaku leswi kokwana Maluleka va kombela leswaku loko ku ri manana nga rhanga na timhaka a ku ri manana tlhela ka tisola leswi ni nga swi ndla swo tshika mukhalabyo wa mina ni ya pfuxa kamara rin'wanyana ri va rona kamara ra mina ni ya tela na switukulwana ti vutisi manani ku u endla yini hi mhaka leyi swi ku khoma njhani ku tshika mukhalabya wa wena van'wanyana va bombisa vakhalabya va vona van'wanyana va dyondzisa va bombisa vakhegulu va vona ni ri loko mina ni huma na jaratini la na tirhesa wa phamela n'wancawuka ni n'wi khome hi woko a mbale kahle ya kambi ya xibazana van'wanyana va navela wena u swi lava ku naveriwa hi van'wana va lava makhelwana wa wena wa hemba nakha va vulavula hi wena wo ku nga swi twi va lava makhelwana wa wena va kha va ku hleka wo ku nga swi twi wena mara va busy na wena va ku phela leyi yi tshiki muna leyi yi etlela kamari ya vana i ri yini wena loko yi hleviwa hi vanhu aku nga swi twi mara va busy na wena mara mina ni ri nawu lowu a wu fe vanhu va vuyela khale ka ntombi na jaha ha hlambanyana wa mihlavi yi kome ngopfu mhaka leyi hi ku nkarhi wa hina hi mara a ni la ku vula mhaka ya ku va yingiseli ni mi nyika 15 minutes mi vulavulanyana mi vulavula na kokwana Maluleka mi byela kokwana Maluleka ku humelela yini laha xikarhi laha mindyangu yi ngo fa hi yi langutisile a hi vuli nchumu hi swona ku endlekala yini ka tiko ra South Africa
0: hayike mi yi twile mhaka yi te vutswatsi yi tshamisekile hi ndlela leyi wena mi nge tsheriwa GCR FM na ku tshemba ku ri tanihiloko va yi kombisile ku ri hayi ke yi ya kona kwale eka lavakulu mi nga va mi yi twile ku ri yi tshamise ku yini kambe ke mi ta va mi karhi mi yi byela ku ri loko sweswi byi swi fikelela laya ka ku mi kuma ku vanhu lava nga tekana hi rirhandzu va tshama swin'we hi rirhandzu loko se swi ya fikelela ka ku ya hambaniwa hi tikamara mara jarateni ku ri rin'we vuswa byo mi dya byin'we na a hi vulavuleni wena mi yingiseriwa GCR FM eka 060-887-5942 hi la ku twa mavonelo ya n'wina ku ri hi loko se swi endlise ku yini loko swi fikelela kwalaya nakona se ku hanyisiwa ku yini mhani na papa va ri aka ti-room ta ku hambana ntwanano wu kona na xi kona lexi mi xi pulanaka xi hetelela xi fikelela emakumu mi ri vambirhi se mi ya byela vana ku ri hi kunguhate ku na kona vana loko swindlise leswi mi va byirisa mi ri swindlise ku yini loko mi huma mi ya tlela kamarini ya switukulwana 060 8875942 hi byeleni ku ri xivangelo ku nga va ku ri yini i yini swiendlaku vanhu va ze va fikelela kwalaya a hi veneni ka recommand swa ti-dot kona kwala eka nomboro ya 060 8875942 mi ta ni kuma na le ka WhatsApp na phone na le riqingho ra le nyongeni mi ta va mi karhi mi ni kuma eka nomboro leyi fanaka 060 8875942 a hi fambi swin'we mi yingiseriwa mina.

0: vakulu mi karhi mi dyondzisa na vo va lavakulu lava nga tsutsuma va siya vakhalabya or lava nga tsutsuma va siya vakhegula va vona wun'wana na wun'wana a va na kamara ha yena. Hayi a ni khensa kokwani Maluleke, a ni khensa ku dyi ku ngeta hi dyondziseni ku ya mahlweni mi kota ku hi pfula matihlo hina lavatsongo hi ta kota ku hlayisa vakhalabya va hina hi ku loko hi tsutsuma hi va siya hi va siyela yini. Lexi hi nga xi vula kwale ku sunguleni hi ku hi ta fa hi lahlana a hi ndleneni swona. Hayi kokwani wa mukhenso na xivono hi mina kusuka kwala tikweni ra ka Maputo ni khensa ni vuyelela kokwani Maluleke. Danko.
1: 060-885-942 Mingiso Registrar FM le moyeni. Hello.
2: Ahe.
1: Ahe.
2: Okay.
1: Hi pfukile hi ngo kombela kutwanwe.
2: Ni pfukela mfundisa Maluleke kwala.
3: Ahe.
2: Ni n'wana ti mitse na nhloko mhaka yikulu nyamuntlha.
3: Eso
2: mhaka. Mhaka leyi mi nga ta na yona min'wanati swi tikomba ku mi ndhodha ene mi hleketa hi swa khale leswi a va hanyisa swona vakokwana na vabana. Mhaka leyi min'wanati yikulu leyi yi nga tala masiku lama. Ni vulavula ni tetani van'wani va le jele sweswi mhaka leyi. A ka ha na vutomi ene vana lava hina va nge dyondzi nchumu hi timhaka ta ku vakhegula lava hina lava va tsutsuma va teka vatukulu va tlhela na vona. Se a ni ta ku min'wana ya tidyondzo yaleyo ni byeli nhloko ya mhaka ku ene mi nga yi tshiki na vhiki leri taka na mi yingisela masiku hinkwawo.
3: So
2: mara mhaka leyi mi nga ta na nyamuntlha yi kulukumba ngopfu ndhodha ya ka Maluleke ya ka Guyi wa Maxakadzi wa Maluleke. I mhaka yikulukumba yaleyo tatani Maluleke yikulu ngopfu ni vulavula ni tetani kwala hansi ka man'wambe hi la vukosi bya ka vakokwana va ka homu. Ni ri mungameri akerekeni ya apostolo ku fikela aka bixopo Mhlaveni hambi ku va hi siyini kereke
1: ra hina. Okay, khensa swinene ka ku va va karhi va hi tiyisisela ku ri hayi ke hakunene laha mindyangu yi ta akiwa ku ta va na ku cinca loku nga ta va kona hi nge hi swi ti switori swa ku fana na leswi a hi ku poyila ka swona ki hi karhi hi kongoma emahlweni mingiseri wa GSR FM 060-885-942 mingiseri wa GSR FM na n'wina hi moyeni. Hello.
4: Ahe vachumi.
1: Ahe mana mina.
4: Ni njhani?
1: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina.
4: Hi pfukile. Hei, ni xeweta bava na nhlokomhaka ya kahle, nhlokomhaka ya ku tsundzuxa ku khale a ku hanyisiwa ku yini. I mpela hina a hi wo va va khale ngopfu, a hi nga hlamuli hi ku hetiseka. Ni vula ku ni wa 52 mara ni swi kumile nyana leswiya swa khale, ni wa 1952. Mara hina hi kule hi karhi hi tiva ku kokwani wa xinuna na kokwani wa xisati va va va ri ndhawu yin'we hambi va kurile. Va va va ri ndhawu yin'we va karhi va hlayisanisa swisweswo swi nga khataleki ku ha vanhu lava leswi va nga kula na va sungule kwale va nga sungula kona a vihlangini va tekanini va dya va ya hambanisa hi sweswo swi nga sayiniwa leswaku ha hi ta hambana hi rifu. Se loko ve bava kokwani wa xinuna kokwani wa xisati va hambana loko ko humelelanyana swin'wana kwalaya ndzeni swi ta tisa ku yini ku a ni ri mi fanele mi ri ndhawu yin'we mi kota ku vonana mi hlayisana kumbe wun'wani i tshika a khomiwe hi mukhuhlwani kumbe mi karhi mi hlayisana se loko mi hambana i ku i akela na vatukulu swi vula ku swi ndlisa ku yini na a swi nga ri kona khale sweswo swilo leswiwani swi humelela ku hala ku teni nyana hi ku khale a ni ri na vutomi bya vanhu a byi lehili a byi nga komangi phela vutomi khale ene a byi nga talangi vutomi byo koma khale a byi lehini byi leha mara a swi ni hlamarisi lexi a xi ndzaku vutomi bya khale byi leha i ku a ku landzeleriwa milawu.

0: ulandzeleriwa ndhavuko ulandzeleriwa leswi lavekaka a ku nga ri na rifu ra kuhlange rifu ra vana vatsongo hi ri vona sweswi khale a va kula swin'we i bava na mhani va kurisa sweswi va bya va hambanisa hi xikwembu sweswi xi nga sayinisiwa swona ku hi ta hambanisi rifu se eyi hayi kokwani Maluleka mi ta na mhaka vana va sweswi a va yingiseli ku khale a ku hanyisiwa ku yini khale a ku hanyiwa ku karhi ku nga hambani sweswi lavatsongo sweswi masiva swa hlekisa hamba nga ri na malembe yo tala mi ta n'wi vona a hambana na nuna a ya tlela na vatukulu leswi swi nga tiveke ku swi vula yini mi swi tiva n'wina va sweswi a swi nga ndleki khale sweswo ene vanhu a va kula swin'we bava na mhani va kula swin'we va karhi va tshamisa sweswi va tshama swin'we sendasiwai sweswiwani a i ta hlaya mukhalabya i ta n'wi hlaya i n'wi vona ku hi ku kulahliwa vona ivi ku hanyanyana hi na nyana va hi nga swi kumanyana leswiya swa ndhavuko lowuya lava sweswi a ka ha ri na ku kula vo ti hambanela va hambana un'wana amele ya telani va ta swigatazigataza swendliwi sweswo swi komisela vanhu masiku kala ku hanyiwa inkomu
1: inkomu ni khesa swinene kokwana wa mina
0: ahe mandayi
1: khesa swinene mandayina okay right hoda mingiseriwa jisara fm tivatikarhi ti ta timhaka hi ndlela yaleyo ku ri hayi ke hayi leswi endlekaka ka masiku lamawaku swi vona kona kwala ende swa hlamarisa swa chavisa ka lava va nga vona vutomi lebyiya bya khale ku ri a ku hanyisiwa ku yini ende a ku ri na kurhula na vutomi a byi ri kona hi xitalo kambe ke ka sweswiwa ku ve na ku cinca kukulu la se ku rhangaku hina lavatsongo hi ku rhandza ngoku tsemakanya na ku va hi nga ndle swilo hi ndlela 060-8875-942 mingiseriwa jisara family moyeni hello hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina papa
2: hi pfukile mhani xikhale a xa ha ri kona na tsala vutsonwini xikhale swi vula ku a xa ha ri kona a no va wa khale ngopfu mara vatswari lava va nga tswala vakokwani wa hina va kule va kha va tshama ndhawini va vona mara namuntlha xiyimo lexi a xa ha ri kona a ni swi tivi kumbe swi ngo va swi vangiwa hi ku cinca ka minkarhi leyi hi hanyaka ka yona sweswi hi ku nhlonipho na wona a wa ha ri kona swi nga va swi vangiwa hi swona swi endla ku na valava va nga kona lava hina hi hleketaka ingaku i vakulu kata hi vakulu va ku swantswa hi suka hi ya tela na vatukulu mara hi nga swi tivi ngopfu ku swi vangiwa yini ende swi hetelela swi hi hlamarisa ku ri swilo leswi a swi nga ri kona wo fana na mina vatswari va hina va tshame na vamhani va kurini a hi vonangi va hambana a va tshama ndhawu yin'we vo dya xikwembu xi va teka va kha va tshama ndhawu yin'we mara sweswi loko munhu a ri na 40 to 45 years i ri i kurini i lava ku ya tlela na vatukulu a siya mukhalabya a ri yexe se a na mukhalabya kwaleyi a nga ta va a feleko a ri yexe loko o tshika a khohlola kumbe swin'wana swi tshika swi n'wi khomini swa mavabyi ku namuntlha hi hanya aka mavabyi ya ku hambanahambana swa ti-heart attack na swin'wana na swin'wana i ya vona hi mani hi ku mhani va tsutsumini va ku na ku ya tlela na vatukulu va siya papa le ndlwini va ri voxe va ya vona hi mani mina a ni ta ku kumbe i minkarhi yaleyi hi hanyaka ka yona sweswi ku lavatsongo va hatla va kula na ku tlula lava va khale va nga kula va hi kurisa munhu a za a fika kwaleyo ka ma-50 years vatswari va kha va tshama na vamhani lava nga hi tswala mara lava sweswi swa va tsala
1: a swinene
2: kumbe hi ta ku i nkarhi wa lowu hi nga ka wona eta ku yini o xa amukela mara a tshamsekangi a tshamsekangi mkhalatsa a sala a ri yeshe gama ngwana swa tika ku pfuka a kula ku naku iku ntwa tora ni fanele ni ya ka mani ana a fara a rhuma xa xikhebudyana xa yena i teni mati nga ta mina vuxiyaka mara i ta rhuma mali ku mukhegula se i humile swa nandziha sweswo
1: a swi nandziha
2: a swi nandziha se a rezi hi ta ku yini i minkarhi ya leyi hanyaka ka yona swilo swi nga cinca swilo swi cincile mara okela Jehovha kama un'wana siku un'wana swilo leswi swi nga cinca swi tlhelela kwale matshan'wini mara a na ha tshembi kahle vanhu va sweswo va kula va nge se kula
1: a hi ntiyiso lo i ntiyiso
2: va kula va nge se kula va famba va siya vanuna va vona va kume ni nge swi koti ku tshama laha na ku ya tlela na vatukulu mara vete hi ta hambanisiwa hi rifu se ka ha ri swona na
1: swi hambe
2: ka ha ri swona mara hinkwaswo leswi a ni ta ku a swi fikeleni ka hosi siku rin'wanyana xikwembu lexi hi xi khongelaka kumbe lexi hi tshembaka ka xona xi ta hi pfuna va swi vona vakhalabya lava na vakhegula lava ku ri hi nga hambani a hi tshame ndhawu yin'we ku hi kota ku kurisa vana lava hi nga va tswala va kota ku swi vona ku ri hina hi kurile na vona loko va kula a va tshami sweswi va hina hi endlaku swona leswaku nhloniphiwa wa tolo na tolweni u kota ku ya emahlweni
1: ntiyiso
2: hi kumela sweswo sesi mira a rezi loko ku ri va kha va swi twa a va swi tekeli nhlokweni swi ta hi pfuna na mina xikan'we hayi loyi a mi hlangane na yena ka siku lera namuntlha i Jabu Maxindzu kwala ka bodo hinkomo
1: khesa swinene tatana Jabu Maxindzu hi mbiyona masiku ya ku saseka
2: hi swona nkesi swinene sweswo
1: danko hayi ke hi teto ta mahlomulambilo na mingiseri wa mina leti namuntlha hi va ka hi karhi hi tisovha na kokwani Maluleke emoyeni va karhi va tisa timhaka ta mindyangu ku ri hikwalaho ka yini mi swi pfumelela swi va kona etafuleni ra n'wina leswaku mi hetelela mi hambanile mi ri mikhegula na mikhalabye ku ta ndleka yini loko un'wana o tlhaveka a vabya ku hala ke afa u ta va byela ku yini u fanele u vika hi ku fambe xikarhi ka vusiku u kona tanihi nsati u ya va byela ku yini 060-885-942 mingiseri wa Jesara FM le moyeni hello
3: ahee
1: ahee
3: xo sungula ni ta serisa n'wanati marito lawa va nga ya humesa marito yo tiya swinene leyi a nga ta aka tiko ra South Africa na ku yingisa vana va hina hinkwaswo leswi va swi endlaku swona hina khale ka hina a hi vona vakokwani wa hina va xisati na vaxinuna a ri pela va tshame a ndhawu yin'we loko ri pela va ya nghena andlwini va bula swa vona va ri vambirhi hinkwani hi za rixa va hata va tsaka hi ngati na poya nhonga kambe lava sweswi ku na mhaka leyi mkhalabya a ta ta vuya lata and then loko a nghena a karhi a ti yimbelelela ivi ya wasati loyi a ku munhu yaloyi mkhalabya loyi i huma kwalova huma wu kona ku ya ku xindlaveni se i ta sweswiwana a ta ta lwana i ta lwana mina na nga suka ni ya ni ya tlela na vatukulu a nga swi voni mhani leswaku ri u ri kona onha muti loko endla sweswiya hiku a fanele a yingise mikhalabya ku ri i vula yini hikuva swakudya swi ta va swi ri kona kwala ndlwini, ende na yena suka a nghena a komba ko ku dyiwa swakudya, va kula va tsakile hi karhi hi komba vatukulu va hina ku ri hi hanyisa leswi. Van'wanyana va dya va kula loro va tsandzeka no yima, van'wani va swi tsandzeka no tshama, va dya ku ya tekiwa vulongo, va tota anhlaneni la xipiti ku ri va komba leswaku mukhalabya na vukhegula va khomanile kahle. Ku dya va endla leswaku laha va nga tshama kona ni khale tindlu ta kona a ti ri letiya ta timhandi. Ni kuma leswaku ku mila xulu, loko mila xulu xi ya aka mani na, kumbe xi rhaka hi yena mukhalabya kumbe xi rhaka hi yena mukhegulu. Va kota ku ri va hamba va teka vulongo bya tihomu va toka va va tota laha mixanini exifutini xa vona, endene va nga vi na huwa. Leni sweswiwani ku tele huwa yo tala, i ta twa un'wana ku hei hoy mukhalabya lowu karhata kokwa wa hina, wu lixani yena na yena ku hei mukhalabya lowu wa ni karhata loko ni nghena lembi, hambi ku nga ha tirhiwi nchumu hi nga ha phati nchumu a hi vene a kumbeni wun'we na xiseve xin'we vanhu va tiko ku ri hi kuma tiko ra hina ri saseka hi dyondzisa vana va hina timhaka ta tiko, hikuva sweswi a swa ha ri kona leswiya vona. Van'wanyana i na maaki ku va a nga se sungula no va mukhegula. Loko mo vulavula minyana mi nga ti mahambananyana mi ta twa a suka a ya a rhwala mukumba a ya aka vana. Leswo ka swi nga lunghangi sweswo swi nghenisaku tingana na rifu ra nghena kwala mutini walowo, ende na ku ka muti lowuwani ma ndlela ya kahle.
1: Ntiyiso.
3: Mina ni ri tatani n'wanati leswi va nga swi endla namuntlha va endle kahle swinene, a hi khomeni va tiko hinkwaro na vana va hina va swi tiva leswi xikwembu xi nga endla leswaku GCR yi tsundzuxa, a hi khomeni sweswiyani hi ta vona na vana va hina va ta va ta tlharini.
1: Ahika
3: ku vulavulaku tatani Mashava sweswiwani mina loko no mi byela ku ni wa 19 ma a mi nga khuu. Mina ni velekiwe hi tikhazi ta n'hweti ya 3 1929, namuntlha ni khoma 94 years ari kwana
1: kamatina
3: sweswi na loko kota kwala ka mbokota nkama wun'wana ni ta ti kuma ni ya na ha ri na halo tere hi ku landza yini hi landza leswi swa kuriku va va endla swona. Halleluya,
1: amen.
3: Na khesa swinene,
1: ni khese ngopfu papa mina.
3: Halleluya Mashava,
1: khesa swinene kokwani Mashava.
3: Danke.
1: Hayi ke akhesa loko ku va karhi ku nghena vakokwani wa hina va tiyisisa ka mhaka leyi ku ri hayi ke imhaka leyi onhaka mindyangu yo tala yi file mindyangu hi mhaka yo ya leyi ya ku se ku sungula ku avana ti-room ku ri wena famba le mina ni ta sala hala hi ndlela leyi kambeke loko hi langutele hi losi sala na timinetse tinharhu mo ni tlanga ti-voice note leyi ti nga kona hi ta va hi karhi hi yivanyana ka awara leyi landzelaka ka timinetse titsongo loko hi ha langutele mphrofeta n'wana ti ku va va karhi va fika hi ta va hi karhi hi tirhisa timinetse titsongo kusuka eka awara leyi ya vona ka nkarhi wa sweswi ni ta va ni karhi ni twa ti-voice note se ni ta va ni karhi ni ya vuya na kokwani Maluleke swi vula ku hi site leri ra tiqingho ni ta va ni nga ri ku amukeleni ka tiqingho hikwalaho ka nkarhi a hi fambeni swin'we
4: ri perini xituva n'wamuhlavi i pfuke ntombi a radio se yi fikile ka ndhani Rodney Mukumen ni ku yingisela ku antswa kusuka kwala ka ndzindana mfumayeleni hi xituva ve ri mavonelo ya miyingiseri ya miyingiseri ya HSRF mina hi ku ya hi mina vona swi hoxekile ngopfu leswaku loko se mi kurile ivi mi khetana na tiyindlu ni twa ya nga ri swi tshamisekanga ni twa ya nga ri swa nyajisa swi xixa xiyimo nakona ni ta ku swi endleriwa hi sweswiya vana va n'wina ve ri yini papa na mani wo kheteriwa tiyindlu n'wana a tirha n'wana a tirhana swi vula hi sweswo a hi hlambana mina mo ni mi byela ni nga kanakanga kokwani Maluleke aka mina a swi nge tirhi sweswo ni vula aka mina a swi nge tirhi sweswo nge pfumeli sweswi kheteriwa yindlu swi nge pfuki swi humelini hi ta fa na mhani loyi an'wa maxindzo khi hi nghena yindlu yin'we ni kheteriwi swi nge humeleli ka mina sweswo ni vula ka mina swi nge pfuki swi humelini nhlamba sweswo yikulu nhlamba yikulu u komba tiko ku se wena i tlela ka wena mina ni tlela ka mina wa ni khetela wena ni tirha ni kheteriwa ni xirodyani mina kwani Maluleke vana va nga yi onde mindhavuko a ni hlangana Rodney Mnyoni kusuka kwala ka ndzindana mfumayeleni loni u cope hi xilova ni vayini ta va swin'wana till 10 o'clock
5: i madyambu lamanene muhaxi wa mina na vayingisi va jisera FM na kokwana Maluleke kwalana mina ni vona swi kha swi vangiwa hi mhaka ya vugangu loko papa o zamba na sati a ya tlela rhun'wini ya switukulwana swi komba ku n'wana loyi u va kha fambisa hi mhaka ya vugangu kumbe sati a rhurha a ya tlela a rhun'wini ya switukulwana ku ri va ku ri mhaka ya vugangu a mi hlangana musa xigalo tikulu SW Scandal ni ri kwala tlhelo ka patu ra R81 inkomu
6: heyi ku rhula muhaxi kokwani Maluleke va vulavurile swinene na yena hi le ku hlamaleni loko hi vona vanhu loko ri se va kurile ku va hambana un'wana na un'wana a tlela ka kambana yena a teka switukulwana tlela naswona a hi swi tivi ku or va va vuyi holova or hi loko swi endlisiwini kova ku a ni vona va lava nga ku endle ka swona va nge ngheni va hi byela ku problem ku va ku ri na nandzu wa yini emavonelo ya mahanhlekani va manyunyu kwala zone 4 ka Papazela heyi na yena swi le ku hi hlamariseni ku akasi loko va se vanhu va kurile un'wana un'wana va na kamara ya yena haki na yena swa hi hlamarisa inkomu
7: ahe kokwa Maluleke va xihumi a yi twa thopiki ya n'wina kokwani ni kaka hi sifoni ni nghene khale ngopfu se a yi le ku ndleka swona ya tlulatlula kokwani Maluleke mi vulavula ntiyiso khale a swi nga ri kona leswi ni hi kule vamhani hi khi va vona va tlela ndhawu yin'we na bava mara nawu lowu nga kona sweswi a wa tika kokwani Maluleke wu tika ngopfu swinene swinene hi ku loko swi te tani sweswi nin'wana ni khegurini nuna wa mina i fambini mara ku va ni va ni humina ndzhe ka endla ni zangi ni swi ndini mi ni fambe a ri kamari ya mina ni na yena a hi yo hambani byobyo tlele ku mhani tlela ka xa mi xikepe hi ya tlela ka xa hi xikepe mara hi ri ndhawu yin'we hi khi hi pfuxelana hi khi hi hlekelela kun'we na mavabyi loko ma nghena a ni dodobana na wona ni na yena n'wanuna loyi mara swi nga na masiku lamawani hayi kho swa tika kokwani Maluleke swi tika ngopfu lexi ndlaku vavanuna na vona i mhaka ku va lava ngo ku khamuriwa wo hambi munhu a nga hayo a nga ha voni nchumu ene loko i nga voni nchumu ni ya yi khisa ku yini miroho ni nga ha voni nchumu ku mana hayi masikwini ni ya yi kha njhani miroho a na ha voni nchumu a na handi nchumu mari ta ku kha a hi khi miroho se yezo swi ndlaku vanhu vo tala va huma tindlwini va vasihi hi ro rero i mhani mo ri kwala ka mapuko kwa dyono na danko
8: ri perile kokwani Maluleke na xiluva n'wana wa mina ya kokwani Maluleke ni te na nhlokomhaka yin'wanyana ya soko mhaka leyiwani ya tika yi tikisa leswiwani na tiva hi mina ni nge zini ku hini mina ni kurile mara a ndzo kula sweswiya so yini mara a ka 60 years ndzeri ni nge ri 70 years manjheni ma va se swi nga leswiwana ne mina kuleni ka mina ne vatswari va mina ne hayi va kule swin'we mhani na papa va karhi va tshama swin'we a zani va vona papa huma famba ku hi natela a kamarini yin'wanyana nako futhi a kumbe za ku vona tiyindlu leti ti nga kona sweswo a ka ha ri ta ti rhandza vona kumbe mhani va ku hayi natela ka rhandza vula leya yin'wanyani na vatiko va mina hayi zani swi nga endleka kahle kahle ingaku leswi endlekaka sweswiwani ku ri munhu a sukela mukhalabya wena andlwini a ya tirha na vatukulu kokwani Maluleke no ni vona ngaku ri namusi ko va moya lowu nga kona hi ku ri a swi leswi khala swi nga endleki ene na moya lowu wa ku ri munhu a sukela munhu wa yena a ri mukhalabya va ri na yena loyi mhani a ri mukhegula ku hayi ya tlela kamareni ya vatukulu yena xihoxo xa kona i yini ku loko va ha tekana ku vula ka n'wanyana ni ku ri hayi va hlambanini mpela va ku hayi ni na mina ni loya n'wana ku ni kata mina nsati ya mina hi ta hambanisa ya rifu se vanhu va kona va hambani na rifu ra ku ri nge za ri fika ku humelela hi se me kokwani Maluleke ne nhloko mhaka leyi mi nga ta nina yi kule ngopfu ene laha nga na tindleve ku yingisa kumbe tindleve ku twa hayi a pfule tindleve ta yena a swi twa ku ri na swilo leswi va swi endlaka se va khegurile ne a swi lunghanga why va nga ha swi endlangi nkama lowa a va ha tivi se nkama lowu se va nga khegula ku nga ha ri ku nchumu ku va khalibodi njhe va suka va tlela leyi na switukulwana a yi ku ku lava ku ti lawula munhu a khegurini ku phela vambe ku se va khegure na ho vakhalabye va khalabyeni heyi swi vulavula leswi nga lawa un'wana na n'wana i va ta endlela swa yena mara ku ve a ka ha ri na nchumu matimba ka ha ri hava mawa se kokwani Maluleke na xilovo ayi ni te na mhaka yin'wanyana leyiwani hayi mhaka leyiwani hayi yi dyondzisa vakokwani na vamhani va hina lavakulu kumbe va nga loko va ha ri kona lava nga va khegula sweswiwani hi ku mina mi nga khegula ma ha ri na vakhalabye wa mina ne mava to kokwani Maluleke va ri ni nga suka mo kwatisana ka njhani na xikhalabyana xa mina ni ya tlela alaweni va rava anatlela a kamarini ya switukulwana no kokwani Maluleke na xilovo leyi a vulavulaka leswiwani ne hayi nhloko mhaka leyiwani hayi yi ni thithile mpela yi ni khumbeni na mina hambileswi na ha ri kutsongo mara a ka 60 years ni hindzini se ko sala ku tsana ni khoma 70 years mara se ni ku mhaka leyiwani ne hayi mi swi vonile ku ni kula ku ri hayi swilo a swi ri kahle sweswi ko va moya wo ka wu nga ri kahle papa xilowana a fana mina laha hansi ka muganga wa ndhuna evukana muchana hlayisekani vanhu va hosi danko
1: pepereni kokwani Maluleke leswi endlaka ku vakhegula va huma etindlwini va va tlela na vatukulu i mhaka ku vakhalabya a va kuli ene leswi va nga kulaka swi va nga kuleki hi ndlela yini va famba va twanana na swinhwentana leswintsongo ende masiku lama ku na mavabyi van'wani va va kha va chava mavabyi ku mina ni nga ta fa mana ni dlaya hi mukhalabye loko mukhalabye loyi a nga tshamiseki se hi swona swin'wana swa kona swi endlaka ku va famba va va siya lomu tindlwini se mhani ta koka swikhalabyana naswona a swi ringeti ku tikhoma nkomu okay right na mingiseriwa Jesara FM hi leswi mhaka yi tshamise xiswona eka madyambu ya siku ra namuntlha kambe ke loko hi languta nkarhi ntsevu wa timinetse ku bile awara ya nkaye laha hi fanele hi va hi karhi gimetini ka awara ya hina yo sungula kambe ke hambi switetani hi ta va hi karhi hi vuya na kokwani Maluleke ku vuya hi ta yi pfala hi ndlela yona yaleyo kokwani Maluleke ni kombela hi songasonga vuyeni bya awara ya vumbirhi se byi fikile kona kwala ndlwini a hi pfaleni
9: hayi a swi na khensi khensa hinkwavo lava nga khensa South Africa hinkwayo ku a yi yime milenge yi bakanyela mhaka leyi a tlhelo ku yi nga pfuki yi tekile a ku vuyeleriwi a xigheni xikoma a xi vuyele mbenyini ku hanyiwa hi ku rhula endyangwini ni vutisa wena manana loko papa o huma ya lava xidyangu le handle hi mhaka ya wena u nga humisi u ta ku yini wena papa u ta ku yini loko manana o huma ku siyala ndyangwini lowu a ya ya lava swigangu swin'wini hikuva wena n'wi tshikile a tlhela ri yexe u ta rila na n'wina manana u ta rila se ni nga a wu fi na wu eka mahaxi na khensa na khensa swinene vamani va ri a yi vuxi timhaka leyi a hi nga ha yi wuyisi loko ku ri ku mi yi lava yena ni xiluva a yi ta yi wisa nakambe kambe xoku mhaka tilo tala le ka tiyandyani ku kuya ku hi mafurha lawa a ti heti loko ku fanele yi kelela yin'wana kokwani Maluleke va ri tani ni miranda hinkwenu vayingiseri va GCR ni miranda hinkwenu vayingiseri va South Africa hinkwenu kokwani Maluleke hi mina n'wana mukacana wa marini wa dumela wasuswanhangwa chavana i guyi wa maxaka bya malembe axamexile wa betsela matalatala hi mina ni yomba kwala ka xitulu lexiya dango
1: dango hi khensa swinene kokwani Maluleke na ku tshemba ku ri hayi ke hi le kaya hi ta tlhela hi vuya kahle ku ta yi gimeta eka vhiki leri landzelaka. Okay, right, mingi sarwa jisara fem ba ikari nilanguta inu kwa timinete kubile awara liya yankaita ba ikari gimete kona kwale ba ikari lula msela eka ba enzi ba ina ba awara ya mbiri li ingeta ba ikari ingena na vona eka awara li ingeleka yona. So shikameke iti minete timberti na runtapan karni ba amkela kwa ikari ingena na vona emu yen kameke hambi shtetan aipini ni ba ikari umaiku hoti isela shtahela baro kati nba kanza mbilo aniri aitamin mbilo yale itaraseni yona loko shinga enzi awo shi jela marambu ya lishoko ino energy drinki kuyi wa matfein mingi. Serwa mina in common can see.

0: Iba ikari kome injela le wena mingisari wa jisara FM 21 minute kubile awara yankaye injela le iba ikari ngena na kuamukela doko de la mprofeta mwanadi injela le kameke vati sana nshoko maka kashile ingeta ba ikari ibulai yo na nika seaba amukela nikomela kumjwele kurhaike na mncha ita ba ikari borsana igine bari ya vula vula kashle ishi ila shakuba emutin kurna munlui ababjaka se emunlui angele kuongoruweni alangutiwa na ithelo ra swiyila na ku biya muti kambe unga biwi indlela ya kahle isivutiso leswi se hi fanelaka hi va hi karhi swi creator hi mihleketo ya hina loko va hangena va ta va ta hi tivisaka kahle ku ri xana ke hi swiyila leswi va nga ka va karhi va vulavula hi swona dokodela mprofeta n'wana tina ku tlhela ni amukela emoyeni ku mpirisane na n'wena
1: aye perisa n'wina n'wa mihlave na vayingiseri hikuwakuwa kulomba yingisela ku va ri kona muyingiseri u hlangana na mina Dr. Mprofeta n'wana ti mprofeta wa vatimana valungu ri perile
0: hi persa vona dokodela ra hina se mi nga hi byela la xana swiyila leswi hi faneleke ku swi languta loko emutini ku karhi ku ri na muvabyi loyi a ongoriwaka ku nga va ku ri swihi mi nga va mi karhi mi katsa swiswona
1: ha khesa swinene n'wa mihlave na vayingiseri muyingiseri kwalaho u yingisela ku xihondzo u ri kona hambi u ni yingisela u ka xifambo xa mani na mani hambi u ni yingisela u ri ndlwini muyingiseri u hlangana na mina Dr. Mprofeta n'wanati ha khesa swinene n'wa mihlave i topic ya kahle kumbexana i nhlokomhaka ya kahle leyi hi vulavulaka hi yona swiyila swa ku va loko ku ri na munhu amutini a vabyaku a karhi a ongoliwa swi na nkoka swinene ku va swi tekeliwa nhlokweni swi vula ku amutini loko ku ri na muvabyi ku fane ku titimela ku hola ku hola la mutini and then mi songa switheve mi songa switheve mi nga ndlali mi nga ndlali switheve mi songa switheve ku titimela la mutini ku va kahle ku hola mi nga bombi loko mo bomba mi yandlwini leyikulukumba mi tlhela mi nghena la ku nga na mbabyi ma n'wi hetisa mi endla ku mi n'wi hisa swi vula ku ma n'wi hetisa
0: okay.
1: So mi fane mi songa switheve ende ku fane ku titimela la kaya ku va kahle ku na yena mbabyi luya mi ta kota ku n'wi nyika maphilisi mi n'wi nyika titayelo ta yena titiya ta yena mi n'wi nyika hinkwaswo mara na n'wina mi tengile mi ri kahle mara loko mi n'wi nyika mi nga tengangi mi kha mi hisa mi kuma ku mi suka kun'wanyana se mi ndlali xitheve se mi nghena kwalayani mi kuma ku mi n'wi tshikelela ma n'wi tshikelela hi ndlela yaleyo se swi kumeka swi va swi n'wi hetisa swi n'wi tima se mi kuma ku munhu luya ma n'wi hetisa so mo fane mi nga bombi mi nga endli swilo swo tala leswi hi ku loko mo bomba mi yandlwini leyikulukumba swin'we hala tlhelo ku ri na muvabyi hi n'wina mi n'wi hlambisaka mi n'wi endlela xin'wana na xin'wana ma n'wi tshikelela mi kuma ku mavabyi lamaya se ma nyanya ku n'wi tshikelela ma za ma fikelela lama n'wi tekaka
0: nimtwile mi yi vekile se xana ke hi va hi vanhu lava nga pfumeleriweki ku va va karhi va nghena laha ku nga na munhu loyi a ongoriwaka
1: ha khesa swinene n'wa mihlave na vayingiseri ma vona loko munhu wo ka a nga pfumeleliwi ku nghena laha ku nga na munhu loyi a nga ku ongoliweni swa ku fana na miyimani na yena a nga pfumeleliwi munhu loyi a nga tika hikuva na yena wa n'wi hisa loko a nghena munhu luya
0: laha
1: ku nga na munhu luya i nawu hambi mi kuma ku van'wana va wu landzeleli mara i nawu walowo wu tshama wu ri nawu sweswi hi vulavula hi nawu na munhu wa ku va a tikile wuyimani a nga ngheni laya hikuva wa n'wi hetisa na mahahlwa hi vula ma-twins
0: okay
1: hi vula ma-twins naswona swa yila swinene mi kuma ku swi wela ka swiyila sweswiya na munhu loko mi tshami swin'we ndlwini leyikulukumba mi bombile mi tlhela mi nghena laha swa yila swinene n'wa mihlave na vayingiseri swi kumeka swi va swi hetisa munhu luyani so nawu wu ta tshama wu ri nawu wu ta tshama hi ndlela yaleyo swi nge cinci
0: lahlekelaka ku bomba laha ku bomba mi vula ku hlamba ni basa ni tinyanga
1: ku tshama swin'we ndlwini leyikulukumba
0: mi
1: nga songi xitheve swi vula ku se
0: hi bombile
1: Hey.
0: Okay, hayi ke ni mi kumini se ku na leswi swi vulavuriwaka ku loko mo tshuka mi vange tihuwa laha ndzeni ka ndyangu ku ri na muvabyi naswo swi hetelela swi va swi nga tshamisekangi hi ndlela leyi i ntiyiso ku fika kwini nakona swi tshamisekangi hi ndlela yini
1: n'wa mihlave na vayingiseri swi na nkoka swinene ma vona mhaka ya tihuwa loko ku ri na muvabyi mutini ku fanele ku titimela ku hola ku va kahle loko ko va ku ri na tihuwa naswona swa n'wi hetisa swilo leswiyani hikuva tihuwa a ti tsakisi laha ku nga ku vabyiweni u fanele ku va kahle mutini walowo mi kota ku langutana na mavabyi lamayani mi lapha munhu luyani mi nga kokelani marito mi nga banani marito mi nga khunguvanyisani na yena mi n'wi lapha kahle mi nga n'wi heleli mbilu mi n'wi nyika titayelo ta yena kahle mi n'wi nyika maphilisi ma yena kahle mi n'wi nyika swilo leswi hinkwaswo mi nga ta va mi karhi mi n'wi treat-a hi swona kumbexani ku n'wi hongola hi swona
0: se okay a hi ngo munhu loyi a tshuka se a va a hi xupukerile kwalaha mutini hi swihi leswi faneleka swi endliwa ku va swi famba hi ndlela
1: ha khesa swinene muhaxi wa mina wa ntokoto na vayingiseri loko munhu luya a ongoliwaka loko se o tshika a hundzi misaveni swi vula ku laha mutini ku fanekele n'wina a mi n'wi hongola mi fane mi lunghisiwa mi basisiwa ku ri mi nga koti ku va mi hlangana na makhuma ku mi nga koti ku va mi hlangana na makhuma hikuva mi ta va mi khumini loko mo ka mi nga lunghisiwi hikuva hi n'wina mi n'wi nyika mikapu mi n'wi hlambisa mi n'wi susa tiphaphasi mi n'wi endla swilo leswi hinkwaswo loko mo kumeka mi va mi nga hlambisiwi mi nga endleliwi swilo leswi hinkwaswo mi aravelisiwa mi endleliwa swin'wana na swin'wana mi kota ku va kahle swi vula ku mi ta va na makhuma se swi mi tikela swinene swi nawu wu ta tshama wu ri nawu muhaxi wa mina wa ntokoto wa mihlave na vayingiseri
0: okay se hi ta ka timhaka ta ku biha muti ke hi ku nhlokomhaka yi te hi masayiti mambirhi xana ke nkoka wa ku va hi biha muti hi wihi
1: muti wu na nkoka swinene ku biwa n'wamihlave na vayingiseri a ni n'wamihlave loko sweswiwani u ri na muti loko u aka self darata kumbe xana u aka stop nonsense swi vula ku u lata ku nga ngheni hasahasa
0: i ntiyiso
1: u lata ku nga ngheni hasahasa ku nga ngheni nchumu swi vula ku u lava ku muti wa wena wu kota ku va kahle so muti swi na nkoka swinene n'wamihlave na vayingiseri ku biwa
0: se muti loko mi ta ku biwile ende u biwe hi mabiyelo lamanene hi loko muti wundlisiwe kwini
1: ha khesa swinene n'wamihlave na vayingiseri loko va ku u biwile ende u biwe hi mabiyelo lamanene i ku va loko mi n'wina mi ri vanhu va muti walowo mi bihi muti liwa hi ku twanana hi ku va mi hlanganile hi marito mi tshama hasi mi discuss-a ku sweswiwani a hi fambi ya ka dokodela ximanimani wena mhani wa n'wana kumbe wena tata wa n'wana a hi fambi ya ka dokodela ximanimani a hi biyela hi ya lavisisa timhaka ta muti ta kota ku hi n'wi vitana ta hi biyela muti lowu kumbe a hi chekela timhaka ta muti ku endleka yini hi kota ku wu biha so ku va ku ri mabiyelo lamanene malama mi va mi twananile mi suki kahle hi ku twanana mi endli swilo kahle mi swi endla hi ndlela
0: se a hi ngo papa va ka hina a va kona va tshama va ri joni ende mi kuma ku ripfumelo ra vona a ri fani na ra mina mi ni laha ku salani biha muti papa va nga swi tivi ku nga va ku ri na switandzhaku ehenhleni ka sweswo
1: ha khesa swinene n'wamihlave mavona n'wamihlave na vayingiseri swi na khombo swinene hi xitsonga xi ri n'wasati a nga bihi muti n'wanuna a nga swi tivi
0: okay
1: loko n'wasati a biha muti nuna wa yena a nga swi tivi hi xitsonga ve ri u wisa n'wanuna wa n'wi dlaya wa n'wi furalela wa n'wi wisa wa n'wi furalela wa n'wi dlaya a wo n'wi sasa wo n'wi hanyisa i ku n'wi dlaya swi vula ku wa n'wi dlaya muti a wu biwi n'wansati n'wanuna a nga swi tivi hi fane nhloko ya muti yi swi tiva mi fane mi va mi twanana mi endla swilo swin'we loko sweswiwani n'wina n'wamihlave mi endla xitumbelelani mi ku lava ku biha muti sweswiwani pa va nga swi tivi swi na khombo swinene ve ri u furhalela n'wanuna n'wanuna luya wa n'wi dlaya swi vula ku n'wanuna luya wawa wa n'wi wisa
0: se we i ya va mhani tlhe va bava hisa
1: u ya va mhani u tlhela u va bava swi vula ku u va u endli milawu yin'wana yo ka yi nga ri kahle so nawu wu ta tshama wu ri nawu n'wamihlave na vayingiseri
0: hayi ke va yi vekile profeta n'wanati va ku hayi ke loko u za u endla sweswo n'wi furhalerile swi vula ku wanuna loyi se i lwelwelwe kwala mutini u ta kuta chaya xa wena xinari yena u ta cina hi ndlela yaleyo na miyingiseri wa mina se xana ke hi va hi karhi hi vuya laha ka ku xana nkoka wa ku va hi biha muti hi wihi kahle kahle
1: nkoka wa ku va ku biwa muti n'wamihlave swi na nkoka swinene ku biha muti ma vona n'wamihlave loko hi vekela stop nonsense hi stopa nonsense ku nonsense yi nga ngheni hi pfala makhombo hikuva mi kuma nga ngheni ku biha muti swi na nkoka hi ku loko muti luwa wu biwile swendla ku na miringo yinga ngheni ku fana na loko yi nghena ku fana loko ku ri hava khumbi
0: ku nga vi tlangelani ka mdavula
1: ku nga vi grounding ku nga ku na nhongani yi bombela kona yi nghena hambi kolombyana u bombela kona u fanekele u swi twa ku muti lowu biwile u biwile muti lowani na loko metlele mi swi twa ku hetlele mutini hetlele vurhongo bya n'watenyana swi kahle muti lowani swi va swi sivela makhombo na mavabyi a swi talangi ku ma nghena simple kumbe futhi swi swo tala swi vangiwa hi miringu a yi tali ku nghena simple miringu emutini loko muti wu biwile wu tirhiwile muti wu fane wu tirhiwa hi ku ya hi nawu
0: okay a na hala ku vuya ka question leya ku xana ku na ku hambana eka muti lowu nga biwa na lowu nga biwangiki se ni twanga ku mi hi hlamurini loko mu ku muti wa ku kha wu nga biwangi le tlangelani ka mdavula ku ta wela kona na lava va vunganga bya mafufunyani va ta ringeta hi kona ku ri njhena swi kota leswi va ta va karhi va tlangela kwalaha ni twa mi hi hlamurini na yona
1: ku na ku hambana ku kulukumba swinene n'wamihlave na vayingiseri hikuva le ku nga biwangiku swi vula ku xin'wana na xin'wani ku na budula swi vula ku tikhoro ta kona a ti pfulekile so laya ka luya wu nga biwa tikhoro hikuva ti pfalekile
0: okay
1: so loko tikhoro ti pfalekile a swi koteki ku miringu yi nga kota ku nghena kambe loko tikhoro ti nga pfalekangi miringu yi kota ku nghena swi na nkoka swinene ku muti wu biwa wu tiya ku ri na munhu loko a nghena a huwelela loko a nghena hi swa vusiku a huwelela a ha ta hi le gedeni nga ko nghena ngomeni
0: okay ni mtwini se ku biwa ka muti i xi hundla kumbe i swihi leswi swi ngo tondliwa dyambu xi lo hosi swi vona hi mani na mani na vahundzi va ndlela
1: n'wamihlave na vayingiseri ku biha muti swi fanele swi va xihundla swi fanele swi va xihundla xa wena kwala mutini wena na vana va wena na nsati wa wena mi nge fambi mi huwelela tiko hinkwaro ku heyi mina ni bihi muti muti mi fanele mi biha ku va xihundla xa n'wina kwala mutini ku ri hina sweswi hi vitani dokodela ximanimani a ta ta hi biyela muti hi tirha timhaka ta hina ku va xihundla swi vula ku a mi humeseli swilo swa muti handle loko va ku xihlungwani xithibi swo tala

0: Tikuna swin'wana leswi pfunaka vanhu hi swona.
1: A khesa swinene n'wamihlave na vayingiseri kasi a sejarini ya Dr. Mporofeta N'wanati u nga vileli u nga xana u nga va na xiphiqo xa ku xitheve xi songiwile ngati ya wena ya nyanyuka yi tlhela yi bomba loko yi fane yi nyanyuka u swi vona ku ya nyanyuka ya swi lava ku yi nga ya u ya tsaka yi tlhela yi bomba u na xiphiqo xa ku xitheve xi songiwile a wa ha ri na matimba endlwini leyikulukumba nghena ndleleni u ta ka mina Dr. Mporofeta N'wanati mporofeta wa vutivi na ntokoto hi na ntokoto wa ku ku lapha na ku ku endlela swilo swa ku fana sweswo hi kota ku hi ku lunghisela xana u nga va na xiphiqo xa ku lava vana u va kumi lava vana u va kumi u jikajikile nkarhi wun'wanyana mi kuma ku u catile va tise timali va muti wa vanhu va ku lovolile kambe se ku laveka xo faya tindlazi a xi kumeki so mi kuma ku swi ku vangela mahlomulo swinene ku heyi na vona lava nga tisa xuma swi va vangela mahlomulo va ku heyi kambe ho ya hi ya teka munhu se ku hela na malembe ra vunharhu se ma ya ka 4 kumbexani ma ya mangani mangani a ku na hlanga yi balaka ngati so swi na nkoka swinene ku ri munhu hi kota ku nghena ndleleni u ta lavisisa ku ri xiphiqo i yini mi kota ku mi chekiwa mi ri vambirhi mi kota ku mi nyikiwa titayelo mi laphiwa mi byeliwa ku mi fanele mi endla so mi kota ku mi kuma swihlangi mi kota ku kuma vana kumbexana u na xiphiqo xa ku u na xifula xa nhloko nhloko ya wena yi panda yi nga yimi u na nhloko liya yo panda yi nga yimi mi kuma ku nhloko leyi a yi yimi hambi u nwa tiphilisi a yi yimi u swi twa ku na nwa tiphilisi mara yi yimi so u swi vona ku leyi nhloko ya miringo xana u nga na xiphiqo xa xifula xa nhloko nghena ndleleni u ta ka mina Dr. Mporofeta N'wanati mporofeta wa vutivi na ntokoto kumbe xana na xifula xa le phakati ka khwiri ra wena u buhi xifula wa laphiwa sejarini ya Dr. Mporofeta N'wanati kumbe xana u na xiphiqo xa ku u na xifula xa le mirini wa wena xi tshami kun'wana na kun'wana ku nga va nengeni ku nga va ka yini xi kona wa pfuneka sejarini ya Dr. Mporofeta N'wanati kumbe u na xidisa u na xiphiqo xa xidisa lexiya xi ku heta moya loko hefemula u hefemuli kahle sometimes ku na xilo lexi gonyaku xi fika xifuveni xi ku pfala moya xa ehla wa swi twa ku xilo lexi xi kona xa hanya la phakati xi ehla na mina xi fika xifuveni xi ni pfala moya ni heleliwa hi moya ni hela matimba ni twa ni nga ri kahle nkarhi wun'wanyana u yini na le swibedhlele va fika va ku nyika na swa ti-asma mara still wa popela swilo leswiya still a wu kumi ku pfuneka so muyingiseri nghena ndleleni u ta ka mina Dr. Mporofeta N'wanati hi ta kota ku ku lunghisela ku ri swilo swa wena swi kota ku swi va kahle kumbe xana u na xiphiqo xa ku u lava ku lunghiseriwa tihlahla ta wena ti fambile malaki ma wena ma fambile loko hi vulavula hi tihlahla ku ti fambile kumbe malaki ma wena ma fambile u nga va u na xiphiqo xa ku u lava ntirho a wu kumi u lavile malembe mo tala wena u dyondzile na van'wanyani u ya ni le tiyunivhesiti maphepha ma wena mo tshama loko u yisa ko tekiwa van'wani mahlweni ka wena wena u nga tekiwi so wo fane u ta asejareni u ta chekiwa hi lavisisa ku xiphiqo yini leswi endlaku swi pfalela munhu loyi a nga koti ku tirha a nga koti ku va endla swilo hinkwaswo swilo swi n'wi tikela swi n'wi nonohela
0: okay se loko hi mi lava hi nga mi kuma kwihi naswona xinjhani na matirhelo ya n'wina ku ri mi tirha wa vungani ku ya fika wa vungani
1: swa olova n'wamihlave na vayingiseri ku kuma Dr. Mporofeta N'wanati Dr. Mporofeta N'wanati va kumeka atikweni ra ka Phapazela exitarateni xa le hosini hi kumeka tikweni ra ka Phapazela exitarateni xa le hosini mi kongoma a vupela dyambu loko mi fiki hosini ka hosi Phapazela mi kongoma vupela dyambu loko mi famba hi xitarata xa le hosini mi kongoma vupela dyambu mi ta yi vona sejari leyi nga tsaliwa ku welcome Dr. Prophet N'wanati sejari mi fika mi nghena kona hi kona mi pfuniwaka kona hi kona hi nga mi pfunaka kona ku sukusela hi mivhulu ku ya fika mugivela mivhulu ku gina mugivela asejarini ya hina hi pfula hi 8 nampundzu hi pfala hi 5 namadyambu so u nga tihlanganisa na hina nkarhi wun'wanyani hi sota timhaka ta tisejari a hi ti tirhi va hi ri kerekeni kereke ya hina na yona yi kona kwalaya xitarateni xexa xa le hosini sejari yi le kusuhani na kereke na xona xitandi xa kereke xi kwala kusuhani kereke yi nghena sota un'wana na un'wana hi 10 o'clock ya nghena nampundzu hi 10 o'clock ya nghena nampundzu yi huma hi 5 o'clock na madyambu i kereke ya Zion yaleyo ya xigupu yaleyo
0: Okay.
1: Ya ti tayelo ya le. Mm-hmm. So, unga fonela nambara ya le sejarini, mingateka sotsala mtatsala na wokokwani,

0: hava koti ku tsala hava koti ku teka ti number phone ku loko va ku lava Dr. Mporofeta Nwanati va swi tiva ku va n'wi kuma kwihi. Dr. Mporofeta Nwanati a nga na ti-Facebook. A ni na swona swa ti-Facebook. Loko mo vona ti-Facebook tin'wani ti tsala ku Dr. Mporofeta Nwanati a hi yena. Dr. Mporofeta Nwanati a nga tirhisi swa ti-Facebook.
1: Okay.
0: A nga na swona swa ti-Facebook. So Dr. Mporofeta Nwanati va kumeka ka nambara ya le sejareni ya 073 58 064 37. Na ingetana kambe 073 58 064 37. Oro fone nambara yin'wana ya 2 0 7 8 2 6 9 4 5 7 8 0 7 8 2 6 9 4 5 7 8. Hi tona tinambara ta le sejari ni nga hi fonelaku ka tona. Tinambara ta sejari ya Dr. Mporofeta Nwanati ti tirha ku sukusela nampundzu hi 8 until ku fika hi 7 ya namadyambu. U nga hi fonela ku hi lava hi ta kota ku hi ta ku pfuna hi ku lapha hi ku endlela swin'wana na swin'wana leswi wena u lavaka swona. Loko mi nga titwangi kahle mi ta sala mi tikuma ka N'wamihlave. Mi ta sala mi va nyika tona N'wamihlave loko van'wani va nga titwangi kahle. So hi kumeka kwalaya tikweni ra ka Phaphazela a xitarateni xa le hosini. Phaphazela i muganga wa ka Malamulele.
1: Okay, ni khensa swinene Dokodela Mporofeta Nwanati ku va mi kote ku yi joyina eka madyambu ya namuntlha, kambe ke sweswo swi ta va swi hi fikelerisa emakumu ka mbulavulo wa hina wa madyambu ya siku ra namuntlha. Khensa swinene ku va mi kote ku yi joyina lava nga titwangi tinambara hakunene ta sala ni mi niketa tona hi tona leti nga le ka WhatsApp aniri.
0: Ya.
1: Yeah. Okay, 073 580 6437 i nomboro leyi va kumekaka hi yona na mingiseri wa mina 073 580 6437. Loko u nga titwanke u ta ni kuma kona ku hala ka WhatsApp ni ta va ni karhi ni ku nyiketa tona hi nkarhi lowu nga heteki mbilu ntsena yi nga se button ta va na ha tshame kwala xitulwini xa n'wina ni va ni ri na n'wina hi va hi karhi hi burisana hi ndlela yaleyi, kambe ke leswi ta va swi kha swi hi fikelerisa emakumu ka mbulavurisano wa hina na Dokodela Mporofeta Nwanati. Ni na ku tshemba leswaku mi ta tlhela mi hi joyina eka nkarhi wun'wani lowu taka.
0: Hi khesi swinene N'wamihlave na vayingiseri vayingiseri hi mi navelela vusiku lebyinene. Va na na vusiku lebyinene, mi va na vusiku lebyo basa. Muyingiseri a wu hlangana na mina Dr. Mporofeta Nwanati, mporofeta wa vutivi na ntokoto aka ku lapha mavabyi na ku lulamisa swiphiqo swa ku hambanahambana hi ku ku lulamisela hi ku ku petsela titayelo ta kereke ya apostolo, ku nga munyu, ku nga titiya, swilo leswi hinkwaswo hi ku lapha hi swona u kota ku hola u va kahle u tsaka, muti wa wena wu tsaka na wena wu tsaka, swilo swi va kahle. So muyingiseri ha khesa kwalaho yingisela u ri kona, kun'wana na kun'wana kwalaho yingisele u ri kona. Afrika-Dzonga ri perile
1: inkomo. Khensa swinene muyingiseri wa Jesus FM, tlhela ni tata ku khensa swinene eka Dokodela Mporofeta Nwanati lava va yi joyinile ka madyambu ya namuntlha. Ku na mporofeta wa valungu na vantima hi ndlela yaleyo va yi gimetile va ku hayikele ku ri mina riendzo ni ta va ni karhi ni ri tsema kona kwala, kambe ke muyingiseri wa mina wa Jesus FM a veke hi tsutsumela ka Facebook page ya hina ya GCR FM ya ya vona ku ri va mani lava va ri na hina eka madyambu ya siku ra namuntlha lava va hi yingiserile. A hi fambeni xikarhi.

Pele ka sana na motla vele e sokora ka tle nje sokulela rati re the 2018 ne ka ngotle ya July vele le mbara kona magidimbir makumembere ntsebu ndlela le yene re na ka ro kona ka nkomba la kamba kumembere na re vele kubela hour le ya 10 kana kona go tala mbili ka se swinene xiloba ka se swinene ntombi wisa ku rola longa ko vele ndlela ya le ya ka tle nje tshamiseka vhele u tirhile laha u nga tirha kona ndlela kesini ku vanisile kahle nkarhi niri mina wa hi ta hambana kahle mitirho mina le ka hora liya ya malunga ra hora liya ya 12 kumbexana mindyami yo n'wi adopta mani n'wana wa ka n'wina swi va ra madyambi kokwa wa wena.

barba pemjikele siba ngena lava huma ngena lava huma va byela hi tiyona ta ku hayi khona rifumo ra wa ri tele ri le sirini ra papa wena.

0: Ya swidwari fumula ri nga sirini ra papa hi ndlela leyi mi nge ni kutani kahlekahle njhe si ni landla kahle hlekwa makaya siku ra namuntlha leyi ngetaka ka ri Bly Your Vel ka siku leri ra vumbirhi kusukela kwala ka wari liya ya khume ku fikela ka wari liya ya 12 tsundzuka mikiso ra mina ngonoko wa talembe leyi ni kuta kahle misimbu ni ku fika ra vumune xikarhi ka wari ya 10 na wari liya ya 12 njhe xikarhini ka vusiku kesa swinene vangisari va mina Thomson Tana vhele na na nhlokomhaka hi ndlela leyi
1: kala mbilwini 10 to 12 ni matambu la hi hlongutwile timhaka hi chukachukiwa kona kala mbilwini kala mbilwini kala mbilwini 10 to 12 ni matambu la hi hlongutwile timhaka hi chukachukiwa kona kala mbilwini.

0: Alright, ke ikona soko magalinga tava kare blai yona fere kasa kura na mota ita toko na magako na itamse kuyini hindalele var kuna boti loyanga na malimbela mani ya makume mbiri yamakume mbiri yamakume narumbiri hindalele 32 wa malimbe la boti bango bona emulo ya kunga kala karati magetela la shilungwini kambe kentro wako awole kukumekeni hindalele yale bari sesendla nkomboti ngwa malimbe vakarva maketa a kuna ntirho lowu kumekaka loko vo tshika va faa kume xitirhwani sweswaku kuva tiphizobo ntsena va va teka va tirha siku rin'we va vuya va kuma mali ya ku va nga kuma xigayiwani vhele hi ndlela yaleyo siku rin'we ntsena kambe ke va ri khale va kha va meketa va nga heli mbilu ku fikela la va nga ze va huma va jikajika vana eka tikereke letiya ti ngheneliwaka kwahala novini u ta kumbala leswa swo basa leswiya va ri va yini kwahala va fika va byela timhaka ta ku ri no ku fa fane va ya kaya va lunghisa timhaka ta vona va ya ka kereke ta ku hambanahambana va yaneleka le va va tin'anga vhele va kombisa timhaka ta ku ri no xikolo leswi fanekela ku swi endliwa hleni ka papa kwahala ya kakaka voho kaka voho loko va kaka vona va fika va hlamusela timhaka ta ku ri no heyi ni fambe ni jikajika va ni byela timhaka ta ku ri no kahlekahle ku fanele ku endliwa something la kaya kwala ka family ya ka hina loko va kaya va vutisela vutisela va zama ku vutisela ku na xana ke mina ni nga va ri karhi ni ya phahliwa kwini va kombisa ku ri no mhana yehe buti leyiwani va kombisa ku ri no papa yehe a va swi tivi na ku i le kwini hi ndlela yaleyo hi ku yena ku va kumekini a va ri koho laha misaveni mhana yena va ve va ya pfinyiwa hi ndlela leyi va hlangane na khombo ra ku va pfinyiwa hi ndlela yaleyo se va kombisa ku ri no a va swi tivi ku so va fanele va swi endlisa kwini hi ku va ri loko yehe a nga siza a phahliwa kumbexani a ndla swi nga ta endliwa swona kwahala ka family ya ka vo a ku na lexi nga ta lunga ka yehe hi ndlela yaleyo va ri va fambe tindhawu ta ku hambanahambana va karhi va kuma swilo swin'we xi ndlela leswaku kombisa ku no va fanele va ya kaya va lunghisa timhaka ta vona se va ngo heyi timhaka ta koho ti le ku va tikeleni hi ndlela yaleyo ku a va swi tivi ku se va fanele va swi endlisa kwini hi ku loko va hala va ri famba kaya ya lunghisa timhaka ta wena va ya hala famba kaya ya lunghisa timhaka ta wena loko va ya ka makala va ku haxa tinhlolo va ku heyi famba kaya ya lunghisa timhaka ta wena ndlozi ra wena hi ndlela yaleyo se va kombisa timhaka ta ku no a va swi tivi ku kaka voho hi kwihi papa voho a va n'wi tivi mana koho va ri hayiki voho vo hlangana khombo ra ku va va pfinyiwa hi ndlela yaleyo ku va yehe a za kumeka a ri kona hi ndlela yo yaleyo va ri a va n'wi tiva papa koho se a va swi tivi ku va ta swi endlisa ku yini lexi nga kona va fanele va tisa ku yini voho eka nkarhi wa sweswiwani ku va va pfuna buti leswaku ri no swilo swa ye swi n'wi fambela 060 875 942 boti va na makumenharhumbirhi wa malembe va makete kahle nkombo wa malembe hinkwawo do a ku na xanchumu la a ku na hlanga yi balekaka ngati hi ndlela yo yaleyo ni ta teka mingiso ra ku sungula ni twa ku vana va ri yini laha milemo yi laha
1: minjhani
0: hi pfukile minjhani n'wena
1: hi pfukile hi le ku yi tweni nhlokomhaka nhlokomhaka yo tika yo vava leyi n'wana wa xikwembu a nga tsombeleka na swa misava ya hala na hala tikereke tin'anga hinkwaswo
0: a nga swi tivi no ta ha kwini mana kona vona hi laha ve ri voho va hlangane na khombo ra ku va va pfinyiwa
1: se swi nga leswi kahlekahle yi ma ni vula leswaku ri swona swi le tikeni mara mi ta kuma ku timhaka leswiwa kahlekahle ti sukele kwala ndzeni ka ndyangu se va chakula va ntiyiso mhani ku ri ku nga va boti kumbe ku nga va kokwana kwala phati ka ndyangu so

0: va karhi va vula mhani va ri va hlangene na khumba ra ku va va pfinyiwa.
1: A swi twi va nga va pfinyiweni, va pfinyiwa hi boti kwala kaya or va pfinyiwa hi wun'wani wa xaka rindzuku swihiswihi swinene, swi va chaya ku ri komba bya swava va komba ku famba ka emele ze timhaka ta wena ndzan'wani mhaka tibakwana mbeka dyela timara kahle kahle a va mhani a va chaya ku komba ku nga va ku ri mani a nga na problem leyi a nga endla mhaka yo fana na leyi.
0: Loko va pfinyiwa mhani a va nga ri la kaya ni ri hi loko va kombisa lani a va ri kwalomo ku tihunyini hi ndlela yo yaleyo. So mi la ku vula ku loko ku ve hi ku a ku ri wun'wani wa family a va ta va nga boxeketanga, a va ta va nga boxangi, va nga tshika n'wana a hlupheka hi ndlela leyiwani.
1: Ya swi nga endleka vhele kahlekeleuwa ku pela a va ri tihunyini mara mako swake i family mhaka leyi ya tika mhaka leyi mina ni tshame ni hlangana na yona kun'wani kwalomu tikerekeni un'wana kahlekahle a ri ku tikeriweni laha hi nga tshama hansi loko hi landzelerisa kahle kuma swaku mhani luya kahlekahle hi kun'wana yena dyondzekile a ri na switifiketi va swimara ntirho a nga wu kumi loko se hiya hela swa timhaka ta wena hi tikuma kuma ku ri kahlekahle mhani va kumekiwa cestep va ku ri munhu loyi va ni n'wi nyika n'wana loyi kahlekahle hi va nkoba un'wana la nga fuma kasi la nga fuma ha yena hi loyi wo swiwanehe se ku ka ya khakula vona loyi a dyondza pasanti hinkwaswo swilo swa ku swi tirha nga kumi loko va landzelerisa ku swa ku ri va ku mhani vulavula ntiyiso kwana lomu hunkumisi ku yini i ku mhani loyi a vula kahle ku mina a no chaya ku vula n'wananga bawa wena ximanimani loyi ni nga komba yena lava timalina hinkwaswo ha yena bawa wena se ni ku byela bawa wena ximanimani bawa kona nga na nchumu ku suka kwalano hikuva ni kombile a ya vona bawa wena i va kuma ntirho n'wana luya ma swi twisisa swi brekile ku va va n'wi kombi bawa wrong mara hi ku se ya kumeni bawa street wa yena yo loko wo kuma na nchumu ivi se ya kuma tipano ku a ri munhu eka sela dyondzekile n'wana luya. Se na sweswiwa swi nga endleka vhele kahlekele mbuku va nga va pfinini wana ma kuma swaku va pfinini hi wun'wana wa xaka ra kwala ndleka jarata sweswo tikunyana swo fana na sweswo
0: va fane va swi endlisa ku yini loko se mhaka yi ri hi ndlela leyi
1: a va khongela byela xikwembu xitezo xi tiva tindlela hi kuya ka minkarhi va nga heli mbilu wona va byela Jehovha xikwembu xikwembu kahlekale swona a yi sali nchumu vona vo tiyisela va khongela sweswo nga ta va khongelisa xiswona sezo swi koxometeke va tae va kumala kahlekahle loyi a nga ta va komba nhloko ya mhaka ya sibilu ku famba endla 1-2-3 hikuva na vanhu namhlawu leyi ni ku tinyiku ti hambanahambana ni mara van'wana va kona va nga nikiwa xirhendeni ka mati va nga va kombisa ku xirhendeni ka mati xidikeni a xona nga ku rini ku a vulavula mhaka ya kumuka swo biya twela loko a ya yi landzekisa kuma swa ku a humelela munhu loyi a khongeli swa lunga
0: hi ku a ni ngo va ri va makete nkombo wa malembe hinkwawo
1: se ni va nga heli mbilu 7 years a yi twa hinkwayo kahlekahle va kha va maketa swi nga ri ma mhaka kulu na kahlekahle xikwembu na xi kota va xi kona ku ta ku ri hava ni u nga na tihlapa ra swona tisitshame nga tsala mara kahlekahle ku ta pfuleka kena ku yizile vona va kha va khoma na va hlangana yena ya kahlekahle nga na ntiyiso ni nga ta va byela kuri ku endla 1-2-3 ku endla swo nga ta va a byeli hi liya swi ta swi tshamiseka va kona vanhu va kota ku vona na misaveni ko ku vhele kahlekahle a hinkwenu hi vona mara va kona va kota ku vona swa ntiyiso hi va landzelerisi kahle va nga jaha hi swi ta lunga
0: okay
1: nkomu ni ta va gavela khadila na n'wina nkarhi sweswi bangeni
0: kesi ni tikula gavela allright ntikula gaveni mavonelo ma vona vhele ndlela leyi na vona nga ndla tani mixer ra mina barking nomboro 060-8875942 hi ta twa kahle mavonelo ma wehe ku xana ke wehe yi vonisa ku yini mhaka leyiwani loko yi tshame kahle hi ndlela leyiwani eka nomboro 060-8875942 ta vona karhi ni teka mixer un'wanyana la hi twa ku va ri yini voho milemo yini ahe
2: mpokile
0: hi sasekeni n'wina
2: Na hi sasekile
0: lambanyana
2: okay mina ni la ku va pfuna nyano swintsongo mara ni ta va ni yima na papa lava ha ku humaku sweswi ti nga endleka mi kuma ku ntiyiso lowu mhani va va byelaku wona wu nga ri wona mi kuma ku swi nga va swi endliwe hi munhu wa family
0: hi wihi lowu va nga va byeli ku vona
2: wa ku va pfinye hi mana na a va n'wi tivilanga va pfinya
0: a ni hikuva va ri ku hala noveni
2: se swi nga endleka mi kuma ku a hi swona xitori xexo swi nga endleka va pfinye hi vaboti malume na va papa sweswa ku taniya se va swi vona ku swi ta va khomisa tingana swa nyumisa ivi va hembela n'wana wa vona
0: se mara hi ku n'wana yila ku pfuniwa i ta pfunekisa ku yini va kha va nga boxi ntiyiso
2: loko ku lomu tin'angeni va fambile a va kotangi ku va byela ku papa vona i mani i le kwini a va hi lomu tikerekeni ta va fayafaya loku va ta fika va va byela va nga ta va profita va va byela ku papa vona i swimanimani u tshama kwini mutini wena ku ndlise ku yini
0: mila ku vula ku koho lava nga profeta ku va vula ku papa ho i mani
2: no swi vona kwalomu ka ti-TV
0: mi vula swa ka TV
2: ni va tikerekeni kwalomu a ni va swi va na tichanele na ku tsutsuka na van'wana vona va kha va kayakaya hi ku lava ka vona vaprofeti va va byela ku papa vona i swimanimani a tikweni ra le kwini
0: kumbe na hina kumbe na hina hina vo vana kwalomu handle
2: arezi se loko va ringeta ku ya kwalomu ya tikerekeni letiya ti nga na ku profita ni ri va ta ku kuma ntiyiso wa ku papa vona i mani u tshama kwihi kumbe va nga kuma a ha ri kona a nge se hundza misaveni na loko ku i ta va nga ha ri kona va lava nga sala va ta va yisa kwele sirheni ra vona ku swa vona swi kota ku va swi ya lunga
0: lava nga sala mi vulava ma
2: va lava family ya liya ya ka vapapa vona va lava ya va nga ndyangwana vona sweswo
0: se loko vo kumakana ku munhu wa koho ya loyi na lava nga profeti wa koho a va yelani no yelana ku ya humelela yini
2: a ni ri masiku lama ku a tekiwa tingati
0: mi ya teka ngati ya mani ku lowun'wana i lovini
2: lava va makwani wa munhu luya
0: swi ta fambelana na vamakwenu na mufi
2: loko ku ri ku i vamakwenu swi ta fambelana
0: se loko swo kuma ku vamakwenu va lava lowun'wana i ti na mhani
2: ivi na vana va munhu luya va nuna luya na vona
0: ni vula ku loko ku ve ni vula hi ku loko ku ve hi ku vo makwenu va lavayani ya loyi a nga pfinya mhana boti la mi kuma ku le ka vola a tshama kona a yena mhani a hi n'wana papa lava va nga le swi va fanisa ku yini na lava va nga ta va kuma le
2: a ni ri va swi kota ku va family loko va vulavule na vona ni ri mi kuma ku va ya va va tirhisela vana va nuna luya kumbe vamakwenu va nuna luya ngati ti fika ti bamba ni ri va nga swi kota ku ni va pfupfula ni marhambu ma kona ku masirheni
0: ku pfupfula a ni va fane swi hakeliwa
2: swi loko va ta ndla tetiyari va kota ku va kuma rhambu rin'wana va ya swi ya endliwa kwaleni
0: i mani a fane hakela i mani a fane hakela ku bota vatirhi va ri ku maketeni
2: na vona va lava va nga va pfuna va lava kwala mutini
0: lava kwala mutini
2: miti yin'wani va na mahanyelo ma kahleni a miri va nga swi kota ku va pfuna
0: mi vula ma
2: ku va
0: va humesa makhulukhulu vhele
2: ivi va va ndlela sweswo va lava ku vona ku hi pela i n'wana wa hina na
0: hayi khona na miti
2: hi swona kokwana wa daki
0: na mita kokwana wa daki
2: thank you
0: yeso swinene kokwana wa daka hi ndlela yeleyo va yi veka tano na wena mixer wa mina u nga endla tano bartei nga nomboro 060-8875-942 hi tokixana ka n'wihe mi yi vonisa ku yini mhaka leyi blaka hi yona vo tiva maka ti kahle malembe lama ya nkombo hinkwavo ka woho ya ze ya hela ya ku bi ku nga ri na xanhlanga leyi balekaku ngati ku nga kumbeki ntirho le xilungwini va zama ku ya ka tikereke ta ku hambanahambana va zama ku lava ku pfuneka va va byela hi xinchumu wun'we ntsena ku hayikho wehe famba lungisa timhaka ta wehe a kaya loko va kaya swi kumeka na ku mhana yehe loko va ze va hlamusela timhaka va ri hekho mina papa wa mhana swi tini ta ku ve le kwini hambi va hanya hambi va lovini hambi va endlise kwini hi ku mehe ni no pfinyiwa kwala nhoveni eretuhunyini hi ndlela yeleyo ku va wehe u ri kona hi loko se butina ya yimisa nhloko tindleve a nga ha swi tivi ku se i fanele swi endlisa ku yini se loko swi te tano ku fanele ku humelela yini loko swi te ta xiyimo mani vo yo pfinyiwa hi leswi va hlamuselaka swona ku kumeka boti loyi hi laha boti sweswi a nga na malembe lama makumenharumbirhi 32 makete kahle kombo malembe hinkwawo nga wa kumi ntirho hi loko ya hala va n'wi byela timhaka ta ku famba lungisa timhaka ta wena kaya ka family ya wena family ya koho yipi mani a va yi tivi Black eye, you come in our way, and the lady that took Shanaka when Miss Fonsaguini, Puna Maka, your car, laying way, Botimigan Funaka, you, Kuba, Akotakua, Funekaki, Kuba, Kumishana, Kotakuma, Nebandango, Waye, eh? You go man, where I was still in the go, but on combat of Queen Batalanga, Queen Bogu, a walk of Kuala, you go out, while I do Union Bosangana, Comboragua, Vinua, and the lady, if you go, Elaka, Kumaka, young one, everyone, a last one. Kunga ye anga ku hluphekini anga ntsendzeleki xikanganyisi hi ndlela yeleyo 060 Cecile ku kona dakara Cecile na n'wina mi nga nghena hi ndlela yeleyo hikuva kahle hi karhi hi angula kahle ku mhaka leyi black eye yoho ka siku ra namuntlha na wena nga endla tani mixo ra mina rhumela kahle nkandziyiso wa wehe ka nomboro 060 8875 942 kumbexana banking kona ka nomboro yeleyo ni ri

pela mani ya 32 munhu ya a tirhandzela ku ti tshamela ku hala xilungwini va ri va makhete kahle nkombo wa malembe hinkwavo ka wo ntirho a wu le ku kumekeni lexi va xi kumaka ti-peace job ta ku tirha siku rin'we va kota ku kuma xigaya ntsena yi chaya hi ndlela se loko va ya fambaka va hala tin'angeni va ka tikereke ta ku hambanahambana va va byela timhaka ta ku va fanele va lunghisela timhaka ta vona va ri tluwa lava furifiri va ri fa fanele va lunghisa timhaka ta voho na ndyangu wa voho hi ndlela leyi fanele va phahlweni le ka ka vona loko va kaya mhani va ri hei mini ta ku ya ta phahliwa kwini hi ku a ni ku tivi mina papa wehe a ni va tivi ku mina ni yo hlangana khombo ra ku va ni pfinyiwa ku ya kumeka wehe kwahala nhoveni ri tihonyeni vhela hi ndlela yeleyo se va ngo xana mini ta ku hi wihi papa wehe a ni ku tivi mina rongo vandla njhani loko se xiyimo xi ri so hi ku vule ku tikeriweni ku laveka ku boti va ze va kandziya le ka ka voho le ka ngati ya voho eish va ngo ku hava nchumu wun'wana lowu nga ndliwaku ke ku va boti va kata va kota ku va va hlanganisiwa na ndlozi ra ka voho kumbexani na timhaka tale ta ku va kota ku kuma family ya voho rixaka ra ka voho laha va nga ta kota ku bota ku va chucheka kona ok hi ku hinkwako lomu va fambaka koho va va byela timhaka ta ku tlhelela kaka wehe u ya lunghisa timhaka ta wehe na family ya wehe le ka ngati ya wehe mamani wa yehe a va swi tivi ku hu wihi papa yehe va ta ku hu wihi wa ngati ya yehe hi ndlela leyo a va swi tivi timhaka ta kona vo hlangana khombo ra ku va pfinyiwa kwahala ntonhoveni va tihonyini loko se va ku zeke ya kumeka yena hi ndlela leyi hi nkarhi wo walowo va kombisa ku ri hayi kona a va n'wi tivi papa yehe se yena i la ku pfuneka n'wana la se ku endleka yini la ya hela ndlisa ku yini hi ku se u to hlupheka vutomi bya ye hinkwabyo ku va hi ku tilaki ta yena ti koho le ka vuhoki hi siko ra madyambi

0: Mlemoila.
1: Ae.
0: Ae.
1: Eh, njana basho.
0: Eh, pfukile na ingo bona la kaya la.
1: Ah, pfukile.
0: Eh, nakukala mfakume shoti sala.
1: Ah, kami ngifela.
0: Eh.
1: Kami mingi sire na benga foina ngito ngwana ba baso ona ke sa fare tsibula.
0: Eh, oh, kila kalela.
1: Eh. Leo njalo maka aita.
0: Eh.
1: Ba mani la bawa. Bana si tumbelela le sekolo ngoko. Makale aile kule ngoko.
0: Mm.
1: Ikwala kaya le kungari swara.
0: Mm.
1: Ha tsura ku nwana wa kwala xati.
0: Vera vetu nyi.
1: Eh ha, wala tu nyi ku doja swa.
0: Oh,
1: a tuhunyini a va nga fambanga va ri voxe phela
0: hey.
1: Hi vaha lava nga tsutsuma loko va ta va vona loko va rhetiwa laha a va va byeli vona vanhu lava
0: a va va tivi a va va xi tivi xihobo lexi
1: e-e a yi va xi tivi xihobo mara a va fambe na van'wana
0: eyi
1: a kumi lava va nga tsutsuma siku leriya loko va sala va rhetiwa vona a va vutisa ku himpela swilo leswi humelelisi njhani kumbe a suka ya ka vakokwa wa yena Votswana mhani wa yena. Laya eka suka kuma vanhu lava a va ri kusuhi na mhani wa yena. Lava a va hanya na vona. Eka suka a kuma vuxokoxoko a vutisa a nga jahangi vutlhari lebyikulu bya vurhon'wana.
0: Mara loko ku ve hi ku va hela a nga kumekangi, wu koho nchumu lowu wu nga ndliwaka ku buti a za a va na kurhula moyeni. Hi ku phela tilaki ta yena ve ti koho. Swala va tsena hlanganisiwa na ra ka vondlozi.
1: U fana na sweswi a nga pasi kota ku sweka byala a chela a phahla a hansi laha a tshamaka kona a chela a phahla a va vitanaka hinkwenu n'we vakokwana n'we ni nga mi tiviku hlanganani mina byala hi lebyi na kona
0: a ni i fane a huwelela wun'wenyana kumbe vambirhinyana lava va tivaka se i ta kongoma
1: ta chela kokwaa
0: loko ku ri ku i William i fane a byalabyala hinkwavo na va jim na va yinini se loko ku ve hi ku se i ya byala mani hi wile a fanele ku byela ku a ni a ku phasiwa wa xisati
1: a pa vitela lava ka kokwa wa yena le
0: a ni a ku phasiwa van'wamanimani
1: hi swona eta pa vitela hala ka kokwana wa mhani
0: i ya vitela mani kwahala Ugwala utiva nwa geza.
1: Eto ke afok sisi vha nda vha vata nguni ka ntiso wa street mhano yena vha kona ba yena vha kona kwala kusuhani kwala wa.
0: Vha kwa nga ngati. Swa ndeka.
1: Vha kona kwala kusuhani kwala afok sisi mhani dza vha wa kahle vha humesa ntiso kahle. Eto vha ta mudzela kwa vhana vha mhani ntiso ku.
0: Oh swa ndeka.
1: Vha nga tsuma to huyini vha ta vulavula ku hayi nwana nga impela rupuwini kumbe hawa. Ta kuma ntiso ku mpela va rhepiwini ra va rhepiwa ngena.
0: Oh swa ndleka ku ri vamalume van'wani va vo lava vutisiwaku swa ndleka ku ri voho
1: eyi va kona kwala baku kumbe o va xihobonyana nkarhi wun'wani swisweswo taniya kuma man'wani xihangalaka miboya nkarhi wun'wani va lavo ta kuma ku i kume munhu wo huma Zimbabwe a nga la ta vula ku Mzimbabwe kumbe
0: Mozambique
1: swoswo taniya kasi a fane a vula mhani loyi xikan'we a kuma bava kurikumbaku
0: se va ta ndlisa okay loko va nghena a nga kumekanga va huma njhani kwa va ya xo xigodweni
1: a va xigodweni kwasi
0: va ta fika kwale xigodweni vo phatla moya njhe vhele va nga wu tivi no va kongomisa
1: kwihi
0: loko va ta khawulela u to khawulela
1: leswi va nga ta va kha va vulavula swona a yi ta fika mikombi ya vona hambi yini va nga yi vulavulanga
0: se loko swi ri swi ya twa hi mikwembu leyo pfuma maxaka yi khawulela yina va yi ku a na va ta kwa hala
1: hayi kesini wetwa vakwayi
0: kesi swinene
1: thank
0: you right buti yo kusukela kaya ka jim nghala lomelani kesini mavonelo ya n'we hi ndlela yeleyo la kaya hlayisekani swinene na wena u nga endla tani mingiselo wa mina u bartwing ri kongomisa kahle kwahala ka nomboro 060 va kombisa timhaka ta ku ri no swi nga handleka ti kha ti ba nhlolo kwalaha kaya va ku ri ho n'wa yi biletsolo allright va ri swi nga handleka ti ba kwalaha kaya leswivulaku banga jo anga va ri koho kwala nga hava va malume kumbexani vo baba ntrongo kumbe vo baba muhulu kumbe vo babe njhe kwalani va ri swa humelela swilo se va chava ku boxa ku ka wun'wani a nga ta hi kwalaya milemo yini
2: ahe muhachi
0: ahe minjhana
2: hi kona hi n'wun'we a yi twa mhaka
0: va la komba papa n'wana
2: mana va yena a va n'wi hlambanyeli loko va n'wi hlambanyerini ku ri mhaka ya ku volo pfinyiwa hi yoho so va n'wi hlambanyerini se hikuva va nga ta vona yena then va kuma nkarhi wa tisona swakudya then va va khongesa
0: va hlambanya njhani
2: ku hlambanya i ku vula ku leswi a va vula swontiso va nga hlambanya hi vakokwa vona va mhana vona kumbe vatswari wa vona kumbe va nga hlambanya hi Yesu kumbe va nga hlambana hi xihambana ka mukwalo se va ta va ku kumbe ku va vula ntiyi
0: so leswi mi vulaka swona leswaku na hlambanya hlambanya hi mhani va nga tlela hansi ka muka ka ximuwi
2: ka mukwalo loko munhu o zaku wa hlambanya swaswaku i va a vulavula ntiyiso
0: se loko ku ve hi ku ni hlambanya swa hava phela swi koho swa ku ni ti hlambanyisa kasi na ku humana na ndlwini
2: se loko a hlambanya u nga ri swa ntiyiso swoswona swa tshama xitetani ma loko u hlambanya ku va ku ri swa ntiyiso and loko ku ri ku a hi swona swileswiya swa ku lo pfinyi loko swi nga kwala ka ku hlambanya then ripfalo ri ta n'wi pfinyi then se a za a humesa pfinyi
0: se leswi vulaka loko swo gina swi nga kumekangi ku boti u huwele kwini n'wana wa wena ta hlupheka za a fa vhele
2: mara a nga hlupheka za a fa mara loko mhani lavo hlambanya ku ri evima lebyi bya mbanyela ku ri ku i ntiyiso lowu ku tivekaka ku ri i ntiyiso a ku na problem ku ni ta va pfuna mara loko vo ala na ntiyiso sweswo swi nga endleka n'wana loyi a tshamisisi swa mali loko vo huma na ntiyiso wu tikomba ku le rivaleni va hlambanya swiswavulaku loko va hete ku hlambanya khe hi makumu vandla swilo swa kuma nkarhi wo va nga titswona masiku manharhu then va karhi va khongela va khongelisa mhaka loko ku ri ku munhu yaloyo a va n'wi tiso xikwembu xi ta endla ndlela ya ku ri ne n'wana loyi a kota ku pfuneka phela a ku na munhu loyi a fane a tsandzeka ku pfuneka laha misaveni ene mhaka ya ku ri n'wana i fanele a landzelela va ka voho ya tirha ya tirha se a mhani lava a va humi na ntiyiso then va dya n'wana luya ntiyiso leyi nga helela hambi mani then a va vulavula then kota ku tiveka swi va rivalelo swo va rivaleni then xikwembu xo laha swihi leswi nga rivaleni se mara loko swo va swi ri mphisakalweni vo ya mahlweni va hlambanya mara ku ri mhaka ku ri hi mavoni mhaka leyi ta tshama karhi yi vabyisa voho nkarhi lowu hinkwavo va ta fikela nkarhi lowu nga ta fika va humesa ntiyiso va humesela namuntu
0: mhaku
2: ripfalo ra vo ri ta va hisi ku ri va fane va za va huma hi ntiyiso loko ku va a ku hlambanya va tlhela va nga va humi hi ku hi tlhelende ra xikwembu a wu hlambani u hambani kumbe i hlambanya hi Yesu or u hlambanya hi xikwembu or u hlambanya hi vatswari or vakokwana a wu hlambani ku ri mavunwa loko u byi hlambanya ku ri mavunwa adawasi wa yi nga ta i ta tirhwa hi ta ndzhwalo wa ndzhukano laha misaveni
0: Okay. No, ni kesefle.
2: Eh, mfangena na rokson manganya ka ave.
0: Oh, kesini bodi mabizeni. Kesini la gave.
2: Thank you.
0: Thanks again. All right. Hindela yo yaleyo. Komsa hey. Kona kungshunga shunga kundi kalin kwa laya. Kaya laya. All right. 060-875-942. Hindela yo yaleyo. Mingeni kuta. Limuila.
1: Yes.
0: Aye.
1: Let's call it. What was that? The artist was on the board. The nigga Baloi. I was on the board. I put it on the Baloi. I don't know what I'm on.
0: Hey. I don't know what I'm on. I don't know what I'm on. Mwana wala vashtiva mana na vajika hindi vakumiyele huye matebula.
1: Mwana wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala wala. So si ambana kuhi na yulu asha msila vangu ni upinyu. Ni Halloween lika mwako. So ni Halloween si ara eruwa mwana kuhi wakole Halloween.
0: Anungo ye yesu swani. Ola waku kandia leka kavu. Si, abaku TV mana?
1: Eta kandia Zimbabwe. Mana yang akan awal aku baca ni, awal kalau risa, ini dua risa tu. Bila baru risa tu, ini semua ada lah. Saya akan ada aku ibu aku.
0: Asyik TV kita sekuat risa tu, aku pun benjan mana? Awal tu ni.
1: Eh, nampak saya. Bila baru Zimbabwe ni lah. Sebab tu ada pelabuhan ni lah Zimbabwe lah. Ia tu lah main. Sebab sama bila, bila nama polis sama ngatakan dia gua kau ni lah gua kau. So, saya faham bila mana dia aku ni mahu dia lah. Nama jadi aku ni ada pun ada ni naga aku tiri lah nanti. Aku polis lah mana tu, dia bidam beri jadual. Bila dia buat tarlah aku buat tiri ni, dia cari dia gua sama gua mana 10 years. Dia kata pada kata pasu. Bro, lepas sama Maria ni sama lah, naga naga polis tu lah aku mahu buat. Ebocheso abantu lokumela kuphasisa ngina ne. Baibele tikerekini. Bathamba abantu baqolwe the ground here bathola shini zwako uja khongela. Xikwembu xi vahlamula. Mona nwana nwa rambi iphinywe matenyeni, hambi iphinywe matenyeni mona ndiwe xikwembu nwana nwana. Eku se mbangela mara problem, mara vafela famana ngokwelo lo. Loko akwa mina mara nyanga ta famana ngokwelo lo, Afrika ndi kulari nga zwiphinywe ngo ikwalo. Ku famba hilawa kule majasini. Ibu loko munhu akavula malako ni pinyiwa. Wena ibu ha ampinyiwanga. Malalala vanhu va tikwana va pinyiwanga. Believe ya munhu ifanele va kwiku hi kunyiwa ku va ku vavula. Van'wani vo tala va lava mihlangana na vona vengo va mpfule bror. Va fanele va vula va ku leswi mhala wona vengo yo pfinyiwa mina ra pfuna hambi lamakuwana. U ni hakela mali munhu ku ni ku pfuna eka kuma ntirho hi ku i nge va kuma vanhu va ka n'wina hambi wo famba ndlayini na hina swo. Lokuba lokho kwaphasiwa wangawo ngikombela ukukombela ukuthi elukumela ngwana makuhalo ari ka kamhlongo a kuma ngwana ka makuhalo ari ka mhlongo mara yaphasiwa ka mhlongo ngari wa kona sihle sifamba ka ka lokho kuba kwazi bathela ngwana la kutaka kubula thela ngwana langa lewa mina kuthe kuya usona yipi manje so bruru olwesani mazwana we mephusha la mhani ma bibi yambili
0: ekukwani ni kombela ku tivisa nyana leswi wana ni ibita tlimi inana va kuna lava ngo va kombela ku pfuniwa hala kaya hala.
1: Okay.
0: Aminga humangi moyeni.
1: A no humangi.
0: Alright, vango va kombela ku pfuniwa hala ka Benjamin la ka Papa Muso la ya. I vango kuna vanhu lava nga ku tshovini la ka nkarhi wa sweswi va ri kuna movha lowu twakala wo yimila hala handle la va le ku tshovini ka yindlu leyikulu hala le ka vasimeka ka Papa Muso ka Benjamin. I lava nga ku street va nga tsutsuma va ku hala va zama ku pfuna ku hala ya hi ndlela le kaya ka gym ngalalumi leyi se va ri va le ku chaveni vana lava nga sala lahaya va kombela ku pfuniwa lava nga ku street ku hala kaya alright. Okay, na n'wina mi nga ku twini ku halani i va botiwa mo amo cheka papa frame ko ala em kwata ko mtsima ma kambala ver vele tsubin la ka papa ka kokan binjim la ya ka papa mos e vare stola ko na mo vala handle ala e vasimo e kala banga ko nthlamuselin la are va kombela ku pfuni wa speed speed e vare va twala ko ku menyuru win e kwa la ya se va chava hindlela yo ya le nomboro 060-875-942 hindlela le vare va kombela ku pfuni wa speed speed e lika bin jim lika jim ngala lumeli ya vare va kombela ku pfuni swinene hi nkarhi wa lowu ni nga ku vulavuleni. Alright, 060-887-5942 hi toku xana ku n'wina mhaka leyi blaka yona mi yi vonisa ku yina ni ri ta va karhi hi toku xana ka n'wina mi yi vona njhani but yi ta hela kume ku pfunekaki ane i koho laha nga ta heta kume ku pfunekaki kumbexani ku na mavonelo mo karhi lama ma fanekela ku va ma endliwa njhe hi ndlela yoleyeke yane mi nge ni ku ta ni vona ku ni endla njhani laha.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Driehoek u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana armarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Kajaria Agro.

Right, ni tamne ya kahler sibuksa ka nkulu wa munhu emsima wa swivokolo ka ni lo dyondza vhele ndlela leyi va kumisa kareko va pfunekile halaya kaya laya va ri hayi va khisa swinene lava nga kota ku va va swi twa kota ku tsutsumela ku holo khisa swinene na mina ni ri hi ndlela yeleyo right va ri loko a ni lo dyondza emsima wasa hi loko se mi ya ni fambile ni ri hi ndlela yeleyo ta hlangana futhi ka swilera ra mindzuku kwala ka nongonoko lowu wa ta le mbilwini khisa swinene swivangiseriwa mina ni ri